0: bata.
1: Bali ang sakay ito, bata, bata mo man?
0: Bata ko to nga, isa ko.
1: Lalaki, no?
0: Isa ko yung malakad pa to sila.
1: Ay, nablos, magaling.
0: Nablos ko ang isa, ya, bata ko to.
1: Oo, puro lalaki sa duwa. Napractice to ko lang sa maskara?
0: Practice man ko to. Kaya ma-blocking sila sa ano, ma-blocking sila sa may SM sumusunod para mabalantong din nila mga...
1: Ano naman yung plan nila, ma'am, high school kategori na? Ay, naman din, usus. Di panawag, ang bal mo nabi sa nag-imo, naka...
0: Uy, ang bal mo sa'yo na tani, bayaran, i-enhan niya tong daong to, hindi man to mga tigayo. Hindi nila bala mga gingo, dahil lang sa self, pag wala ka down eh.
1: Okay.
0: Tiyos ko kong babae, to ipaan mo to sa ano eh.
2: Na. Amo na yung resulta sa mga aksidente.
3: Asawa ni Robert sa Murillo.
2: Oo. Veranda Grosso South na in confine ay.
3: Oh yes, dira lang na daw sa permit. Dira lang hindala.
2: Hmm. Abota, may... I don't know kung anong layi, subong. Basta kung... Basta, hindi pwede niya. Hindi mo na pag... admit ko na yung kwarta mo. O, pero sige lang, anyway. Amo na yung tabo, subong.
3: Oo, ang may ato- ilang hospital to. Medyo, ano man at...
2: Oo, malahiro man ah.
3: Ano ka na daw, kamang ka nakatropa si Wilmo.
2: Oo.
3: Oo, so mo na daw, isa na ka na, may muna na, ano na nga, hospital na.
2: Oo, oh, wala, wala ka na kwarta, hindi ka na pa bulungon.
3: Hmm. So ka, ay.
2: Confused na blaka eh.
3: May layo na ganito, buong danib lang ah.
2: Hmm.
3: Amo na mo, ga kinangalan na iya ka pa sa Orwin, sa medical attention nga, hindi pagtandugon, kay mga nga white it down.
2: Hmm. Kung kisa nga ito yung mga ospital dahil, kwarta-kwarta naman lang.
3: Mm-hmm. No, hindi man ganit ako makakatag lang sa ospital. Para matulong na pagka kinangwakan.
2: Gani. Ay, anyway, in a sitwasyon niya dapat taranta, makatuon sila di. Pero may nag-parking da sa ikin sang dahilan, vulnerable ka mo sa aksidente. No, kapin pa kung to yung driver. Take note nga ang aton nga Bacolod de Negros Occidental highway, economic highway, ano ni siya nang tawhay ni siya nga dalan nga pwede ka nga makapadasig sa lagan mo. What if kun mapiyungan ka, no? Eh masagapag gid.
3: Correct. So, may kailangan ka pwede ka pauwin sa ganun. Driver.
2: Mm.
3: Oh. Mm. Tangitaon kami siya.
2: Ah, okay. Mhm.
3: Oo.
2: Nag
3: Ngalanya. Tunog sang natag. Pabala sang sinangan kan sa tubig wala ning.
2: Ah, si ano ah? Lipat ko sang
3: Balutin mo ako, no?
2: Ah?
3: Balutin mo ako, ano?
2: Ang
3: may lyrics lang nga, balutin mo ako.
2: Balutin mo ako.
3: Ako na sa no? Doka same sound lang sa pangalan niya.
2: Ah, okay. Oho.
3: Oo.
2: Mm-hmm.
3: Kita mo siya, uwi.
2: Mm. Amo na ang ngalan niya.
3: doka, nagraduka pa kibik yung pronouns daw.
2: Mm. Hmm. Oh.
3: Si alias alias Sharon.
2: Oh.
3: Si Otsuan Jones, di ba ang katropang Irving?
2: Naka ambot lang ang sitwasyon.
3: May lisim ko no.
2: May li- kompleto man.
3: May lisim saman ko no. May kulukartan eh.
2: Mm. Ati, sagapayag ni tanan no?
3: Ati, aragi daw, pila to na ang kabotor to. Mm. Ati, masiguro masarangan niya malibayaran, tanan ng pinanwisyo ya.
2: May balay pa, nga nagkalaguba.
3: Oo, may bidukian pa to.
2: Bidukian pa.
3: Ang tapos may hospital pa to.
2: Oh.
3: Tapos may pila pa kamotor, nga mga nagkalaguba, nagkaladunot, gitong mga tangke nila.
2: Hmm. But lang, pila, ang musa, isa kamotor niyo, pila ni man. Ay, nako.
3: Hindi na nagroon ang dalagan ng iban na?
2: Ay, di na kalagan ka, Tropo Franz.
3: Kaya doon ito, no? Tagit ang iban mo, mga sidecar pa ito na.
2: Ang sidecar talaga lang.
3: Ang tricycle to ni binungguan niya.
2: Hmm, laging kumos ang sidecar, oh?
3: Hmm.
2: Ang tricycle na pililo.
3: Ang motor ni Robert,
2: hmm.
3: Kita ko ito ka, Tropo Irwin.
2: Oo.
3: Do, kinumos mo. Hindi na kita magpusla niya, kaya yung mga ulo.
2: Oo.
3: Ang pangunahan nga Rida kaga doon nagkalautod yun na?
2: Mm-hmm.
3: Yung sidecar to din nagkalapodpod man. Dugin, ano na kita? Dugin chop-chop na lang?
4: Oo.
3: Ano nang pinaka-lapit na nga pag-describe sa sitwasyon sa motor?
4: Mm-hmm.
3: Sa tricycle, sa karyan eh.
2: Galain. Anyway, ti amo na yung sitwasyon ka tropang Franz daw ka ano lang why ka basulon eh no ang away ka basulon sa nagatambay day basulon man lang ang driver kay ti why ta kabalo ko na yung sitwasyon ginagiya niya hubog sa may problema sa may ginaagyan man sa nga mga circumstances kabuhi pero hindi dapat nga maging irresponsible kita sa pag-drive da kay sa mga pagdalata sa salakyan kabuhi ara da sa ano mo sa mabungkuan mo kabuhi ang nakasalalay da may lang gani way bata o nano nga mga kauturan ta nga nasgapa to
3: amo gani na pati nagligad nga sa dapon niya ra man
2: oh
3: sa dra sa may tangtanger
2: ka mhm
3: may marayad na to kay tuwag na pinitinan ng motor ka sa early. Doon sa sinunod ko, may manila, no? Pinakamang mga incident, yung accident, pinakamatapo. Sa atong sa syudad sa Bacolo. Sa tiyon, sa ano nyo, sinipasyon ko ng pera. Sa tiyon, sa mga festival, ha, kung ano din na may konti. Ano din na nas labi sa kasadyahan, kung may mga yung padulungan ng mga kapatawin, yung mga pag-ihilip ng titon, bala?
2: Oo. Grabe. Pero anyway, tiyan mo na yung mga bagay-bagay katropang Franz nga mag, ano man ah, manuto man ah, ito, pila ka makuturan da, hala, parking pa ka mo da. butang imuan nyo na parking, mga dalanta. Para, ah, kung may arap pag-ita, saka mo na insidente, sa gapa naman liwat ah.
3: Kung natin natin, election nila sa buong tingin ka mo, ito dahil na pala nga, sabi ka yung parking, hindi mo na yung parking, ano?
2: Butok na yung dalan? Malain na yung buot nila, pero, you know, propiedad nyo na, kunti tanawang, la? Na, kala naarado to, na bungguan to, kundi hindi na magamit ni. Hindi man hindi man ipagbakla, katropang France, ang mga, ano yung mga motorsiklo na yun, hindi mababayaran ni bilog ni. Hindi man yung mabayaran niya kung ano ang presyo ya nga ginahambal mo, amo ginabayaran sang nakabungko da? Oo, pila man lang na gurong mahatag sang tag-iya da, sang kung tag-iya, sang driver da ang nakabungko. Oo. Di hala.
3: Wala na galing. Oo, okay. Ang punto na, park at your own risk na dahil.
2: Na. Oo. Abots mo na kung nara ka na sa tunga sa dalan. Basi ba mong goan da, why ka man da? Abot lang kung may salapton pa na.
3: Highway na po.
2: Highway na da?
3: Doon mo na naging butangan niya, pwede ka na park yan eh.
2: Hindi
3: mo na parking area, kasi may mga designated parking area. Hindi nga, na abon niya nga na-designo, hindi pa parking. O, hindi nga dalan, parang kapag sa highway na.
2: Ano yung ginagutang
3: parking parkingan
2: yung
3: kaganyan?
2: Wala
3: na
2: gani
3: bike lane ba?
2: Oo, may mga bike lane gani. Highway. Para sa mga dagko ka maslakyan. Sa mga slakyan nga nagalabay da.
3: Kasi ka na po, Irwin, no? Muna nga po, nga dito sa state, dito sa nakabukang kidenteng.
2: Oo.
3: Yan mismo sa may Talandanos, yung tira sa may barangay sa Pag. Sa sinisang kinilang kagahon sa Indotinigo, sa Tion. Kasi pa rin daw gan ko lang din kay ano so expect ko lang na tabot sing sige sa barangay Banago.
2: Oo.
3: Last Friday.
2: Oo.
3: Oh, why di apo mina respo?
2: Oo.
3: Yung nagpabilin pa ning at large ka tropa ay din sa mga mission catalyst captain ng mga Python. Ini nga ipapoy ka pa rin ni kinikilala ni kaan ng biktima. Do na ako nang ginibalikan ang biktima ni ka tropa ay din, no? Mag-abiyan niya sa suspect.
2: Oho.
3: No, I see. So may ano na ito, may transactions lang ng adwa. Ang biktima si Mark Anthony Gayakaw.
2: Oho.
3: Kasi hindi niya abiyan niya sa suspect. Mga muna sa suspect sa testify sa iya.
2: Mm-hmm.
3: So information nga nagawa niyo sa Irwin, sa Police Captain Remy Saison, ang biktima ka ng suspect, doon may pag-inagsay ng mga daan.
2: Oho.
3: Ito nga, isa pagpanglipan sa suspect sa biktima, no? Oh. Kung ako nang itaan, itiro na ng biktima, biktima ng at balatan, nakulod siya pang ay, ito niya siyang nakulad sa suspect at dito na lang agin tiro. Mm-hmm. So, ang itibo, bari ka trong Marlene, why not be dito sa Police Station 3, Police Captain Tyson, pero may transactions na kung nakatrong Marlene, may binapalitan. Dito Manila, mag-ibigay sa Golden Globa,
2: oho.
3: Kung kunado, sa dikating ng mga ilegal yung mga posible transaksyon.
2: Oho.
3: Ay sa likod sa kabandang yan, sa sinong nagpatay.
2: Oho.
3: So, katotarbe, hindi na tikaso ng mga dokumento para sa pag-file sa kaso batok sa suspect, no?
2: Oho.
3: Pinulatan na nila, they share the suspect ng biktima.
2: Mm-hmm.
3: Ano na pag yung mga dokumento, pero natikay na nila mga kaso.
2: Oho.
3: Masok sa persona, may nga nagpatay sa ganyang mga asyan.
2: Pero sulod ni Balay, no? Ginsulod yun sa Balay, kano pang France, no?
3: Ang biktima nakasulod sa Balay, ngayon din ng iya Balay.
2: Oh, ay, sus.
3: At sa nagpans ng suspect, kaging tiro, kaging finishing. Allegedly, kaya sa Irwin, may mga kapataan. Kung yun mo.
2: Kaya
3: mo na ito natabo.
2: At large pa suspect, kato pang France?
3: Ah, yes, at large. Kaya sa piling ng hiliwa, sa propang Irwin.
2: Oho. Grabe nga, gakalatabo. Subong ba?
3: So, taga na pa, Irwin, naman nga ito, nga latest update. Bumalik na yung sa taso, ngayon na tabo. Napapain mo tayo dito sa barangay na nagos. Kaya nga, kung gusto ko may kwan sa subordos, yung mga bukol-bukol sa awas ng tumarchers ng top 2. Para sa vlog din, nga kung Pilipinas, XFM. XFM
2: Live Reports. Ah, nagkakatabo subong sa aton lugar mga katropa do ka sadya do ka talagam nagatag sa kulba do ka ano ka gapaminsar ka do pa naman ano gakatabo subong man no aksidente pinatsyonay may ara sa mga da madumduman ko 2025 at 24 mga katropa pagsugod gid sa Berman tripling na aksidente mo no halin sa Southern Negros pagadtos makulod ang aksidente grabe so sa mga kuturan ta palud lang ko ah. Anong halong kita, ananta, at lang tao naman ang kaugalingon, ang safety ta, no? Sa kadalagan ta sa dalan. Para naman dara sa mga kuturan ta sa, ano, sa Banosibla, damo da sa mga salakyan na, nga nakaparking mga katropa. Amo rin resulta, amo rin posible matabo, kay ang ininya highway, ginagyan man sa mga salakyan mo, dasig palagan, mga dagko, tracking. Kung ano pa, dirigagi para shortcut, no? Para hindi na matamaan sang, ano, matamaan sang, sang problema sa traffic. So, ang aton nga, Bacolod Negros Occidental Economic Highway, nako, bulig na di, di ara ka muna sa ikansandalan, no? Sa bagay kanya hambal amon hambal na ton nga park at your own risk no ti depende sa inyo ha anyway ti lang taon ta kung ano mangin accountability to sa mga drivers mga katropa sa driver 18 anyos no ang driver babayi allegedly halin sa Deca Homes nagwa to pakadto da sa Sumag na no Primero pa lang na pila ka mga kauturan ta nakita nga nag-isi-isi na kuno mo ang dagan sang ining pick up until nga gin pang-arado yung mga motorsiklo, tricycle, gras, nasambit garugar. Sa karon may ara sa mga nasamaran pero ang aton consolation na gid lang wala sang napatay, wala sang nagtaliwan tungod sa aksidente nga nagluktad mga katropa, mga abyan halong gid halong git pa amo rin ginang balta why ka man ikaw ga paimunong ara ka lang sa igad sandalan why ka man sang kunano pa nabungguan ang imo nga salakyan no? Nabungguan propiedad mo amuna ka risky mga katropa kung nagaparking ka sa igad sandalan no amuna ang risgo kung ara ka sa igad sandalan anything can happen no nga hindi mo control nga posible matabo katropa that's why ginahambal na perme sa mga otoridad ang otoridad ta nga hindi magparking sigit sa dalan kay white ta kabalo kung anong posible matabo na pero naanad tabi mga Pilipino eh no kung white parking dalan ang parkingan Randy Santisas mga aga magandang umaga po shout out thank you so much salamat kid sir Randy Tristan Yat Gulay good morning salamat kid Junior Alegria morning good morning man sa kay Remil Mamilya kay Punat Remil Mamilya Bisaya ni Bay May gaga. Salamat, Gid. Rihanna Gestro, nakatutok naman sa atong platuntunan. Oy, members ng class natin na. Sakay pa rin, Jonathan Nea. O, sinya, bakbak pati Sunday. Oy, wala pa kundangan. Oh, si parin Jonathan Nea, no? Engineer. Oh, may aga, Simo. Oh, thank you. Salamat, Gid. Ara ka pa na spokpokan sa bukit. Gabantay ni sa sang tore ito mo. Morning. Salamat. Morning, parin Jonar. Sa kay Jay Hansel Ponuncilio, may aga. Shout out sa kay Henry Suangco Sunquaco Palma Jr. sa Lopez Jonali Dituon Pareño. May aga. Sa kay Ma'am Lentalde, may aga. Tamiyaw ko lang. Himamaylan chapter sa Kunalum. Class. Thank you. And also sa kay Rihanna Gestro, Jessica Gonzalez, sa kay Ma'am Miss Pamorino, kay Pastor Winston Villanueva, sa kay Madam President Maricel Largo, Bucani, Diana Bucani, sa kay Janelle Lunario. Salamat gid sa pag-upod. Kag shout out man sa family Perez Nenfa Mayang, sa kay Roderick, Jason Picoloy, Rayland, Jason, salamat gid. Thank you. Kay Ma'am Len, staff of XFM, sa amon CEO, sa kay Doc Rems Oy, amon mabuot nga boss, humble ni Ma'am Len Talde. Thank you. Salamat gid sa pag-upod. Okay. Okay, why na? Okay na, why na ko may nalimtan? Oh, sige. Oh, shout out sa kay Randy Santisas. Good morning, sir. Thank you. Salamat gid sa pag-upod sa Randy, ha. Oh, sa mga katropa naton. Dito kita sa Facebook page na to, mga katropa, no? Basta may mga comments ka mo. Ano ba ang values ni, no? Diba? Naka-risgo kayo. Pagsugod sa mga December, mga katropa, tingala ko, gataas ang notice ko lang, ha. Damo sa mga aksidente na naglunod. Even dira sa Southern Negros, damo sa mga aksidente, ha. Subong, ang ginibulong-bantay-bantayan naton ang 8 focus crime sa panahon nga grabing crisis ta, no? Grabe ang pagsaka sa mga balaklon, nagsaka ang plitihan, ang gasolina, mga katropa, apektado ta. Di subong mga kapulisan tayong nabantayan ni, no? Maybe may pagtaas ang kaso sa kinawatay. Hold up, amun na siyang bulubalantayan, mga katropa, no? Kwaon ta karon, pira ka ba na i-test update naton sa Kabankalan, because nga may isa to ka internet shop nga ang cellphone ubos gid. Sir Alnor Arnold Lee, no? Salamat gid, ari kami ni wife ko Jasmine Lee Gapamati, Barangay Banago. Have a blessed Sunday. Sunday of our Lord Jesus Christ. Katropa, salamat gid. Thank you, Sir Arnold Lee, sa pahibalo sa presensya mo, no? We really appreciate it, no? Thank you. At the same time, mga katropa, kaya to naman to nga nagluntad nga ano, nga isa ka cellphone shop, ubos gid ang cellphone, pinubos gid sa Kabankalan, Mariones. Ihaboy tayo na may obligasyon na itong mga katropa, ibitinun tak mo anay, dugay-dugay, ihaboy tayo ni ang mga detalye sa isa ka cellphone shop, no? Dito sa Kabankalan, inubos gid sa mga kauti ang mga cellphone mismo. 8:22, balikay tayo pagkatapos sa mga panumdum.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Panglima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
4: The secret of health.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
6: Marami na ang natulungan.

0: na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: System pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko siya. Batyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ako si Mrs. Magdalena, antaran taladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod saka yung aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Kasi nga, hindi
2: naman plan namon makaya ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Kato ang tapira ka mga update nato sa Southern Negros mga katropa. Ini ang isa ka cellphone shop. Abot lang ko ba no kung amugid ni ang sitwasyon subong nga gauso ang kinawatay. Gauso ang kinawati anay, no? Kadamo sa mga ano, damo sa mga insidente sa mga hold up. Maramdaman ta mga katropa kag at the same time sa mga kinawatay. Batiray gani sa salakyan mga katropa, basi maalang-alang kam dula mo. Amoni ang sitwasyon guro subong no nga piot ng kinatao, gataas ang mga insidente sa kinawatay. That's why sa mga kuturan ta mas maayo gid nga magprepare kita mga katropa sa mga barayta ha. Ang kandado hindi ta magpasunod sa mga tao nga hindi ta kilala no, kay basi madelikaduhan ka, basi mabudlayan ka mga katropa. So sa mga panahon ngayon medyo ano lang ta, hulo-halong-halong. Now, check on ta si katropang Winston Villanueva dito sa Southern Negros sa kabakalan mga katropa. Dito may cellphone shop eh, no? Nga na ginsunod sa mga kaute ho. Ubos git. Ubos git ang mga cellphones mga katropa, no? Lang taon ta, pira ka mga update sa mga katropa with katropang friends o kuna katropang Winston Villanueva sa aton nga pagpakaragad mga katropa, no? Morning sa kay Ma'am Elvira Gilogo, may aga sa inyo, thank you. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga panatuntunan at the same time sa mga kuturan ta nga ara man sa ilang mga panamalay, no? Don't forget to bring yourself to go to church today mga katropa, Sunday, may oras ta para tanan nga bugat buras buot ta ipagwatan lang to. Ang mga worries natin somehow ipasaiyatan lang sometimes bugat ba ng mga katropa, no? Though hindi tama no? Check on tayo katropa niya Winston Villanueva dito sa ano sa Kabangkalan because may atuto sa cellphone shop. Ubos kay guro
0: XFM Live Reports.
2: Oh, katropang Winston, may aga.
3: May aga, katropang Win. Sa mga tagsalagsakatag palamati. Sana naman kakaso sa pagpangawat. Ang nagluntad diriya sa mismo sa highway. Sa sudan sa nga Kabangkalan. Sa din ining RF chain gadget. Sa ini sa nga dako nga baligyaan man. Sa nga cellphone, no? Kaga hindi lang dire sa Kabangkalan, dira man sa sudat sa Bacolod.
2: Oo.
3: Kaga may mga branches para sa ibang mga banwa, kaga sudat.
2: Oo.
3: Ang area katropang Win, dire ni malapit sa kilid sa nga Gaysa, no? Onda ko nga mall dire sa Kabangkalan.
2: Oo.
3: Kaga masako, no? Malapit ini sa traffic light. Actually, malapit ini sa traffic light dira sa Kabangkalan. Sa kagain, Andrea, masako na dang area katropang Win. Siguro, kay bangod nga maulan mo ng panahon, medyo hindi mayagsimpuhan din pagkahapon, nakakuha tangkansa ining mga kawatan, kaga natigayon din nila nga mabuksan, wala pa mabaluan kung paano nila nasulod ang kay may ano ini mo, may arasang roll up. Kaga may roll up, may arap po isang kapertahan ngayon. Galing kay suno sa video nga ginapakita sang tagiya mismo sang tanda live ini nga ang ilang nga CCTV daw guba o na nag-andar. Kaga ang ilang nga daw ang tawag din ganun ng panel orang switch sang ilang nga kuryente. Gin off. So, mo pala karon ang palaligban sa aton mga kapulisan.
2: Oho.
3: Kung ini bala isa ka inside job or ano gisang pagpangawat. Actually, katropang Win.
2: Oho.
3: Sa mga tinaligtan ng mga binulan, ang katupad si Madre ang store, grocery or Jeff store.
2: Oho.
3: Ginasulod mo na. No? Pero may CCTV footage.
2: Oho.
3: Kaya nakuha, hindi ko paano pagsunod. So, wala lang takabalo.
1: Oo.
3: Kung isa lang pala ang nag... yes, sir. Oo. Para makita sa inyo video, no?
1: Oo. Mm.
3: Oh, klaro na sa video nga ang mga inablang mga iPhone pa, no?
1: Oo.
3: Ang mga iPhone, yan ang mga ano, ubos kina.
1: Oo.
3: Kaya muna mga usually naka-display, kaya ni sila...
1: Mm-hmm.
3: Nag-baton ini sila sa mga installments, so that's why
1: damo
3: gid ini sila pirmi customer,
1: damo
3: ni sila yung mga display, siguro na timingan gid nga masako ang ining tag-iya kay daw kita ko sa post ni daw nag-judge pa ni kagapi dira sa Bacolod sa isa ka pageant. Kaga siguro wala gin nila mabantayan maayo na ang ilagaliyang sa outlet no diri sa Kabankalan ginasulod na sa mga kawatan ka katropang wing.
2: Katropang Winston, so, ang ining ka mga wala, cellphone,
3: yes,
2: ang cellphone eh, wala ni gina safe cap or ginatago pagkatapos dira lang gina naka-display ang mga cellphone.
3: Yes sir, dira lang na sila eh. Dira lang isa, no? Dira lang isa kasi siyempre ano man yun, walang safety man kayo. Kung sa ilo, base baka na guba pa ko na, no?
1: Oo.
3: Dito so ay ginaano na lang ng steady na sila. Kayo daw kampante, daw kasalig na kung kayo sa mga store owners natin.
1: Na
3: sa bagay, gani ka to pangwin, kumaduman sa natin mga katropa. Dahil tinaligdan natin yung balita, duwa ka container ng mantika, gani ka, what? Duwa ka container ng mantika. Kaya mo pa niya.
2: Ideahan niya.
3: Oo, million ini ang so amo guys sini ka tagiya. Nga pila ka tuig nga naging pangapudlayan sa isang iglap lang kuno na ubos gid tanan. Pero ti ara na nga ginahulat-hulat naton karon ang investigasyon sa aton mga kapulisan kagun may ara posible actually may ara na siya. Ay, hindi na da pwede kasi siyempre ang gagay sa anong adaan.
1: Oo.
3: May mga CCTV na da sila, no?
1: Oo.
3: Sa may traffic light dampi, may CCTV man kita da. Pero wala na takabalo kung ga-activate. Muna pa lang bala natin karon kung may ara sa mga footages ka nakuha ka-tropang Winston. So, nanganon lang.
2: Gin-mention mo, gina ka-tropang France, ka-tropang Winston.
3: Yes, sir. Yes, sir.
2: Ang yes, sir. Kuryente, gin-pangkakas, so meaning, ang mga CCTVs, why nag-function? Why hindi na mag...
3: Yes,
2: na. Boy.
3: So, muna, kasi siguro, pag sulod nila, ang target na dayon is ang mga posible nga ma-identify sila. So, isa na nga daan, pag switch ang kuryente,
1: pag
3: sa nga switch ang ma-off na ang ilang power, pati ang mga... ano ni no mga naga-connect nila ubos din pati ang CCTV kaga mga wifi nila off dayon ka tropang win.
2: Tanda sang kawatan
3: no
2: ti
3: posible na ano yan ani no na pattern na ano yan ani na obserbahan yan ani kaga nga kabalo sa kundi indampi dayon na ang switch or ang yang ka panel abi nga i-off niya makakita iya dayon. So kag una ta uta Hindi ransak eh, no? Hindi ransak katropang win. Okay, kung ransak, tani ang mga sante, guba. Kung natawag ka, ginsulod, hindi sa mga tawahay.
2: Naka-roll up tawahay eh.
3: Tawahay ang pagsulod.
2: Anong gini mo? Gin-alsang roll up? Kag nagsulod sila?
3: Possibly ang ball cutter.
2: Ah, okay.
3: Kaya di ba may lakas sa dalong pagit eh.
1: Oo.
3: Posible, gingguba ang ining ano ni, ang yung lakas sa dalong. That's why easy pagpasunod.
1: Oo.
3: Kaya ang inang pertahan nga glass, tapos ang manayang distrong karon.
1: Oo.
3: Madistrong karon na yung ang inang ano, mas budlay sa tubangan. Kaya siyempre ako ang lak. Pero natin yung naubrehan na gani, so nakapasunod yun ining mga kawatan. So, pandam, no? Inapandaman kita sa mga kapulisan sa Gihapon na magulalikmat. Yes, sir. Natawag ka.
2: Wala, iPhone?
3: Hindi lang na magnubo sa isa ka milyon.
2: Oo. May mga iPhone pa.
3: Isa ka milyon, no?
2: Oo, may mga iPhone pa. Malalo, no? Malalo yung mga cellphone, eh. Grabe,
3: mga ng kawati. Mga mayo klase na si Sir Win, no? Mga mayo klase ng mga cellphone.
1: Oo.
3: Bakit nga ginapautang nila through installment. Hindi mo lang mga... apps na nga nagpautang. That's why kapagusto na sila din kapautang mas makapasar ka lang.
1: Oo.
3: That's why muna katropang win nga paandap sa ating mga kapulisan nga hindi gid maging kampante. Dapat gid nga kung mahimo pa lang gani-tani nga ina nga bilog nga ano da may ara security kag ila ko galingon para magbantay mag-secure sa ilang mga establishmento galing italig sila guro kay aram na sa highway damo tao kag kampante sila so muna nga isa na naman ka kaso
2: so katropang Winston sa ano gid no sa atubang sila nag-agi no why gin again nga iba no.
3: Yes, yes, yes, sir. Wala na iba na nagyan kayo sa likod na da, ano na nandam mo.
2: Lupin.
3: Ang sa likod na nila, daw clinic na nasang barangay 9. Sa kilid na nila sa may bangga, dati ba may gasolinahan na da. May arad na gamay nga private nga hospital. So, establishment, to na da palibos, wala na desasun lang, kundi atubangan lang yung mismo katropang win.
2: Grabe.
3: Wala nga... Ginapaandaman sa mga kapulis sa Japon, mag-ulalikmat, ang ato mga mga negosyante, labi na palapit nga palapit ang December na mo giniya i-deploy. No? Na mo ina i-deploy ng mga kawatan serya. Okay, siyempre, abrigaling na, abrigaling na di sa amon, medyo dawa nagawa ang amon ng mga kauturan diri, damo gid nga mga kawatan ang mag-take advantage. Katropang win, no? That's why nga halong-halong din ang ating mga katropa, labi na ang mga nagkakuakidan, no? Nakapatapas na bala, malubantay din, tapos hindi sagi suksok na lang magkato sa merkado, hindi na sagi suksok sa mga gaingat-ingat ng mga ano, nga mga bagay. Total, kung naibaluan naman din sa tao nga damo ka kwarta, hindi mo naman kinanglan ipabalo pa.
2: Correct, correct. Ipasundayag mo pa?
3: Hindi mo na kinanglan. Ipasundayag ka roon. Ma-snatch ka, hold up ka.
2: Oo.
3: Nakuha pa hinulsol mo. So, muna nga... kung kaysa may ano eh, doon kita ang nagatudlo sa ila nga mag-take advantage sa ato.
2: Pero
3: so,
2: kasi pang...
3: Ano win, ano yung matag natin? Yes, sir.
2: Wala pa lead? Why pa so far? Persons of interest? Or anong update sa police? Why pa?
3: Wala pa. No, wala pa. Wala pa. Ongoing pa ang investigation.
2: Oo.
3: Wala pa ito na natin. Karoon kung ano gid ang nakuha ng mga ebidensya, no? Kung mga ano sa mga footage sa ating mga kapulisan, kaga pantayan lang sa mga masunod yung mga public affairs sa XFM Bacolod. So, happy birthday! Happy birthday! Belated happy birthday sa akong nga second son, ang akong nga bata.
2: Oh, happy birthday!
3: William Kirk, gagamon nga isa sa anak-anak mo na muli sa simbahan, si AJ De Los Santos, sa gaiwatman, sa ngiyang nga kiwatan, kag si official. So, damo kami sa mong birthday, di ka ito pang winto. Sa dugay-dugay, daw ihawon ko na itong tatlo kabilog kong abisaya nga manok. Medyo pa sa bawa sa bawang taniga na yun.
2: Happy birthday sa ano.
3: So, matgid ka ito pang win, ha? Matgid ka maula nun sa Japon ng panahon din ka ito pang win. Magalong-along din ang ato mga tagsa-tagsa ka tagpalamati, labi na mga nagabiyahe, no? Sa dalan, damo tracking, may nagkakatumba na din nga tracking, may mga ginabilin nga lutak sa dalan,
2: danlog dalan.
3: Nagkakasagapa sa mga single. Kasi mga motor na ito, kaka-aksidente. Maghalongin kita, mga katropa. Para sa Gogyon ng Pilipinos sa Pilipinas, katropang Winston Antones Villanueva. XFM News, kaban ka na.
0: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, katropang Winston Villanueva. Ay, nakuho. Kasubo, no? Ikaw nga nag-negosyo. Amo man ang... imo sa landigan sa imo nga pagpakabuhi plus may naga ano may nagahulat pa may naga may pamilya nga naga sandigmas na di may mga trabahante pagkatapos imo kawatan mo lang amo ning subo mga katropa mo no sa sitwasyon nga gutom, may krisis na ang mga kauturan ta gusto nila magpahapos mga what? Galing tutuot kang kawatan pa mga kauturan na bala hapos lang mga what? Ngayon di ay budlay mga guro mga what? Amo na yung bala. Pero mga ginapakamayo ni Laya nga maghimo sa mga kalakasan. Ay, hindi nami. Hindi tsakto. No good. Ay, naku. Ma'am Lentalde, good morning. Happy birthday da sa bata mo. Sa lakat kami da karon. Hambal ni Ma'am Lentalde. La masulog ni Ma'am Lentalde. Katropang Winston, makanto ko na si Ma'am Lentalde. Ate, why problema man niya si Ma'am Lentalde? Once magkanto si Ma'am Len niya, gadala ni Deon sang inihaw. Ma'am Len, mahulat lang sila ko, no? Anyway, mga katropa, it is what it is. Sa muna nagkakalatabo sa atong palibot karon. Halong kita. Halong para sa mga kuturan ta Jack Toto ginambal di katropang Winston Kina nga ang inyo mga kwarta, ang inyo nga mga nagabadlak na nga mga alahas sa liog nyo, hindi nyo nagay pasundayag na, no? Kay Kabudlay. May mga kwarta kamo, intindihan naman as tao, may kwarta naman kamo. Ha? Kung may magranon kamo da, abot sa mga tao nga magranon kamo. Dinagay pa gwa dang mga ano tanaw bla kami ni katropang Kreso way gid may gabadlak ya ah badlak na namon mataguro eh no way kami ka dala sa mga gabadlak da ya pero makita bulan guro kay katropang Kres no motor na po motor pa na mabal ka ay big time. Oh, nako ho. Pero anyway, mga katropa, amon ang pinakama nagakalatabo subong halong kita. Halong kita sa mga magregusante ta, double lakit, ilakit mayo, no? Kay samtang nagapaminsar ka kapano ikomplika o kung ipa siguro ng mga produkto, kapaminsar rin mga kaote kung paano sa makasulod. Oh, di ba? Ay, nakoho.

Families Amante and Espina, and the Gayers Forever Team. Mga katropa, happy birthday, no? Ambal ni Ma'am Leno sa niya, wala subong manggaranon, Sir Win. Oo. Gani. Gapamigado lang ta perde. Batsag lang ta permi sa mga problema. Ano lang ta permi? Ang presyo sa kuryente, gataas. Ang plitihan ta, gataas. No? Ang mga balaklon, gataas. Ano lang Disyembre ta ni man? Basi makanta ta ni Petro Pancres, ang Disyembre ko ay malungkot. Dahil walang pera. Okay, kaso hambal na ni Jose Marichan, let's sing Merry Christmas. Bisa na, ano pa? Mga katropa, Christmas is ano siya, ara na stigipusoon ta. Hindi na iya sa kwarta. Importante ikaw. Nga sa pag-celebrate nato sa Christmas, ara ka. Nga pag-celebrate nato sa bagong tuig, upod kas pamilya, nga nagasug-alaw sa panibago ng tuig. No? Amunin nga mga bagay, bra, mga katropa. So, well, we just have to endure. We just have to face it, no? A little sacrifice, ha? Someday soon, things will go back to normal. Hindi man ta matamaan, ha? Oo. Kay Bala, Sir Win, ang mga, ano man, Ma'am Lynn, kami Bala, ari nagabulit lunang, nagaobra kami sa uma. Okay na mga na, Ma'am Lynn. Imo man uma. Amo gina kabuhi, gakamis ko man ang obra sa ang uma sa una. Ay katro pang Chris kabalo ka nga nagapananom ko sa una ya panghilamon. Ang akon nga soldo 250. Oh. Okay na dayo, di pa inipay ka na. May pang taxi kag bugoy ka na sa una. Oh, Ma'am Len, morning ah. Salamat gid. Make it good. Keep safe dara sa mga kultura naton sa Southern Negros. Sa mga kulturan tang nagapakabuhit na, no? I hope this season will bring us a little blessings and things to celebrate for para sa aton nga December. Para hindi man tamatamaan, no? Kabay pa. Oh. Amo man ni medyo ayo-ayo nga panahon mo sa aton nga tuig. Di ba na? Pero kung may mga problema ka, mga katropa, set aside nun ay, sometimes ang problema, we have kinanggan, iwi man eh, no? Time nga maproblema ka, time nga at least makapaminsar kita sa mga solusyon. Time nga may ara kita sa mga, may mga challenges, ginatubang kita. Time man nga, may pangita ta sa mga dugang pang suporta. And I think ang kalibutan hindi magpagaya. No? Oh. So, padayon lang ha sa mga katropa nato. Oras naton 8:57 na. Sa aton pagparagat, hindi ka subong maka magpatamad-tamad, ari kami ang manala. Gani chakdogid Ma'am Len. Hindi pwede ya magpatamad-tamad subong kinanglan panikasog ka subong niya. Ha? Kung gusto mo mga ka-survive ka, ma-solbar mo problema mo, manikasog ka ganyan. Tood na. Hindi pwede kung kinanglan pang gali, mabra ka, duwa ka, obra sa isang kataw. Imuon mo eh, para makadugang-dugang. Ah? Then, buwas naman. No? Mga utod ta, nga inang may iraos lang, isa kadlaw. Amo naman rin mo. Ang pinaka-concern nato ng mga farmers natin subong kay Super El Nino may malawigon nga init mapiktuhan pananom sa mga kuturan ta sa mga farmers natin amo na yung ala tumago natin subong no bisan na makagamba lang aton nga

0: Pero no, ati, kaya na siya, pero... Ay. Bagabot sa punto. Mga farmers man Japon, mag-isa. Kinanglan ta suporta sa mga farmers para may food security. The responsible Pilipinas, mga katropa, abi mo, dapat ang pinakasuporta gid naton una sa mga farmers naton, ang food security naton, dira, no? Pagkaon naton, dira, gahalin, no? So, suportahan ta sila. Gala yung problema kung kulang daw ka kapus bala sa mga bulig bla sa suporta bla ang aton nga agrarian reform, no, damo sa mga kauturan ta nga beneficiaryo sang CARP, pero hindi nila magamit ang hindi nila ma-cultivate ang ilang mga duta, no, nga at least tani makadugang sa supply sa pagkaon natin. Oh, kabud lay mabuhay import sa mga pagkaon ta. Bisan pagkaon ta lang i-import ta pa inano. Di ba? Oh. Mo na yung dapat ginatutukan natun. Oh. Ang tubo subong perdigid kag perdigid. O kumusta ma'am? Oh, naigo guro sa RSSI ni kay ma'am Den Ai. Amo ning kun lantaw mo sa mga press conference mula. Masugod ta sa bio control, ari ta mag-spray ta. Pero ang igo, amo man dyan. So, why kita mo na ganyan kung kisa ka paminsan ta, no, to, kumusta to nga ato nga away to? Kontra sa RSSI to? Kontra sa pamistiti sa Negros Occidental? Nag-daog ta to? Nagnami to? O, kay subong ho, nga ato mga planters, small planters, ha? Nag-agunto, ha? Plus, pang, dason naman nga mga ano ang aton tanom bla by January March na dira January February dira ba nanom ka na para preparation mo naman ba ang for next cropping season. Oh, berdikit tuod na damo ko kilalaman ma'am Len mga small planters gaguntugit kita mong ilang mga ano Ote, igo ang tamaan git. Apektado git ang dutang tubuhan man ni Ma'am Len ho. Muna. Te, I hope tani nakalapot man yung assistance ang aton province sa kay Ma'am Len. Aton gobyerno. Oh. Sige lang. No, anyway, o ay ito oras. Ha? Ma'am Len, keep safe. Ha? Ayo-ayo lang kamuda. Anyway, maagi man isa. Mayari man isang mga solusyon ah, no? Medyo steady lang tanay, okay? Oras na ito mga katropa, 9:02 sa pagpangalagad ta. Ito oras pagpangalagad ta this morning. Thank you again ah, sa mga kuturan ta na upod sa atong program. Buwas naman ta inopdanay mga katropa. Sa ngalan sa atong technical side, technical partner mga katropa, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Sir Mitch Lipa, sa atong CEO, President mga katropa, Doc Rimili Tuoy. Ako naman si Katropa Wesley Nas, nagpaalam. Have a nicest weekend mga katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Danny.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapikin.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: kaadlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0915-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso, siguro laki sa ngayon. Parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking kitutan ni Lilo.
8: Sa ako

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samtone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samtone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samtone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
8: Simply,
5: may how, kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid how?
10: Timo!
3: XFM 103.9
11: X
12: XFM
11: FM
13: Sunday Pinoy Classic
11: X

0: Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music mga tapos bugtaw ka pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ang amin mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
7: Simply
4: may how kid dapat.
7: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
9: Timo.
8: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
3: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadumpong sa mga impormasyon na may kaangkalan sa ating ikaing lawas. Magatudlunan sa mga ibig kag natural yung mga pamahagi at magmalikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton, yung mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ning ikang lawas? Kamusta ang inyo sa ning pamatsyag? Hindi nyo pag-ibaliwala ang hindi sinima nami nga pamatsyagan ninyo, ha? Hindi managakos bala sang natawag naton discomfort bala. Ambal ka nga, eh doka pala nakita lawas ko, kaya pa man niya. Hindi nyo pag-ineglect ina, ha? Buta malo nyo pag-ibaliwala. Eh basi ko ang lawas na nagapadala sa ito sa minsahe, nga something is not right sa sulod. Buta malo si may ara, gidya problema. Basi ko may nag-ut-ut, may nag- nakasulod na dito nga agresibo bala nga bakteriya, virus o kon fungi man. Pero kay balo kamo nga nagakatabo malang ina nga damo sa sinyalis sa ginapadala nga ato sining lawas nga mabatsyagan ta. Kung nagahina na ato ni immune system, why? Number one, dira, bangod sang ato sining lifestyle. Number two, bangod sang kakulang sang mga nutrients na ginapasulod sa ato lawas. Why pagkaon ang ato sining immune system galuya man ina? Ang kalimbawa sa immune system, ta daw tao agin pagamay-gamay gid. Diba nga may ginabatsyag kita, nagaluya. Ang pagluya ta bangod kay kulang kita sa suplemento, bangod sa ato sa ni sobra-sobra sa ninyo lifestyle, bisyo. So dere hambalan ta ni sa ato sa ninyo programa The Secrets of Health. Parang kay balo kita kung ano nagkadapat ang imuon, paano naton dipensahan ang kogalingon ta, nga hindi kita pagiguon sa malala sa ninyo mga balatian. Ang programa The Secrets of Health ay live kita mabatian sa tanan sa ninyo mga XFM station sa bilog sininga isla sang Panay amuman sa Negros Island region. May mga palamakutanon ka mo dara, may mga clarifications, hindi ka mo maguya-uya. Feel free sa pagpadala sa inyo sa ninyo mensahe sa ato sa ninyo live streaming. Sa mga Facebook pages sa XFM station, yun ang pamatian ninyo, comment lang ka mo dara. Kay forward lang nila, ina dari sa ato sa ninyo main sininga carrying Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa gihapon sa ato sa ninyo pagparagad sa programa The Secrets of Health, upod ta nga ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa ninyo pagpangalaga. Upod man siyempre sa aton sa ninyo mga suki ng mga tagpalamati nga gina abi-abi na aton sila, Sir Josil. Ano? Kag ululupod naman kita sa isa katupiko nga aton pag-istoryan sa ninyo edisyon sa aton sa ninyo pagpangalagad.
0: Muning manami sa ato sa ning pagparagad kay actually ang tinutuyo naton dari is makalikaw kita sa mga pamalatian. That's the primary concern ta. Kay pwede gali mo in short sini katulad sang iban sini nga mga isina sa aton nga pagsinalayo. Makalikaw kita nga madisgrasya mo. So kinanglan naton magpreparar para hindi kita madisgrasya. Makalikaw kita actually sa mga tawag naton sini dalimuos kon insakto nga aton nga preparasyon. So ang aton lawas makalikaw man kita sa masakit kon insakto man aton preparasyon sang mga ginakaon naton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay may tuman din na kadako pag-abot sa pag-preserve sa aton sini nga ikaayong lawas. Kasubong pala sa ginamba ni Sir Josil bala, ang mga ginahimo na ton, lakip na sa aton siring nutrisyon, sa aton maginainom, ginakaon, either maghatag sa aton sa binipisyo or perwisyo.
0: Doon mo na natood, no? Kung hindi binipisyo, ti perwisyo.
1: Gusto?
0: Oo. Ang sobra, may binipisyo, pero basi ma-overcome bala sa perwisyo.
1: Mm-hmm.
0: Ang kakulang, most likely, laban-laban gini sa perwisyo.
1: Correct, Sir Josin.
0: So dapat, insakto lang ha, bulo balance, eh. Tawag nila, bala niya balan lang, balan.
1: Oo, butangin lang eh, punta.
0: Mabalay na kulang ha, supo nila para balance na.
1: Mm-hmm.
0: So today, sa ato sa ringa pagpangaragad, isa naman ka... topic ko nga to sa ninyo paghatagan, pagtamod. Actually, doon ang threat na inisubong. Hindi lang kay mamba kita, common nga nagakinabo sa mga young adults. Pero daw, amoni karon ang threat sa young adults. Bangod man kay, well daw kabudlay, naging man subong abi piliton humagkaon ng mga kabataan. Sa una, kung hindi ka magkaon, Dok Leo, ginapapili ka da. May baklos bla ng ginasubitan binangon,
1: mm-hmm.
0: May silhig, may binial, may liniak. May chinilas pa. Inapapili ka lang da, paggambal mong hindi ko magkaon, kag gusto sang ginikanan mo pa kanoon, mambali hindi ko, yati ko nila magkaon, pili da. Buta mo lang pili ka na kinugbakol si mo.
1: O kung pili ka man, Sir Josil, hindi mo ay masing inugbakol, pili ka lang magkaon ako hindi.
0: Oo, kaya kung hindi ka na malangit magkaon-kaon, sigurado sa sunod sinangakalanan, huwag ka na pinggan sa lamisa.
1: Laban.
0: So, ang aton subong actually nga paggambalan is, ang party bala sa high blood pressure. Oh, it already threatens the young adults. Pati subong gali mga kabataan, Dok Leo, may high blood na, no?
1: Correct, Sir Josel, kati sa muna sa mga kuan lang ni, sa mga hamtong lang ni.
0: Oo.
1: I mean, sa mga may edad-edad na, maglapak bala sa 40 anyos pataas, dira na sila, Sir Josel, nagagulua ang pila sila ka mga symptoms because of our lifestyle. Muna yung magiging hambalan, nung ganito, Sir Josel, nga life begins. Kano at 40.
0: Oo. Kaya di rin nag-umpisa sa 40. Sa una, ang high blood pressure, diabetes, Dok Leo.
1: Pero subong, Sir Josel, tungod sa aton, sa rin mga pangginawi lifestyle naton nga ang kalabanan sa rin na nag-umpisa, Sir Josel, sa namataan sa panimalay, dugang pagin sa mga risk factor, ang mga pamatanon, subong, mga hamtong, ante sa magkanto, Sir Josel, sa age bracket ng may edad-edad na, nag-amat-amat pabata, gali Sir Josel, ang pagbatyag nila sa mga kondisyonis kasubong siling hypertension.
0: In short, Sir, kung magsigi-sigi, kay Baloka mo, may pinakama tigulang, pinakamalawig na lifespan, subong expectancy, ha, is mga Japanese. 80 pang ila-average sining no more lifespan. Tingkita dari 72 na lang. Tamo ganing hambal ta kung gusto mo mga asawa kag mamana hapon, kinahanglan 8 years older sila. Para nga at least daw mahambal ka mo kung madula yung mga mas kalibutan dahil hindi maglawigay gid tinuig bala Dok Leo.
1: Hindi mo ko na maglayo ah.
0: So tindiri, damo sa mga pagpanghangkat, isa subong isa, ining high blood pressure sa mga young adults, sa mga kabataan, lamang below 30s, iban sini, may high blood na. Pero if we speak about high blood, Dok Leo, number one tang talaksan is BP, blood pressure.
1: Correct.
0: Pila ang normal sini, dapat nga blood pressure, hindi ka pa makonsider sini nga high blood, Dok Leo.
1: Kaya ang normal, Sir Josel, according sa American Heart Association, na diri sa 120 over 80, panubo kuntani. Hindi na kita maglampas sa dira. Tingin na, generally, ginakonsiderari sa Sir Josel nga optimal or normal na ton nga blood pressure, which is, kung magtaas kita dira, especially ang iban o ginaordinaryo na rin nila, Sir Josel, lang 140 over 90, ang iban mas taas pag itagambalan nun nga mahambal pa naman kaysa nga ako tuman man kataas ako nga blood pressure pero ay magani ko nagabatsyag ah.
0: Oo, nga kaya pa man.
1: Kaya pa man.
0: Nga doon ay magalingin ulo ko. Oo. So dapat ang normal is 120 over 80 or below. Iban ti 110 over 80. Importante man sining iya sining over tawag sina no na diastolic ining sa 120 over 80 dapat hindi man ni magsubra sa 80 declare dira la mahulohampak na sa 80 kay kon magsubra na imo na 90 mahimo na 100 but hamalon there's something not right also sa lawas ta declare.
1: Correct, Sir Josel.
0: And if we speak about blood pressure or hypertension, ano nagakatabo sini, Dok Leo, sa sulod sa lawas ta? Nga nagatasa ton blood pressure, nga we are being termed as hypertensive.
1: Tiyan mo ni Sir Josel mo, ang magambal na kitang pressure, puto malon, puwersa. Mataas na puwersa sa dugo, dira sa ton sini nga kaugatan. Puto malon sini, kung kataas ang puwersa sa dugo sa ton sini nga kaugatan, may mga health risk na kita. Kasi ang ginatawag, Sir Josel, nga high blood pressure, sa ginatawag, kung tawagun ini sa medical term, ti, kung sa ito nabi high blood pressure, ti ginatawag, abi Sir Josel, kung ang kondisyon niya nagasigi-sigi, hypertension na ini siya. Kung permi mataas ang pressure o kung puwersa nga nag-push patok sa ni Sir Josel,

0: sa hapin o kon dingding o kon putos sang aton
1: sa mo nang pressure kon iduso sang korason ta Dok Leo ang dugo no mm-hmm. Kada lagpok sang korason ta ginaduso yan na ang dugo sa aton sinaing kaugatan that's the systolic mm-hmm. Kon tapos yan naman duso in between sang duso kon pilang pressure diastolic
0: correct
1: mayo lang kaway gin measure sa PSI aton Dok Leo no
0: mm-hmm.
1: Ang dugo kaya ti sa guma ito mahambal ti pila ka PSI na siya ti mga 32 PSI lang
0: mm-hmm.
1: Ang kargamob lang pressure sa imo sining hangin sa guma so dapat ma-maintain nato ni na or lower than 120 over 80 pero ang topiko na ito sumong is with the young adults pamangkot si ni Dok Leo para ma-maintain ini kag ang threat karon is with the young adults. Ano may ara sa young adults? O mga pamatanon subong ha? Nga ang daw kabata pa sa ila, may high blood na sila, Dok Leo.
0: Kag subong, Sir Josie, parang daw ginanormalize na bala sang kadamaan nga pag edad mo 40, pataas, 40, 50, 60, nga...
1: Daw mo na gina.
0: Kag as if nga... ordinary, yung kag normal, Sir Jose, may maintenance medication ka na gid.
1: Oo.
0: Ginatumar, sa imo hypertension, sa imo sininga diabetes, iban pag yun sininga kondisyon, sininga ginamanage sa naton.
1: In short, pag abot mo 40, why ka imo yung maintenance, mahambalo, daw bukuti mo't 40 hon niya.
0: Kag may hambal pa ng iban niya kung healthy lifestyle ka. Sabi niyo kung ano, hambal sang kilala ko sa una, healthy lifestyle ka. Actually, personally, ako ginahambalan niya.
1: Hmm.
0: Mangin na masubo ka sa kalimutan pare ng bansa ko. Okay, isko ka man. Sa kato mauna na kami, ikaw nalang bilin. Ang pinakapunto sa ni Sir Josil, kadamo sa mga nagahuna-una, nga ang high blood pressure nag-aafekto lamang sa mga may edad-edad na.
1: Oo.
0: Nga nagasalig bala total bata ka pa man hunit pa man imo sininga ugat mayo pa man ang pag-inat-inat sa imo sininga kaugatan pero galing lang Sir Josil no manotis na ito na nag-amat-amat pabata ang mga kondisyon na nag-afekto lamang sa una sa mga may edad-edad na
1: mm-hmm.
0: Ano bala ang bilang sininga mga factors pila ka mga factors Sir Josil ang aton sininga pangginawi a lifestyle na ton like for example is Andre eating too much salt or processed food. Isa lang ini ha, kung palakaon kasang maasin. Kag ang asin nga ginamin diri Sir Josil, hindi lang asin nga diri sa aton sa nilamisa.
1: Oo.
0: Kay daw talaga sa hon Sir Josil ang tao nga maka-consume sang damo-damo nga asin kung rock salt ang aton pag-istoryahan eh.
1: Ganda mo konsumo mo sa asin sa mga salt or processed foods, Dok Leo. Kaya nga, hindi mo mabatsagan ang kapait sang asin kagkadamuon sa volume sang asin kay ginabalanse sang kalamay ang iban pagid sininga naga-neutralize sang kapait sang asin.
0: Correct, Sir Josil. So diri naton kalabanan makuha siring sobra nga salt consumption sa gibutuag processed food kay hindi naton masaburan ang masyado kaparat tungod sa ma-neutralize sa sangkalamay ang bali Sir Josil iban pagid sininga mga sangkap kagamo man Sir Josil even ang trans fat or mga mantika ang ginagamit diri.
1: Mm-hmm. So bisyo number one Dok Leo ko nga lifestyle oh, dalada bisyo ang rason ko nga ang mga kabataan subong timprano pa may high blood na
0: mm-hmm.
1: So speaking about that bisyo naintindihan ta hindi manaton mapauntat na sila Dok Leo ka hindi ka mo magkaon lang sa processed foods mabal di amo mula na masarangan namon amo mula na ang pwede namon sininga madasig namon sininga kauno ni muon ni kuton sa sulod sang balay pagkatapos mabal nga ti why nagid mo amo na lang gid na mo amo mula lang pwede namon masupot pwede namon sininga ma-stack sa balay. So we cannot really blame, hindi natin mabasol ini sila Dok Leo. Kasi mula nang malabutan nila sa ila sininga kinawala o kon kapasidad sa pagbakal Dok Leo.
0: Pero sa biyak man nga bahin Sir Josil, mangin guilty man kita sa ni. Kaya man, magambal nga amula nang aton masarangan samantala kumusta ang mga simpleng otanon sa aton palibot?
1: May libre pagani kung mabakas ka lang.
0: Correct, Sir Josil. Hindi kita maghambal nga amula na masarangan ta, mabakal kita sa isang processed food. mabakalan kita sa noodles, mabakalan kita sa mga instant kaya mo na nang mahapos kag masarangan naton. Samantala Sir Josil, tikong napuno kasang balonggay, libre man na gani. Kung may kulitis dira, may ugbos ng kamuti, libre man na gani Sir Josil. Or, ang ibang gani Sir Josil, sinangano na katuon na sa lesson, baladari sa ton, sa linga pagpangalagad, o ay ginila Sir Josil, ginapawadan ang ila sa linga pantry, or ang ila sa mga kabinet Sir Josil, sa mga suplemento, sang Santhon Plus Herbal Capsule.
1: So, muning isa sa mga ginatanaw ta, ang hindi gidiya, may ibang gidiya nga ti, sagad-sagad agad mo, budgeted na balati, amo na lang na ang pwede nila sining mapreparar kung mo kay sako. May ara man da, pero ti, kung mo kay sako, ang mapos na lang, processed foods na lang. Mm-hmm. So ang importante sining, may pangbalansi kita kuntani, nga other sources, sang ginapasulod sa lawas ta, nga nutritious, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag speaking of convenience, o kung pagpahapos, mahapos mo, Sir Josil, mabakal kita sa mga instante.
1: Mm-hmm.
0: So convenient man, nga kung hindi kita makaluto sa utan, like balonggay dira, o kung ano man dira, nga mga fruit in season and vegetables, may ara kita, Sir Josil, sa practical na pwede na itong magamit. Like for example, sa kada kapsula sa isang Santhon Plus Herbal Capsule, ang mga utan nun, makuha na itong dira, Sir Josil. Tuman kahapos kung pinsarong nagbadalman gin naton.
1: Oo. So, muning hindi ta pagkalipatan nga kung ay nagikita may mahimo, actually, ang iba naton sining mga sources is through supplementation na lang para nga hindi ba deplete, hindi magkulang, may supply gihapon sa mga vitamins and minerals sa sulod sa ato sining lawas. For example, ang Santhon Plus Capsule. Halin ini sa puro natural ang sining mga sangkap. And actually, amuning original nga produkto sa Yes to Health Incorporated, yung subungin pa basko, gagin pa epektibo, importante nga kada adlaw, kung depende ha, sa inyo sining kapasidad man, kada adlaw as much as possible, kung maka 1 to 2 capsules kita, Doc Leo, labi na gid, kung sa bilog nga adlaw, why kagid yan isa kadahon nga balunggay, kag isa kadahon sang kamuti, Doc Leo, nga nakaon mo?
0: Correct, Sir Josil. Actually, up to thrice daily, Sir Josil, pwede pa gid.
1: Now, so, Santhon Plus Capsule. Tandaan nyo, ang iyasining suludlan is a little bit may pagka-brown. Maroon. Maroon ang iyasining suludlan. Kag naka-blister ini sa sulod, kay may mga nagalinap tabal ang iba na sulod sa botilya. Pagkatapos, ang iban sini is nakasulod sa kung ano man nakasulod lang. Pero importante nga naka-blister ini, kagang color sa Santhon Plus Herbal Capsule, ang iya sininga box is maroon. Kag dapat yung itandaan, nga may, dapat nakasigurado ka mo, may tatak Yes to Health.
0: Correct, Sir Josil. Katibulan mo, hindi manigar, Sir Josil, sa kadamo sa nagagamit sini, kag nakasaho, kag nabinipisyuhan, may mga nagasakay-sakay man gede.
1: Oo. Pero nothing beats the original, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Ang pinaka-original or ang original sining produkto sa Yes Health Incorporated, amuning Santhon Plus Capsule. Tandaan nyo, gida, may tatak ina nga Yes to Health. May logo ina sang Yes to Health. Kag nakamaroon ang iya sininga box, kag naka-blister pack sa sulod. And isa diri tidugangan ta sang ano premium D3 soft gel capsule. Actuality, kung sa tinimpla pa, Doc Leo, asin ini sila kag panakot. Asin kag panakot, ha? Which is controlled. In short, amo ni sila, ang makakompleto sang manamit naton sini nga timpla sang ikayong lawas, Doc Leo, ang premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Plus herbal capsule, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kibala mo nakasalala yung aton sini nga nutrisyon sa variation, Sir Josil. Pero ning gusto ba lang pag mix kla, ning gusto ba lang pag combine para nga nagakasinanto sa aton lawas, pagpasunod na aton sa aton sini nga lawas, nagabinuligay sila sa isa kag isa para sa isa common cause. Pagpabakod sa aton lawas, pagdugang sa mga kakulangan, kag para nga makalikaw kita, Sir Josil, ano? Sa kung ano man nga problema, dira, resulta sa pagkaguba sa homeostasis or pagkaguba sa balansa susulod sa aton lawas.
1: Oo. Kag sa tanan sining mga suki sang Yeso Health Incorporated sa clinic, sa store, kag tanan niya suki sa Santon Plus capsule, tandaan nato nini, sa clinic lang ni available dira sa kag sa store. May store kita sa Bacolod City ara da sa nay Barangay 39 Lizari Street, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Sa siyudad sa Iloilo, we have this clinic, may libre nga konsultasyon, adlaw-adlaw manina. Ara da sa A Young Building, Iloilo Street, Iloilo City. Yes to Health Wellness Center. May consultant kita kadto lang amo dala libreng konsultasyon. Kun dira kamo magbakal sa Bacolod City sa Yes to Health Store, kag dali sa Iloilo City sa Yes to Health Wellness Center, may promo ang Yes to Health or Yes to Health Santon Plus Herbal Capsule and Yes to Health Santon Vitamin C. Sa clinic lang ni ha, kag sa store sa pagbakal ninyo sa Santon Plus Herbal Capsule, 1 box, 50%

0: Bullseye.
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. XFM 103.9.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants.
7: Ano pa kay nag-debut gani? Why na kunulit son kid niya team high blood doon niya dan sa lingyang celebrator daw.
8: Healthy lifestyle na kuno.
7: Oo, kay team high blood niya ang manog birthday. Pero are, we don't know if it is true sa mga young adults man ang simptomas ini nga mabatyagan sa mga adult na gidiyan da mga may edad-edad na natigulang na. Symptoma be referring to the young adults, Doc Leo. Kung may high blood ikaw, anong kalabanan sininga mga manifestations sa symptoma, Doc Leo?
8: Amo ni Sir Jocelyn, dapat na itong sininga huna-huna-huna, no? Kaya ang high blood pressure often has no symptoms. Alas way kasi may mabatsagan sa ni Sir Jocelyn sa primero.
7: Traidor gid yan, no?
8: Correct.
7: Oh. So, kung wala ka mabatsagan, amo nang problema. Kaya nali ka magbatsag, buta mo sila, definitely, high blood ka na.
8: Correct, Sir Jocelyn. Buta malam sina, posible madugay na.
7: Oh.
8: Nga stress tangi mo korason, stress tangi mo sining kaugatan dira. Kang magmatyag ka sa sintomas. Kaya man, kung tuman kataas ang aton sining blood pressure, ang pila sini, ito ginahambal na ito nga, wala sin symptoms, pero ang pila sini, makabatyag, Sir Jocelyn, sang pagsakit sang ulo, paglingin sang ulo, pagburon sang panulukan, pagsakit sang ilasin ng dughan, kag medyo kulabos nga paginhawa or kabatyag sa Sir Jocelyn sang mahapo sa ninga pagginhawa.
7: Delikado actually ining mga simptoma eh. Kay masalaan mo nga basi hindi man high blood. Let's say for example ning severe nga headache. Ang balikaw nagsulay ko sa ulan kahapon. Hindi gani natam-an ko kahapon siya sulay sa init. Basi kung nasubrahan ako sulay sinit, uy, kabalo gali nga, imo blood pressure, taas-taas na.
8: Correct, Sir Jocelyn. Ibang ganis niya, masalig niya, migraine headache lang niya.
7: Oo.
8: Malipas man lang niya.
7: Pero dapat kay balo kita, pero next episode lang na, ang party sa ulo, tabala, kung magsakit, kay balo ka mo kundin, dahang sakit, dampi sa ulo mo, ang hambal ka, high blood ni. Diin ang inatawag sinay niya, kulang ng kustulog. Migraine lang ini. O kung hindi gani mahambal ikaw nga, saling niya, dala lang ini sang problema ko sa mata. Pero sa masunod yung episode, sinadiscuss na ito, na mga simptoma katulad sina dizziness, blurred vision, ang ibang sinis niya, basi kung nagutman lang ko sila, yung panulong-panulo ko.
8: Correct, Sir Jose, yung panulong mo ko nagalabo ang panulukan. Pero, ibalik-balik ang hibla na ito, Sir Jose, sa mga factors. Antes sila magbatsyag sa mga symptoms. Kung ikaw sa...
7: Sali niya, dala lang inis ang problema ko sa mata. Bro!
8: Batsyag sa mga symptoms, Sir Jocelyn. Baka nauna ka nga, basi malapit-lapit na.
7: Sensor sini kun may nabatsyagan ka mo katulad sina, the best thing to do, adto ka mo sa eksperto ka mapakonsulta. Ang balti, mahal ang bayad. Kanto mo sa klinik, ha? Sa Yesto Health Wellness Center. Hindi ganun sa mga health center sa inyo, sa inyong lugar bala. Pa-check ka mo kay base kung high blood na ka mo. Matravel pa ko pa siyudad sa inyo. Ino ba sa inyong kalabot sa siyudad bala? Hapit ka mo sa mga health centers. May libre man na mga screening, test ng blood pressure. May mga libre dira. Pero if you want some supplementation, just like Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, diritsogi ka mo, diris clinic, kay kompleto, dira nga to sa inyong stocks. So, chest pain. Ang kasakit sang dughan actually, inangkitaan yung tawag nila, balas nyo daw maribintang dughan kung sinya daw magisi, daw nagakagisi, daw may nagakagisi sa sulod, Dok Layo.
8: Correct, Sir Jocelyn. Hindi niya yung kasakit kay ginbayaan kasang uyab mo, ha?
7: Sakit sang buot niya, Guru, Dok Layo. Hindi sakit sa dughan, na sakit sa buot.
8: Sakit mo sa dughan, Sir Jocelyn, kasi na-stress mo.
7: So, amo na ang chest pain na nang daw ga, ang tiyagan mo daw ga biray, tawag nila siya, daw nagalakat, daw naga ano do kalain gid niya sa imo sining adugan shortness of breath ining do duga ginhawa ka man bakleo pero do gasulod sa imo sining baga kag white hangin gisulod sa lawas mo
8: manabaw sir Josel nga pagginhawa
7: oo so tandaan niyo gid na base kon high blood na pa check up kamo dayon ha kabisan white pa kamo sa may nabatyagan katulad ni it is right and proper for the protection sa lawas ta nga may periodic kita nga pagpa-check up sa mga eksperto.
8: Correct, Sir Josel. In fact, damo, sa nga kadto, dara sa Yes to Health Wellness Center, Sir Josel, hindi lang mo sa pagkonsulta sa ganabatsyag nila sa lawas.
7: Mm-hmm.
8: Kundi, kung paano ma-maintain ang maayo nila nga daan nga pamatsyagan, ito, ang balong gaman na ito, para hindi sila mawadaan sa ila sa mga suplemento ng mga proven and tested na nila, like Santhon Plus Herbal Capsule, kag Premium D3, Sir Josel, na nagpabakon sa lawas nila.
7: Oo. Oh. Kay speaking about this high blood pressure rambal nga ti in kaso sila niya ulo exercise na lang sila niya kaga imnan na sang maintenance pero pagkatapos ang limak tuig pulok tuig nga inom ka maintenance pamangkot siya kalabanan gisin ni Dok Leo ha sila niya bawos niya pulo na kong tuig siya ka maintenance so yun dyan makuha high blood ko mo oo. Ang pamangkot sini, your maintenance is not really to correct the problem parte sa imo high blood kundi i-maintain lang hindi magtaas ang imo nga blood pressure.
8: For management, Sir Josel.
7: No. Pero ang cause of it all, wala na mabulong.
8: Though, sa hypertension, Sir Josel, may mga pagtaas ang blood pressure, nga chronic, nga hindi mo mabalaan kung ano halos ang yasaning kausa.
7: Mm-hmm.
8: Lalo primary, may secondary hypertension, kita mo?
7: Oh.
8: Pero may ara man nga tungod sa mga factors sa mga pangginawi naton. Like, hambal naton taginhabla, hindi among aton sa mga pangginawi, kulang kita permiso tulog, may bisyo, palakaon kita sa mga nag-load sa aton sa sobrang sugar, sobra sa nga asin, kagiman pagin Sir Josel, maginahimo naton.
7: Oh. Kaya ito hambal nila, Dok Leos niya, do taas sa, ano ko, BP ko, taas sa sinyaling nga presyo ko. Mahambal nga ti, huwag ka biga kaon ko utang nga ti balunggay lang ara sa sagwa. Sali nga ti makaon ko balunggay. Ang
8: mm-hmm.
7: Pamangkot sinay kiti may balunggay ang Santhon Plus Herbal Capsule Dok Leo. Ang pamangkot sinay is ti mahambal nga ti balunggay na kaya binilang balunggay Dok Leo. Kung may high blood ka hindi pwede.
8: Mm-hmm.
7: That's the wrong notion after all.
8: Actually, Sir Josel, ang balunggay, ang muna ganing ginatawag, Sir Josel, nga The Miracle Tree, ang balunggay, kaya bisan halin pa sa una sa kasaysayan, Sir Josel, bisan anhon ka patay sa mga tao sa una, bla, nga dulaon bala, namin dulaon bala, ni kaya tinamo sa benepiso, Sir Josel, mo.
7: Pwede.
8: Mm-hmm. Dito na mas isa ka lugar. Ang mga nga natawag ni nga Miracle Tree sa kadamo sa nga sa nga benepiso. In fact, pag-abot sa nga mineral, Sir Josel, may ara inis ang magnesium. Ang magnesium, nagabulig yun eh kung tuman ka stress sa katao.
7: Mm.
8: Nagaparelax. Nagabulig man ni Saturn sa ni kaugatan, acto as vasodilator, Sir Josel. Para nga, hindi magtuman, Sir Josel, kapag palang hugot aton sa ni kaugatan, mahatagan sang ligwa ang aton sa ni nga dugo to move and circulate freely na makuha naton sa balunggay, sa binipiso sa balunggay, Sir Josel.
7: Mm.
8: Which is, ang una-una sa iba nga di sa lamagkaon kay hypertension. Sim sila sa balunggay. I don't know kung naiban ka mo iyan ang consideration, pero pag-abot niya sa nutrition, especially pag-abot niya sa prevention, the best, Sir Josel, ang balunggay.
7: May isa, dali ka pala mga kutanon before we discuss for do kung magsigi ang presyon mo bala nga mataas. Sali nga ti ako nanad ko biya inom sali nga sang Santhon na plus herbal tea. Sali nga ti makabulig man na yan. Sali nga. May mahambal na may high blood sa Dok Leo pero laban-laban may high blood ni.
8: Posible yun Sir Josel ano? Kaya sa kada panimalay subong about lang kung may ara. Isa ka panimalay nga makantuan nga waay sing hypertensive Sir Josel.
7: May libot yung sabarangay mahambal. Sino nga balay na may high blood? May ari di. Ohay, guntat ko rin, hambalang may ari di.
8: Or basi, may araman, Sir Josel, na masaling nawala. Kaya wala ka balong, hypertensive.
7: Amo na masakit.
8: Yes, Sir Josel, kati, why kasing symptoms sa mabatsyagan eh? Kadaan niya mentality sa kalabanan, Sir Josel, mapakonsulta lang kung may ginabatsyag.
7: Mm.
8: mapahuway lang kung may ginabatsyag sa lawas. Amo na nga, pinakamanami, regular nga pagpacheck ka naton sa aton sininga mga parameters dira, especially sa aton sininga blood pressure. Pag-abot sa Riosil sa isa sinika factor nga nagapalala sa hypertension o isa pag-inda kondisyon nga nagapalala sa hypertension, naning insulin resistance na.
7: Oo.
8: Problema sa Riosil, kung hypertensive ka na diabetic, kapag yun, dira yan nagasunod ang papel iya sa Riosil sa aton sininga Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang kombinasyon sa ni sang Sunthorn sa vitamin D3, and tandaan ganin nato na damo ka na makuhaan sa Sunthorn sa Riosil. Pero base sa pagtunog, isa sa the best galing makuhaan nato sang source sang Sunthorn dira sa panit sang mangosteen sa Riosil.
7: Which is non-edible.
8: Correct sa Riosil. Tuman ka karhat eh. Pagka-upload sa Riosil. Nga mo ni, ang sangkap sa nga ton sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea nagabulig para ma-improve mga ton sa nga insulin sensitivity, nagabulig para nga hindi magduging sa Riosil ang pagtimbuok pagid sa nga ton sa nga blood pressure kung madugangan sa Riosil sa insulin resistance nga nagapalapuyot pagid sa ton sa nga dugo kay eventually makadto sa type 2 diabetes eh. Subalikawan na ton na ina kung nag-inom kita sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Butong balon, iyan lang basta nagpainit-init ka. Kung nabuligan nga, kapin ba kung imnon mo, Sir Josel, tapos kaon, nabuligan nga para nga makalikaw kita sa nisa sugar spikes and sugar crashes, kaya nagabulig mo panami sa aton sa nga blood circulation, nagabulig mo panami sa aton sa nga digestion.
7: Sila niya primero, sila niya may high blood ako, pero sa ulihi, sila niya na notisyahan ko nga daw gasigi-sigi ari kabusang akon nga batiis. So nagpa-check up ako, ay taas gali akon blood sugar. Sige-sige, inom ko sila niya sang premium D3 soft gel capsule. Mabuligan niya ako ay hansin eh.
8: Makabulig yun, Sir Josel. Sulitun ko, kay may ara binipiso, Sir Josel, ang vitamin D3 pag-abot sa aton sa nga ginatawag insulin resistance.
7: Oo.
8: Kati ang pag-arikabo sa aton sa nga panit dira, isa na sa kasayin niya ang circulation sa aton mga extremities, mga punta nga bahin sa aton sa nga lawas, especially sa aton sa nga batiis, hindi na maayo, Sir Josel. Kaya posible, nagkakadamage ng pino na aton sa nga mga kaugatan. Though, may ara nga mga nag-arikabo, Sir Josel, nga madala lang kung gamitan nila iya sang Sunthorn Plus Herbal Soup.
7: Oo.
8: Madala kong gamitan nila sang Clear Skin Herbal Soup. Though, gina-recommend na ito niyang Clear Skin Herbal Soup, Sir Josel, sa guya. Pero may ara yung nagagamit sa batiis, Sir Josel mo.
7: Kung ma-afford mo lang nila, Doc Leo, why not?
8: Yes, sa ilan naman nila.
7: Oo.
8: Ilan naman niya. Although, gina-recommend na ito, nga manami, kung ang panglawas lang yun nga sabon, like Sunthorn Plus Herbal Soup, ang pangguya lang yun, like Clear Skin Herbal Soup. Kung makabulig, Sir Josel, sila ang pag-inom sa isang premium D3 soft gel capsule. Pero man nami, Sir Josel, kung updan pagin sa Sunthorn Plus Herbal Capsule.

0: sa linya, why ako gawa na kay inom sang kapsula. Bagod man, sa linya kay daw, why pa man ako giti may ginabatsyag sa lawas. 48 years old ako, pero mahilig kuya sa kape. Sa linya, kung meron sini sa edad ko, basi sa linya kung magka-diabetes bala ako, kaya hindi ko kasaw mag-inom sang kape, nga hindi sila nga matamis.
1: Mm-hmm. Te, posible, Sir Josil, muna mo ng lifestyle na ton. Pre-qualify na ton, ha? Depende man kung ano ang katamison niya gusto rin na ton, Sir Josil.
0: Oo.
1: May tamis mo niya nga, kumbaga, mawis ka ng kalamay, tamis na para sa iya mo.
0: Mm.
1: Pero speaking of tamis, may tamis kay Sir Josil. Sa kalabanan, tuyong-tuyong ginakatamis ang ginapangita nila.
0: Ate, amo nang hambal nila nga pati ko nung 1 kilometer away nga subay ko nung panimaho katamis mo.
1: Ate, laban laban, Sir Josil, eh. Gakalayong ko nung kwan mo. Gakalayong hilamon ko nung ihian mo.
0: Oo.
1: Tungod sa nag-efekto na sa blood sugar. Pero, base sa pagtuon, ang isa gali, Sir Josil, sang pambatamis nga pwede gamiton sa mga tao nga may ginatawag pagpangita bala sang matamis nga damil sa giniinom nila, like even sa tea or even sa coffee. Amo ni Sir Josil ang stevia nga ginagamit nga pampatamis. Isa dira amang paggamit, Sir Josil, sang premium D3 coffee mix. Ang isa sang gingamit sana, ang isa sana sang gingamit ng pampatamis dira, stevia.
0: Oo. Oh. So, tanda ninyo ha, may ara pa, hindi ka mo mag-worry, ma'am Balti, hindi nagintak pangapi mag-amusin ni, hindi ko yak sa huya nga, ang kape ko, ay gidya nawisikan sang kalamay, ara na matamis matuod, pero ang sweetener stevia, premium D3 coffee mix. Sa mga kabataan niya, kag sa mga kababayanan, actually para mas tanan, ah. Pero ginimo ini, para nga, pati mga kabataan maka-enjoy sang kape, amo ni ang Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine kay why coffee beans.
1: Correct, Sir Josil. Actually, pwede iniya sa mga kabataan, ti children gani. Pagkatapos, pwede sa mga young adults. Pwede, Sir Josil, sa mga older adults as well.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may binipisyo gani sa aton sa ringalawas kasubong sang mayara sa sang lecithin, mayara sang isoflavones or ginatawag phytoestrogen, especially sa mga babae, Sir Josil, mayara na sa stage sini age bracket sa pagmenopause, nakadamo sa mga mabatsyagan tungod sa mga imbalances, especially sa progesterone at estrogen sa ilasringa lawas.
0: Pero kung ang ginapangita ninyo iya nang nakabulig iya pa panami sang skin condition, pagkatapos makabulig man detox sa ato sa lawas, arada ang collagen, arada ang glutathione, arada ang balungay, mangustin, moringat, balungay, ha? Ang ampalaya, garlic, kag spirulina, it's a Santhon Gold Coffee Mix. So, dira sa Santhon Gold Coffee Mix, makuha maninyo.

0: tama ka convenyente sa mga tao yang hindi gusto bala Sir Josil maguntat sa kafe kung may arap man yang gusto man tani untato ng kafe pero nagapangita hindi lang ang paginhawa Sir Josil so may mga healthy kitang option kasubos rin Sunthorn Gold Herbal Tea or Sunthorn Gold Coffee Mix
1: so available ini sa mga butika available ini sa mga pharmacy nga suki ninyo tuli sa Mercury Drug Store or Pharmacy TGP sa South Star Drug Store sa All Green Pharmacy kag sa generika available ini sa Watson's sa TikTok shop kag sa Shopee at tuli pwede ka mo da order pero dapat agi ka mo sa official store sa Yes to Health anong official store sa Yes to Health it's Yes to Health Inc 2011 now dili kita nay ha sa high blood or pagtaas ang blood pressure sa mga kabataan yung adults pamangkot man lang si Doc Leo. Ang iba na ambal nga ti, okay, manage ko lang eh. Minom lang ko supplements, sabi. Minom ko Santon Plus capsule. Pero, why kahibalo ko na nung danger kung hindi inigilayon matap na, Doc Leo? Sa diinagapakadto, ini yung mga worst nga complication kung magsigisigi mo sininga. Untreated, Doc Leo, ha? Nga high blood pressure, Doc Leo.
0: Amo ning mga katalagman, Sir Josil, pag-abot bala niya sa prevention or sa natural

0: Holistic Medicine, Sir Jocel, kung itudlo kita sa nutrition, itudlo kita sa supplementation, ginupda na to na Sir Jocel sa isang lifestyle modification.
1: No.
0: Kaya nga man, kung magsalig ka lang karon sa bulong, kung manangyabal ni Sir Jocel, bla, kumusta after 5 years? Kumusta after 10 years na naayo bala?
1: Mm.
0: Or ara lang gihapon? Ang pinakapuntos ni, kung nagatumar ka man sa Sunthone Plus Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, at least mag-exercise ka. Healthy lifestyle mo, tulog ka sang temprano. Yung iban pag yun nga mga maayo na ton nga mahimo sa ton sa nawas. Kaya nga man, may katalag man. Kung hindi na ton galisar Diyos, yun maliwat na nga ton sa nga mga pangginawi. Kaya hypertension, mahimo galing nga maka-damage, makaguba sa importante nga mga parte sa ton sa nga lawas. Nagkapataas ang risgo sa isang heart disease, nagkapataas ang risk sa stroke, problema sa kidneys, problema sa aton sa nga mata, and even pagkaguba sa aton sa nga kaugatan.
1: So, amo na kadelikado, ha? Kung magsigi-sigi, ano tawag na ito sa nga high blood? Mag-persist bala? Actually, amo na gani, nga bisan din ka lang mag-kadto, may mabatian. Kaya if symptoms persist, consult your doctor. In short, sini, even though wala pa nag-persist ang symptoms, consult your doctor. Amo na ang punto iya sang prevention. Buta malo sa ni, we are here para iya sa pag-prevent sa occurrence, pag-umpisa, pag-set in sa mga masakit sa ato sa ningilawas. Kaya kung maayuta ang masakit, tingnan gusto nyo pag magmasakit kagayuhon, tingnan nga, hindi ta nalang abi pagpunggan, hindi kita magmasakit, doglayo.
0: Balan mo, Sir Jocel, ginambal nilang experience is the best teacher ako naman.
1: Tingin gusto mo gano'y experience yan. Mahal ako makasurvive ka, ang pamangkot ko na hindi.
0: Correct, Sir Jocel. May balan nun, kita nga ang wise ko ng tao, Sir Jocel, nag-learn sang lesson sa experience sa iban. Pero bilang tao, Sir Jocel, kagkalabanan, lainin ka ng Sir Jocel kung imo personal nga ma-experiensyahan.
1: Ang importante, Senador, is makasurvive ikaw eh. So before it's too late, number one, there is, pa-check up ka mo. Have a periodic consultation with the expert.
0: Correct, Sir Jocel. Even just a couple of times a year?
1: Mm.
0: Or kung may mo natin quarterly, much better?
1: Oo. Pero ang pamangkot, Senador Leo, sa mga kabataan especialmente, naiintindihan sa mga kabataan, babae, kon mga below 40s, hindi na halos magpainit kaya base maguba ko ng skin.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos mag-itom. Sa mga kalalakinan, hindi na masyado magpainit is because hindi na gusto niya base kon manimaho o karun. That's the conscious bala sa ila sa ning odor, body odor. Maghamal ka body odor, doesn't mean nga baho dayon, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kaya may send kita yan kada...

0: pang-occur sang high blood sa mga pamatanon na or mga young adults, Dok Leo?
1: Actually, simple man lang kung tani, Sir Josiel, may correct lang na ito na ito sa ring lifestyle. Like for example, eat healthier foods. Kaon sang dugang sa ring putas, dugang sa ring utanon. Kalimitahan ang mga pagkaon sa ni ikargado sa ni sa asin, kalabanan sa ni processed food. Pag-abot sa exercise, Sir Josiel, ang mga pamatanon, may ara kita na balaan sa ring may mga regular sila niya schedule sa gym.
0: Oo.
1: Na pag-exercise nila.
0: May regular schedule sa pickleball.
1: Mm-hmm.
0: Damo na subong ang pinaka-popular.
1: Uso. Yes, so.
0: Uso eh.
1: Damo naga, napagtawag sa radio sila na, naga-kiuso.
0: Oo. Which is also good para yeah. Maka-exercise.
1: Correct, sa radio sila. Ang balsang kilala ko, may nagdayo na yung nagalik ano damo.
0: Aba.
1: So.
0: Abi ko kung hampang ng pickleball, galikay mo kay na-pickle ng ball.
1: Nadakpan gin, Sir Josiel?
0: Oh, pick a ball ganito yan.
1: Kaglikawan ang bisyo, like pagpanigarilyo or even vaping. Sir Josiel, nga

0: na pabaya-bayaan lang, which is kung mag-igo gani, muning hambal gid ya from a medical expert gid ang hambal, delikado kung mag-igo sa imo ang stroke.
1: Correct.
0: Kung ara ka sa early 30s or late 20s, Dok Layo.
1: Correct, Sir Josil. Kagtang iban, sa niya nagkaigo sa ngamo siya na Sir Josil nga kondisyon, tungod niya sa na nagsuspet sa kati bata pagani mo.
0: Oo.
1: Kaya magambal, balagi ta sa gratuwag age brackets ang risk for high blood pressure sa young adult. Dari ni Sir Josil sa mga nag-edad 18, tob-tob 39 anyos. Dari sini nga mga pangidaron, Sir Josil, nga halulungan man naton, especially kung ang aton lifestyle, doon di suno sa paborable o kung pabor sa aton sini nga ikahing lawas.
0: Amo ni, naintindihan ta mga young adults. Kung nga why sila in why sila ga balon sa bag nila, Doc Leo, sa Santhon Plus herbal capsule. Why sila sang premium D3 soft gel capsule nga dala? It's because hindi nila gusto nga makitaan. Kaya kung may makitaan gani katulad sina sa bag nila, hambal, dumalam ka imo. We do understand that. Pero if you want really to make sure nga may supplement nga magsulod sa lawas ninyo, mga young adults, pagyan nyo sa kape. Kung huya, kamo iya magbakal, ka mag-inom sa Santhon Plus Herbal Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Bakal kamo kape Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, or Santhon Plus Gold Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Nung kayo kadamo sa mga pamatanon, subong, kumbaga, nahumaling naman sa coffee, Sir Josil, eh.
0: Oo.
1: Kadto ka sa mga coffee shop, bala subong, kapin pa kon mayara ka sa wifi, Sir Josil. Kadamo sa mga pamatanon nga nag-rumbo, dira. Kasi ano man, gapangapigil man sila o kung nag-internet lang.
0: Oo. Oh. Kaya iban sila, iti dalalambal nila, mang sightseeing tapre. Oo. Oh. Ang kape ang ginoyatan, pero galagaw ang mata.
1: Correct, Sir Josil, ano? Araya, sa mga hambali, Sir Josil, sa mga hindi bala gusto ma-offend nga tawgor nga daw malaam ka na himo.
0: Oh.
1: Pero kadamo kayo sa nabalaan, Sir Josil, nga mga pamatanoon, mga hamtong nagagamit sining Santhon Plus Herbal Capsule, Sir Josil.
0: Oo.
1: Oh. Sining Premium D3 Soft Gel, Sir Josil. Especially, sila mismo nakabalo nga kulang na sila sa pagpasilak sa adlaw. Kay more sila indoors, hindi sila maya makakaon sini sa mga utanon, kay kapida sila magkaon. Amo ni mga nabalaan ako niya, Sir Josil, nga nagatumar sini yung mga suplemento naton. Plus na lang nga ang mga coffee nga na ginainom nila kung magpangafe sila, like Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, or Premium D3 Coffee Mix.
0: Actually, bagay din ni sa mga kabataan. May estudyante bala, Doc Leo. Ining may study habit. Study habit nila, sinay mostly early, by 12 midnight dapat katulog na sila. So, ma-study sila, study habit nila, dapat nakapanyapon sila before 8 o'clock. Pagkatapos by 8 o'clock, dapat nakaumpisa na sila study, and then matulog sila 12 midnight, which is not a healthy nga lifestyle. Kaya dapat by 10 o'clock, tulog ka na eh, normally eh. Sa aton lawas. Pero anon muna kayo, may ginasapar nga grade, may exam. So, the most niya himuon ninyo, kulang kamo definitely sa tulog sina. Or, hindi normal ng cycle sa inyo sining pagtulog, which gin-alter ninyong normal sini nga function man sa lawas ta. Importante sini dari, supplementuhan nyo na lang through Santhon Plus Herbal Capsule, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, ang inyo sining lawas. Para nga, magpag-on ang ato sining immune system na lang, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, kaya para bugos balang benepisyo, yung nanggit nila, Sir Josil, sa lifestyle modification. Tagon lang na ton, nga, hindi niya maka-compensate, Sir Josil, ang aton sa mga suplemento, ginasuggest rin kung kulang kayo sa tulog, kulang ka sa exercise. Pero, mas malala ang imo sa nga mangin pakadtuan or mangin resulta sa imo kung why ka na-exercise, kulang ka sa tulog, may bisyo ka na, why ka pa supplementation, hindi ka pa pala kaon na tanon.
0: Isa pag incidentally, that's isa na sa mga rason ko nga mga young adults bala, hindi na gusto abi masuyaan mo. Nga tiyan daw, malam ka mo sila nga sagiti mo, ano na pang deum mo man? Ano na pang ino mo man? Pero mas maayo na lang na ginabuli ka sa istorya. Sa may tugda ka pa, pero hindi na mabatian ang hambal mo, bala.
1: Correct.
0: Doc Leo, kahit iuntayin ako ng bowl mo.
1: Correct.
0: Batian mo nga ginalibakan nila, pero why ka? Why ka't may mimo kaya hindi ka nakasabat? Ari lang kalimbawa ay siniho. Magkapanimaho kita sa hunas ang Balanyos, ang Baltabaw, sino naman ang malam, sino yung upod tadiman? Kay Balanyos,

0: susubong may balanyos actually. Nga, hindi ya traditional ang baho, balang hambal, sino malam di man, eh, makapamanyos ganyan hambal. Ano kulon gingamit mo? O kon, ano siling niya ang imo gingamit niya spray, body spray? Galimo kaya ang napamanyos niya, Dok Leo? Santon plus herbal oil?
1: Correct, sir, Yosil. Actually, may nakapamangkot. Pag hinisa na kung ano kung brand ng lotion.
0: Oo.
1: Kada unique sa ila, sining ginatawag pag ang scent bala, sir, Yosil. Which is, area recommended ganyan sa mga pamatanoon, sir, Yosil. Kaya nga man, hambalon yun ba naton ang lamok? Why niya siyang ginapili, sir, Yosil, nakagton eh.
0: Oo.
1: Pero, although, hambal nila, eh, mas lalagson ganyan ang mga type O kung nung blood type. Sang lamok. Pero ang isa sa halalungan naton, Sir Josiel Subong, ano man nga blood type ikaw, kaghambalanon nga may mas ginalaga sa lamok kaysa sa may hindi lalagson sa lamok o blood type pag-istoryahan. Ang halalungan naton, Sir Josiel, yung dengue.
0: Oo.
1: Nga nagadata, inisa kung nagatingulan or even hindi naman ganit tingulan, isa nga makabulig sa atin, Sir Josiel, alam mo yung safety kita. Unang-una, hindi ikita sinima palapitan sa lamok. Kaya mo ining isa sa binipiso nga makuha naton kung nagpamanyos kita sa Santhong Plus Herbal Oil.
0: Okay. Ang isa, ingagawang na Dukleyo, ha? Sina diabetic, ako ang ginainom ko is premium D3 soft gel capsule. Sila niya, ipikto ni Guro sa akon nga pagka-diabetic, kaya nagaburon kon ka isang akon sininga pananawan. So, kinanglan ko pa mag-inom sa Vision X Plus.
1: Arihan, hindi lang diabetes ang aton tanawan, Sir Joseph, sa pagburon sa panulukan, ha? Ang chronic hypertension, makapaburon man sa aton panulok. Isa man sang dapat naton na tanawon, ha? Kag kuno ay manabi, exclude naton ang chronic hypertension, exclude naton sini ang diabetes, kun kulang ka sa nutrition, Sir Josiel, kulang ka sa kinanglanon nga lutein plus zeaxanthin, kulang ka sa beta-carotene plus vitamin E, nagaburon man imo sa ipanulukan. Diri sini masulod, Sir Josiel, ang aton sini nga Visinex Plus soft gel capsule. Kun nutrition ang bagay sarihan, kun nourishment ang aton sini nga pinaka-target diri. Pero, kung diabetic ka, na nagaburon yung panulukan, syempre, sugar ang isa natin sa tanawon. Pero, makabulig niya po, Sir Josiel, ang pagtumarsin ni isang Vision X Plus soft gel capsule.
0: Okay. Lastly, Doc Leo. Siling niya, namaguhan guro ako kay siling niya ginhagad ako sa grupo. First time ko nag-jogging, pagpagpauli ko siling niya pagkaaga, pagbugtaw ko siling niya, di hindi ko bangon. Grabe pala nakit sa akong lawas. Sila yan po hindi na maimnan sa ang sis the pain.
1: Pwede, gid, Sir Josiel. In fact, sa mga uso, bala, Sir Josiel, nga damo ang hindi man gusto tani makiuso, pero mabiktima, bala, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Amo ni bala ko nung matrangkahan ka. Kung matrangkaso ka.
0: Oo.
1: Gangilo, imo pamatyag, do ay galalangot, imo sa ni mga joints, baradong imo sa ni mga sinuses, sakit imo ulo, sakit imo kalawasan, magluhas pa sa nagpalamaol kay na maguhan ka sa stretching or pag-exercise or jogging o kung ano man, makabulig din ang cess the pain, Sir Josiel.
0: Oo. Actually, ini tanan mga quality products ang Yes to Health Incorporated. Available sa Soki nyo sa ni mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Wow, kabay pa nakahatag kami naman, ha? Sa inyo sang dako naman sining ideya. Mga tidbits of information para makagiya sa inyo bala sa mga nagkadapat ninyo sining himuon kag nakahatag sa inyo sa ideya kung nga nga ginahay blood kita, ina diabetes kita, pagkatapos ko na nung mga dapat nato sinilikawan, yung mga pagkaon, kag mga produkto nga pwede naton magamit for supplementation. Daw alangon kita gid sa ato sining oras sa ato sining pagparagad taganta lang guro sang tiempo ya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: kada mo, Sir Josiel, sang lipay kag ay nagplano ni guro magkanto rito sa Yes to Health Wellness Center.
0: Oho.
1: I-avail gid nila ang isa ka box na Santhon Plus Herbal Capsule Plus 50% nga Santhon Vitamin C, Sir Josiel.
0: Oh, importante ni actually mahambal ang iban. Yati pwede namon inisil niya mainom in a day, abi nga upuron, pwede gida. Lakat, ano na tawag nila, lakangan nyo lang mga tig 5 minutes, 10 minutes, antes naman pag-inom sang isa.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag ti dosan hubla, nga mayara ka sa 50% sa nagabuhin sa isa mo sa nikaset or sa isa mo sa nika-item, dako na, Sir Josil, magliwas pa, libre pag inang konsultasyon. Buti ano pang namangita nyo man? Kanto na kumadira, sa mga nag-message sa ton, bisang Domingo, bukas gali sila, no? Alas 9 sa aga, tub-tub, alas 5 sa hapon. At tuloy Domingo, tub-tub, Biyernes. Well, sisa lang alang na nga to, sa nga oras sa ton pagpangalagad, kabay pangabisan pa, ano, nakabulik-bulik sa lawat ang aton sa nga programa sa inyo sa nga tinguha sa aton sa nga pag-preserve sa ikaing lawas, especially pag-abot sa nga prevention. Sa ganahandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin sa paglikaw kag pagpayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: You are ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Ninyo nabatian ang The Secrets of Health.
3: Nga, XFM, kidhaw.
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid!
5: Ay, nanyang music, ah!
3: Nga, XFM, kid!
5: Ay...
6: Pura ka lang, music, magkatapos mugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanjo, blab,
7: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply...
3: May how, kita, pa...
7: enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
9: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gid

0: Sampong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kape haw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Si Aaron Andrade po. Parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, hindi pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus

0: Pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabadsyag ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Wala ba
5: nakabulis? Sentro. Come sa Bullseye.
6: Department of Agriculture. Kamusta ka?
7: Ayong hapon.
8: 103.9 XFM.
9: The Classic Rewind on XFM.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Madu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-health. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lady na kabatsa ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-ilong ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na kudayang diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
8: Nga, XFM, kid.
9: Eh, namiang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, namin, bigay sa mga DJs, nila, kag, bla,
10: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
8: may how, kita, pa.
10: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid, how?
11: Timo!
10: XFM 103.9. Let's pause for a while.
12: And when I hold you in my arms, I promise you.
10: And think of that one beautiful memory.
13: I used to think that love was just a fairy tale.
10: Where these moments once lived.

0: Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sanggay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod, XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while.
11: I promise you.
8: And think of

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga piko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
8: Kuman garis mo sa sentro. Come sa Bullseye.
9: Department of Agriculture. Kamusta ka?
10: Ayong hapon.
11: 103.9 XFM.
12: Classic Rewind. Classic Rewind.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa kang studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabigli sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Naa, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
7: Naa, XFM, kid.
9: Ay, namiang music, ah.
7: Naa, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko, mayarap ka sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs, nalakad.
10: Wala sang konkreto nga sabat.
11: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
7: may how, kid, apat.
11: Enjoy lang.
7: Naa, XFM, kid, how?
12: Timo!
11: XFM 103.9.
0: The Classic Rewind on XFM.

0: Samphong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Samphong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphong Gold Coffee Mix.
0: Samphong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus Wednesday. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malapit ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy boost.

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako Balis Silis, and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Namamayagpa. Sa anong sulok ng mundo. Luzon. Visayas.
2: Sa XFM Cebu.
1: XFM Bacolod.
3: Sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: XFM. Slow Rock Sunday.

0: it yours. Sunfall Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos.

0: Tatayon.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako po, si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
1: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabili sa mga butika.
9: Kumang karis mo sa sentro. Kam sa bullseye.

0: FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako pala si Wilsimi Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Pi, penyaga, penyapa, untuk penyapa. Ini ajok lah. Ajok lah, nak. Penyaga, penyapa. Oh, penyaga, penyapa. Penyaga, penyapa. Pero ang insakto kaya pamati, pasulit, kag pamangkot. Iyan, tapos, ang mga salisaw natin sa hapon, pero i-grab ko ang opportunity to thank sa bumubuo sininga seminar sa Transmigration Training Program kag sa tanan nga kag sa company kag thank you gid kay Governor Lacson.
1: So dito naklaruhan sir sa imong mga lectures nga si mediator is taga patunga lang, hindi pwede mag-educate, hindi man pwede mag-counsel. Kaya usually ang practice amo na mong malaygay mahatag sang kung anong nahibaluan. Pero dire kagapon, dito naman na pamaturon nga, si mediator stands alone bilang taga patunga.
2: Daw ka ano, daw, isa palangat daw ha. Ako niya personally, daw kadamo, nabla, almost full ng ulo ko nga. And I felt like motivated and excited na subong to handle cases, no? Sa mediation, sa muna daw hadlo kami. Kabay paway lang yung mga bulan, no? Kabay paway lang. So po, daw gusto ko na nga makahandle, kung pwede daw hadlo lang. Kaya nga, the most important, galit na feeling, wala? Ang pinaka, isa sang the best nga na-learn ko kapon, as mediators, ang aton nga trabaho, hindi lamang is to solve the case. Ang pinaka-importante is to give solution to the conflict. Kay kita sa barangay, kagamay lang, no? Gamay lang na daw, isa lang ang community. Almost kita, kilalahay, parintihanay, amigway, amigway, amigahay, di ba? So, isa ka rason nga gusto natin inang masolve ang conflict para ma-preserve or ma-regain ang aton relasyon sa isa kag-isa.
0: Gusto ko naging magpuli nga mauyat ko dayon sa may case kami bigo, gusto ko gid ma-present, target ko nga ako maging chair kay naka kuagi ko learning sa imo, no? Dagdo hesitant pa ko magagalo po mag-hearing kami si may-ari gid kami na isang nga chair. Subong daw gusto ko gid nga ma-try tungod sa na-learnings nga nakuha ko subong kag i-share ko man sa among mga upod kag dako gid nga pulig ang sining transformative mediation subong nga ginhatag sa ato ni Gumbong. Thank you so much sa kogin nga learning.
3: With this knowledge that we are been given through the lectures, we are looking forward that the conflicts in our barangay will be lessened and will be solved by the parties, both from the complainant and the respondent, and we will listen to them and tell them and give it back to them that they themselves will be the one who will solve the conflict. Thank you.
4: Thank you, sir. Pagpumati ko sa inyo, ginabasang tatlo to ka speaker, no? Happy na po. Doon na na-reach na namo ng target namo kung aagahatag kami sining seminar, no? Ni Transformative Mediation Training Workshop, no? Atong gin-mention ni Sir from Sipalay. Amo gito ang aton gusto na matabo na in cases may conflict sa inyo barangay, una sa tanan, hindi ka mo mag-dapik sa isa, di ba? Kinanan, neutral ka mo. Kadua, ang solusyon hindi mahalin sa inyo kundi sa mismo sa complainant and respondent, no? So I think that in itself na nakabalo ka mo muna galing paagi. Gina-congratulate ko noong liwat si Sir Ed, no? Kay dira mo makita na effective gid na ang iya sa paghatag sa seminar. So pila na ni siya ka seminar na gabalik-balik ni siya. Unless may pa kamo kabalo, si Sir Ed isa ni ka principal, no? Dito sa ila. Okay. So kung mag-storya siya do teacher gid pala, gatudlo gid siya, no? So anyway, very important gid ang inyong role, although voluntary, kaya gusto nato na may ano unity, no? May unity sa inyo barangay, di ba? So kung may mga konflikto man, at least ang mga pumuluyo ninyo, confident sila na sige, paagitan na sa lupon, no? Kay confident sila na hindi wala kamo kasay, na ma-neutral gika mo kagabuligan yung din masolbar ang problema, no? So I think hindi pa kamo last group, may ara pa isa, I think, no? Ang Banwas, ang Calatrava, kay Calatrava mag-solo na sila kay 40 na kabarangay, no? So 40 kabarangay, so I think they will be the last group, no? So thank you very much sa inyo attendance. Nakita po gin na interested gin ka mo. And I hope na pagbalik nyo sa inyong lugar, mutukin na sa ni ma'am na mas confident siya, no? Mas confident siya. Gusto na gani siya mag-handle sa mga kaso. And I hope na makapulig ni, no, ng workshop para sa inyo tanan. Okay? So, sa liwat, madamo ginasalamat. Avance ni Grenzo.

sakit, nigog, wala makita governor na sa mga previous na trainings nagapungko kag naga tagpukit every training si Bob Lacson. Sige ah. Pati ka, ipabadyag mo sa nagahambal na naintindihan mo kung anong ginpamatian mo. Di mapabadyag mo na bala kung hindi ka mag-paraphrase o kung magsulit. Siyempre sa pagsulit mo lang, di mo mapabadyag siya ay interesado si sir. Ginapamatian niya ko gali, kaginaintindihan, ginahambal ko. So from there, nag-start na siya, transform sa iya perspective. Paano? Siyempre mamampan niya nga, ay, malahalong galit-dire ang akong presensya. Malahalong galit-dire ang ginahambal ko. Malahalong galit-dire ang inatanay ko nga idea. O, hindi ba? So, amat-amat na nga ma-offset ang iya nga balatyagon nga, ay, daw may bias ako. Di ba? So amat-amat niya na mabagsakan nga, oh, pariho, galit kami din nga ginapamatian. Now, una lang ang purpose, mapaintindi mo sa iya na ang nga nagapamati ka, kakaintindihan mo ang ginapamatian mo. Una lang ang purpose ang paraphrasing o pagsulit. Pero, humble ko, pataas-taasot ng level sa atong pagpamati. Pataas-taasot ng level. Paano? Kaysa pagsulit naton, ginapabutyag inada kung anong iya na kinahanglanon. Di ba? May kinahanglanon.

0: salamat sa paghatag sa inyo oras kag paglantaw sa live via Facebook page ng XFM Bacolod. Kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madang upang mga updates halin sa provincial capital. Kag para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pilayo Dinglasa. Abanse Negrense!
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM kid!
3: Ay, nami ang music.
4: Let's say yes to hell!
3: Kid!
5: Ay... Wala ka lang music pagkatapos bukta ko. Blah, mayarap ko sa mga balita. Blah, so nami, bigit sa mga DJs nila. Kan-
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
1: May how kita pa?
6: Oo, enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
7: Tiki mo!
6: XFM 103.9 XFM 103.9.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah, sa aking katipan ni Lilo.
16: Sa aking call center agent.
15: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
16: Ibalgid ay pagkos ako sa Sister Pain.
15: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ibilis sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pa sang nawong.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga bukika.
6: XFM 103.9.
19: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: sa Bacolod 103.9 XFM.
1: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga maghatag sing kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad.

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga tan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kagawaman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa ngamon ng Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa amon mana, Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong. Siyempre sa amon mapisan nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kaga siyempre sa ato na mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kaga siyempre hindi tayo malipatan ng aton nga Snappy nga Chief sa PIO Police sa Major Judices Catalogo. Yes, mayong hapon mga katropa. Kaysa tanan nga mga pinalangga naton nga tagpalamati nga malabutan sang aton na programa. Subong nga adlaw, October 4, 2026. Kag-welcome naman sa isa kadisyon sang aton na programa. Nukpo, katropa mo. Kung sa diin kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon, kag-servisyo, halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag siyempre niyang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala, mangin kaupod ninyo sa halina alas 3 hasta alas 3 imidya sang hapon kada Domingo. Yes, no, before kita magadto sa aton nga mga ano subong nga mga topic ko subong hapon, no, gusto ko lang daan na greet no mayong hapon kay Mama Mayna Celiadora Dumipig, Mama, yung hapon man sa imo, no. Kaga syempre no subong hapon na madamo naman kita mga sang pag-istoryahan, no, sa mga activities. Kaga syempre police operations man na ginpatigayon sa atong mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Kaga syempre subong no nagasugod naman ang pag-celebrar no sang maskara kung sa diinong aton mga katropa dira, no, hindi lang sa Negrosanon kundi mayara man iba nga nagakadto diri para nga ma-celebrar Manila upod sa aton ang isa sa ginapabugal sang Bacolod City, no, ang Maskara Festival. No, mga katropa, no, kabalo ko, no, halos sa inyo gusto man mag-celebrar, no, sa aton nga Maskara Festival. Pero syempre kung mag-celebrar kita, always kikita maghalong kag unahon gid permi naton ang aton nga seguridad. Siyempre, no, kung may mga kabataan, kita nga upod, no, maglakat kita, halungan ginaton nga hindi sila naton pagbuyan, kaya base madula sila, no, kag maiyawan kamo pangita sa kadamo pa naman sang tawo nga nagalagaw, no. Yes, no, pagkaistoryahan ta na karon, no, karon na before kita mag-end sa aton nga programa, tagaan ta kamo sang gamay man mga tips, no, paano ninyo naton maselebrar, no, ang maskara nga secure kita tanan. Yes, no, kag sa una, no, ang aton nga Negros Occidental nagpatigayon sa Negros Occidental Foreign National Keepers Network, no, orientation kag election sang ilang bag-o nga mga officers sa itong September 28, 2026, no. Ini nga aktibidad naging patigayon sa pagpanguna ni Police Colonel Dennis Wenceslao, ang aton nga Provincial Director, kag syempre ni facilitate ini sang aton mapisa, no, nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, no, nga ginapamunuan ni Police Major Wilfredo Binuman, kag syempre kaupod sang aton na
maalam kag mapisan man nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Mark Ivan Salvo. Simpre sa sining orientation no ang mga foreign na national salin sa nakalinlain nga syudad kag banwa sa Negros Occidental ginpatagan parte sa ila mga katungdanan kag responsibilidad bilang miyembro kag opisyal sa FNKN or Foreign National Keepers, no? Ginistoryahan man ang mga katuyuan, organisasyonal nga struktura kag ang importante nga papel sang FNKN bilang partner no sang PNP sa pagpugong sa mga krimen kag pag-ambit sang importante nga mga impormasyon. Pagkatapos ang orientation, kinpatigayon man ang eleksyon sang provincial officers sang aton nga FNKN, no? Makita nato no kabalo naman kita nga halos sa diin nga parte no sang Negros Occidental, may ara kita yung mga foreigners nga kung sa diin na dira na sila yung nag-star kaupod sang ila mga tiayo no iba nakapangmana diri, iba nakapangasawa, amo na nga diri na sila nagtinir sa aton nga probinsya, no? Sa iya mensahe, no, ginpasize ni Police Colonel Dennis Wenceslao no, ang importansya sang FNKN bilang taytay sa tunga sang foreign community diri sa Negros Occidental kag siyempre sang aton mga kapulisan. Gitpabutsyag man niya no ang padayon nga commitment sang NOCPO sa pagpasiguro sang kaluwasan kag seguridad sang tanan nga foreign nationals nga naga-star diri sa Negros Occidental, no. Muna nga always kina nato na respetuhon no ang mga foreign nationals nga ara sa aton nga probinsya or sa aton banwa or city, no. Kaya hindi lang niya kaya kita no nga Negrosano ang kinprotektahan sang aton mga kapulisan. Siyempre no ang aton nga mga foreign nationals isama na no sa ginatagaan importansya sa aton kapulisan kaya parang makapangabuhi dira sila sa aton sa Negros Occidental sa safety sila kag secure sila.

Yes, nagpatigayon sang send-off ceremony sa mga tropang naging deploy sa Mascara Festival sa sangtong September 30, 2026, no? Iniginhiwat sa Bacolod City Police Office Headquarters. Ay, yung aktividad, no, ginatina ni siyempre sang aton nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao, kay tungod nga madamo man kita sa nga kapulisan nga alin sa Negros Occidental nga gindeploy para ma-maintain naton ang sekuridad, no, sa Mascara Festival, no. Siyempre ang ining activity ni ginhost sang Bacolod City Police Office ginapamunuan ni Police Colonel Eugene Ribadomia, no, ang City Director sang BCPO. Siyempre no ining aktibidad ginatinan sang aton nga Regional Director, no, Police Brigadier General Rodicendo L. Reales, kag siyempre ara man si Honorable Greg Gasataya, no, ang City Mayor sang Bacolod. Ang mga tropa, no, gindeploy sa Mascara Festival, naghalin sila sa nagkalain-lain nga ahensya, lakip na diri ang Philippine Coast Guard, ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Jail Management and Penology, siyempre ang aton nga Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, kag kaupod na dira ang aton mga volunteers, no, ang aton mga force multipliers. Ang deployment sa mga personelo, kinahanglan agud masiguro ang kaluwasan, siguridad, no, sa mga ginatpatigayon naton nga Mascara Festival sa Bacolod City. Pagi sa pagbinuligay sa nakalain-lain nga ahensya kag mga force multipliers, ginapaabot naton nga mangina malinong kag masiguro ang seguridad sang tanan nga residente kag bisita sa pag-participar kag paglagaw sa sininga celebration. Amo na nga ang aton nga kapulisan, nagtingob, no, hindi lang kapulisan, ang ara aton ang Bureau of Fire, ang aton nga Coast Guard, no, nakalain-lain nga siya nga gusto, no, matapos ang ining pagselebrar sang maskara nga mangin malinong matawhay kagkabay pa, no, aton ipre, no, nga matapos ining selebrasyon nga wala sang insidente nga matabo, no. Amo na nga hindi lang niya kay kapulisan kag nakailain nga ahensya ang may responsibilidad diri, kundi kita man mismo, no, tanan kita sa komunidad, no, kay kita ang nagalagaw dito, always man nato na pinsaron, no, nga ang ining selebrasyon is para sa para i-enjoy sang tanan, para sa katawhayan sang tanan. Amo na nga be responsible kita, no, maglagaw kita dito, be responsible kita, respetuhon naton ang tagsa-tagsa kay para nga mangin successful kag mangin malinong ang ini nga selebrasyon sang Mascara Festival 2026. Yes, Ma'am Jewel, mayong hapon na good PM, Ma'am Jewel, no? Subo nga Mascara Festival, mahiwaton nga ganban, temporary man lang siguro ang ganban. Kami ginahiwat nga festival, pagkatapos ang festival, ginalift man lang ang ganban. Yes, no? Ang aton nga ganban, no? Ginapahimo ina sang aton mga kapulisan kay para nga ang pagselebra sang aton maskara is mangin safe, no, mangin matawhay, no, ginadumilian ang pagdala sang armas, kagag always kini naton nga remind ang aton mga katropa yang bawal gidya magdala sang armas, wala labot nga ganban subong kay may Mascara Festival, ginabawal gidya ang pagdala sang armas lothang, especially wala ina sang nagakaigo nga dokumento, no. Amo nang always ko kamo gina encourage, no, sa aton mga katropa dira nga nagatan-aw kag nagpamati man sa aton na kumayara kamo, no, ginahuptan dira nga armas lothang wala man lang sang dokumento, no, nga ipakita once nga ini ginapangayo sa inyo, yung inasarang madala sa pinakamalapit ninyo nga police station kag masurrender ina kayang aton nga kapulisan sa Negros Occidental Mayara kita programa nga armas by lubugas, kung sa diin ang inyong armas nga wala sang dokumento i-surrender ninyo kag tagaan kamo kabaylo sang bugas. Yes, Ma'am Melanie, mayang hapon. Good afternoon, Ma'am Jane. Ari lang kapamati sa Sitio, Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Yes, mayang hapon dira sa tanan naton nga tagpalamati kaga. Tumalan ako man sa Facebook Live naton, mga taga La Castellana, mayang hapon kids sa inyo. Yes,
Yes, rin naman, sa September 30, 2026, nagpatigayon ang Negros Occidental Police Provincial Office sa four-year honors para sa Katong Regional Director Police Brigadier General Rudy Sindo L. Reales. No? Ang aktibidad ng patigayon sa pagpanguna siyempre sa ato na pinalangga ang Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao, bilang paghatag, pasidungog, no? Kag respeto sa liderato ni Police Brigadier General Reales. Sa iya pag-abot, no, ginabi-abi si Police Brigadier General Reales sang kansilay dancers nga nagpakita sang madinagyawon kag matahom nga kultura sang Negros Occidental. Sa sininga aktibidad, no, ginpatigayon man ang meet and greet, no, kaupod ang mga official, no, sang nakpo ang aton nga mga nagkalainlain nga Chief of Police, no, sa nagkalainlain nga banwa kag syudad sang Negros Occidental, no, ara man sila iniyo nang inakahigayunan man, no, para sa pagpaligon kag pagbinuligay kag syempre pagpakingangot sa mga police officers. Kag isa sa mga highlights sang iya pagbisita mo ang oath taking, no, ceremony sang mga bag-o naton nga napili ng mga official sang Foreign National Keepers Network, no, tugin na naton nga FNKN pagtapos nila elect sang September 28 to take oath sila sang September 30. Okay, no? Kaga syempre, no, ang inyang ilang take out, no, gina-administer ni siya personal, no, sa aton nga regional director para, no, mahatag man niya ang iya-suporta sa aton mga bago nga FNKN, no. Pagi sa sining aktividad, no, ginpakita sa nukpo ang iya padayon nga pag-respeto sa liderato kag commitment sa pagpaligon sa koordinasyon kag partnership para sa kalinong siguridad kag kaayuhan sang komunidad.

Yes, no, kaga tungod no sa mga ano blas aton nga mga police stations, no, wala man sa nga permanente nga mga officers nga nagalid ginon sa aton stations. Sa dong Oktubre 1, 2026, naging patigayo naman sa Nokpo Commando Center ang Assumption of Office Ceremony sa Escalante Police, City Police Station. Ang seremonya, siyempre, naging pangunahan sa nga na pinalangga nga Provincial Director, no, Police Colonel Dennis Minsislaw, kagin officiate niya formal ang pagsulod sa katungdan na ni Police Lieutenant Colonel Christopher V. Muego bilang bago nga officer in charge sa Escalante Component City Police Station. Ini nga seremonya no nagmarka sang formal nga pagbalhin sang liderato no ang aton nga outgoing OIC si Police Major Santillano ginamo ni siya nagtalo subong nga bago si Police Lieutenant Colonel Muego. Kanga ginapaabot nga magapadayon sa pagpalig-on sang anti-criminality campaign na kampanya batok sa illegal nga droga kag peace and order effort sa syudad sang Escalante. So, iya mensahe no ginpabutyag ni Police Colonel Dennis Winceslaw ang iya pagsalig sa liderato kag ikasarang ni Police Lieutenant Colonel Muego. Ginpasiguro man niya ang bugos nga suporta kag kooperasyon sang Nokpo para sa pagpalabot sang misyon kag mga katuyuan sang Philippine National Police. Paagi sa sininga pagbalin sang liderato, ginapasalig nga mapadayon ang epektibo nga pagserbisyo kapag patuman sa mga programa para sa kalinong, siguridad kag kaayuhan sa mga pumuluyo sang Escalante City.

Yes, sa sinigbayan makadto naman kita sa mga police operations nga ginhimo sa ngaton mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental, no? Nauna na diri, no, sa Puro Casais, Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental. Isa ka persona ang nadakpan sa ginpatigayon nga anti-illegal drug operations sa ang kapulisan sa tong September 30, 2026 pasado alas 3:30 ang hapon. Ang nadakpan gin kilala bilang si alias Jaja, 27 anyos, lalaki, single, wala ubra kag residente sang Puro Ka 3, Barangay Tanawan, Kabangkalan City. Ang operasyon gipatigayon sang Special Drug Enforcement Team sang Kabangkalan City Police Station paagi sa bypass operation. Sa amuman nga operasyon nadakpan ang suspect matapos na ginhatag niya sa police pusher buyer ang isa ka heat sealed transparent plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan na shabu kamaylo sang bypass money. Sang gipatigayon nga operasyon nakumpiska ang 11 kahit sealed plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan nga shabu nga may ginabulubanta nga kabugaton nga 15 gramos kag may standard drug price nga 102,000 pesos. Nakarecover man ang mga kapulisan sang cash kag iban pa nga non-drug evidence. Ang nakumpiska nga drug evidence kinpadala sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination samtang ang suspect kag ang iban pang ebidensya yara sa kustudiya sang Kabangkalan Component City Police Station para sa nakakaigo nga disposition. Ay ni ang operasyon no, nakapakita sang padayon nga pagpanikasog sang ato na kapulisan sa pagpatuman sang kampanya batok sa illegal nga droga kag sa pagprotektar sa aton komunidad. No, amo ni no, always kanya naton yung remind ang aton mga katropa dira, no? Nga, ang illegal nga droga, wala gidya nga maayo nga ihatag sa imo, no? Luwas nga gubaon niya ang imo lawas sa aton mga kabataan, gubaon niya ang inyo puturo. Ha, kung madakpan ka, syempre, isa pagidina, no? Kaluluoy ang imo nga pamilya. Nga aman, na syempre, no? Gahambal ka nga ang droga, hapos ang kwarta, dasig ang kwarta. Pero kung madakpan ka, paano ang imo pamilya? Mas maglala ang inyo sitwasyon, no? Amo na sa aton mga kabataan dira nga nagapamati, no? Always gid sulod sa paminsaro ninyo indi na kamo magtisting-tisting sa ginatawag naton nga illegal drugs. Kay ini nga ano, ini nga bagay makaguba lang ni sang inyo puturo kag sang inyo pamilya. No, sa ano naman, no, sa kampanya batok sa mga wanted persons na to, no, sa Barangay 1, Poblasyon, no, EB Magaluna, Negros Occidental. Nadakpan sa kapulisan ng isa ka most wanted person nga rank 2 sa regional level nga ginpangita bangod sa kaso sang rape kag paglapas sa Republic Act 7610. Ang pagdakop na tabo sa itong October 1, 2026, pasado alas 3 sang hapon, nga ginpatigayon sang tracker team sang EB Magaluna Municipal Police Station. Kaupod ang mga personnel sang Regional Intelligence Unit sang PRO-NIR kag Provincial Intelligence Unit sang NOCPO. Ang nadakpan ging kilala bilang si alias Mario, 51 anyos, lalaki, may asawa kag residente sang Barangay Poblasyon EB Magaluna Negros Occidental. Ang iya pagdakop ginpatuman paagi sa warrant of arrest para sa 2 counts sang rape kag 2 counts sang acts of lasciviousness. Ang arant may recommended bail nga 236,000 para sa act of lasciviousness kag syempre no, wala naman na ginarekomendar nga bail para sa rape. Sa karon yara na sa kustodiya sang EB Magaluna MPS para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya nga kaso. Haripagid sa Purok 3, Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental, nadakpan man sa kapulisan ang isa naman ka most wanted person, no? Number 1 naman siya sa provincial level sa tong
Oktubre 3, 2026, Patsado, alas 11:17 sang aga. Ang nadakpan king kilala bilang si Alias Reyno, 37 anyo sa laki, may asawa isa, kaliborer kag residente sang Puro Kabugon, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Ang pagdakog ng patigayon sang tracker team sang Kabangkalan City Police Station, kaupod ang mga personnel sang PIO Nokpo 3rd Maneuver Company RMFB NIR kag RIU NIR paagi sa isa ka manhunt Charlie operation. Nadakpan ang suspek paagi sa warrant of arrest para sa kaso nga qualified rape, rape by sexual assault and acts of lasciviousness. Para sa mga kaso sang rape, no, wala na siyang bail nga ginarekomendar. Para sa qualified rape naman, samtang may ginarekomendar naman nga 200,000 nga bail para sa rape by sexual assault, kag 36,000 nga bail para sa acts of lasciviousness. Sa karon yara na siya sa kustodiya sang Kabangkalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang kaso, no. Ang ini nga duwa kapag dakop sang aton nga wanted person, no, nagapakita sang padayon nga pagpanikasok sang aton kapulisan, no, sa Negros Occidental sa pagpangita kag pagdakop sa mga wanted persons para mapasiguro ang hustisya kag seguridad sa komunidad.

Yes, tungod nag-celebrate kita sa Mascara Festival, no? Siyempre, no, hindi ko yung magtakop sa ngakon nga programa kung hindi ko makahatag biskan gamay lang safety tips para siyempre sa siguridad ninyo samtang kamo nagalagaw kag naga-enjoy sa tion sang mascara. Yes, una, good, no? Number one, good, no? Bantayin ninyo ang mga personal ninyong mga gamit. Siguraduha nga safe ang inyong mga cellphone, ang inyong mga kahita, ang inyong IDs, kag iban pa nga valuables nga gamit, no? Likawan ang pagdala sang sobra kadamo nga kwarta, kag mga butang nga hindi man lang kinahanglan, no? Kung maglagaw-lagaw ka mo, kabalo ka mo nga maskara, damo sang tao, damo sang nagalagaw, hindi ninyo kilala. Kung pwede pa lang nga hindi ka mo magsuksok sa mga alahas nga dalag ko katama, no? Tamuan na nakabalwables nga gamit, hindi nyo na pagsuksok ka, kaya ang inyo lakat is lagaw. Basi isa ka mo sa mga biktima, no? Sa pagpangawat, no? Mas mayong alikawan ninyo, kag syempre, kung magdala ka mo sang kwarta, dala lang ka mo sang nagkakaigo nga pwede ninyo magasto sa inyo nga paglagaw. Ikaduwa, no, kung may upod ka mga pamilya o kung barkada, no, mag-set na ka mga daan, no, kung diin ka mo nga lugar, mag-kit anay. Kung magbulagay ka mo lagaw, basi gusto sang inyo upod malagaw sa pihak, gusto nyo sa pihak, ang hita na ka mo daan sang lugar, kung diin, dira ka mo mag-kit anay, no, ay tungod sa kadamo sang tao, syempre, gadi na sukanay, mas maayo, gidno nga, makaistoryahanay na ka mga daan para nga sa patiun sa inyo pagpuli, hindi ka mo magsumalangay, hindi ka mo tinalangay. Dapat, butang na ka mo sa isa ka lugar kung diin ka mo magkitanay para makapuli ka mo nga safe kag ululupod ka mo gihapon. Siyempre, ikatatlo, amo ni ginaginhamba ko, bantayin ninyo ang inyo kabataan, no? Hindi pagpalayo ang inyo mga bata, siguraduha nga may ara sila nga dala nga identification kag contact numbers, no, sang ginikanan o kunsang guardian. May ara na subong pwede na kamusubong ka pakulinta sa inyo kabataan na wala sang daw ID na siya. Din ibutang ninyo ang pangalan sang bata, address, kag contact number kung sino ang kontakon in case nga magtalang ang bata or madula ang bata. Kung makita siya sang aton mga kapulisan, hapos ang pagkontak sa inyo bilang ginikanan kag guardian nila. No, ikat-apat, no, maghalong sa kadamaan sa nga tawo kung sobra na gani ang tawo nakita ninyo, likawin nyo na, no, hindi na kamo magdasok dira o kung magpagutok pa dira, no. Kaga, syempre, no, sundon gid permi ang instructions sa nga aton mga kapulisan nga ara dira sa mga marshals, kaga, syempre, sa mga event organizers kay para nga tawhay ang flow sa nga program, no, sa maskara. Ikalima, no, maglikaw sa away kag hindi magdala sang armas o kung iban pang delikado nga butang, no. Kaya ang maskara nato ni i-celebrar nga malinong, dapat respetyoso kag responsable, no, sa aton mga katura din ang nagalagaw-lagaw. Kung nakainom ka mo, hindi na ka maglagaw-lagaw. Kung nagainit ang ulo nyo, hindi na ka mo maglagaw. Mas mayo pa nga magpahimuyong na ka mo, no. Kaya base makakita ka mo dira sang kontra, no, palayo man nato, no, kadamo sa mga insidente nga katabo tungod sa hubgon, tungod sa kaisog, no. Likawan na lang nato na para nga pagselebra naton sang maskara is mangin malinong kag mangin matawhay para sa tanan. Yes, ikapito, no, magdala sang tubig, no, kag magpahuway kung kinanglan, no, bangod madamo ang tao kag posible mainit ang panahon. Importante gid nga hydrated, no, ang aton mga kauturan dira nga nagalagaw, dala ka mo sang tubig, magdala ka mo sang payong kung maglagaw ka mo. Kag syempre, no, pwede man ka mo, no, makatumar sang aton nga Santon Gold capsule, no, sarang niya na iya syempre pabaskugon ang inyong mga immune system sa panahon subong nga ang init kagang ulan na gulpi-gulpi lang, no. Always gid naton pinsaron unahon nato ng aton nga health. Siyempre, sa pinakalas, no, kung may emergency, no, magpabilin nga kalmado kag mangayo dayon sang
bulig. Kadto sa pinakamalapit nga police assistance desk o kon emergency personnel para sa emergency assistance, no? Siyempre, dial nyo lang ang 911. Kag labaw sa tanan, no? Magsilibar kitang may disiplina, respeto kag paghalong. Kaya ang Maskara Festival, amo ang tion sang kalipay kag paghiusa. Siyempre, enjoy, stay safe, kag magpuli sa panimalay ninyo nga matawhay kag luwas. Have sang Negros Occidental Police Provincial Office, no, kami nagapasalamat kay Doka Remilito Oy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kagamuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang inyo kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office magapadayon nga magaservisyo sa inyo sang maintegridad, professionalismo kag malasakit. Kag kun kamo may makita ang isa ka krimen, hindi magpabaya gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kung i-dial ang aton emergency hotline 911. Kaya ang kaluwasan sa komunidad nagasugod sa pagbinuligay sang tanan. Kagdiri naman natapos ang isa kadisyon sa aton ng programa, nokpo katropa mo, kagini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala, kita na'y kitaliwat sa masunod nga Domingo. Madamugig nga salamat, mga katropa.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi upod

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: taya ginpaathag kun nga awala sang class suspension sa World Teachers Day. Mga board op sa BCGC Fountain ginpang kakasna kag pagpaninlo sa public plaza ginpaarangkada para sa nagilapit nga Maskara Festival. Si Mayor Gagasataya ang nagpaathag nga wala siya nagdeklarar sa suspension of classes subong adlaw para sa World Teachers Day celebration bangod sandig sa kasuguan sarang lamang ininiya mahimo kun may kalamidad, disgrasya o kun emerhensya. Suno sa iya mayaro sang national law para diri nga nagdeklarar sang World Teachers Day nga isa ka special working holiday. Apang ginklaro sa alkalde nga wala ini nagakasayuran na ang syudad wala nagaupod sa kahiwataan nga nagakilala kag nagapasalamat sa mga manunudlo. Sang Sabado siya ang nagtambong sa isa ka programa para sa mga
1: church. Special working holiday munang nabutang sa unod sang national law. So we have two national laws na una taon mo ti klaro kid nga hindi kami pwede maka-suspend the classes aside from the reasons ka ginambal ko na kayo na. Pero that doesn't mean nga wala kami kaupod sa celebration sang aton nga mga manunudlo subong adlaw, no? And that's when in fact last Saturday they had celebration and we were there. So ako muna gid lang panawagan sa tanan ng mga manunudlo, sa tanan ng mga estudyante, no? Ato ni palabutan aton ng pagpalagda sa aton din ng mga maestra at pagpasalamat pa sila sa tanan ng mga sacrifices nila gid nila.
0: Samtang may angot naman sa rehabilitasyon sang BCGC Fountain sa idalom sang Quiaza kung Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, makita agin pakakasna ang mga board up kagtabon sa palibot sini. At ang ginklaro sang syudad niya ginkakaslabang iniagod maghatag alagyan sa Maskara Festival tag hindi pa ini ang final output sang proyekto. Bukas man inisubong sa publiko, padayon gihapon ang construction kag redevelopment sa lugar kalakit sang mga wirings, electrical connections kag ang pag-install sang projector sa fountain. Sa pihak nga bahin matapos ang mando ni Mayor Greg, ang mga empleyado sang Benro kag GSO ang nagpaninlo, nagpaminta kag nagpananom sa Bacolod City Public Plaza. Ilaman ginpintahan ang mga tiles agud maging presentable sa mga bisita kag Bacolod noon. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Gini mo pa sa man si Ma'am Brenda, ang head sa aton nga Bacolod City Cooperative and Livelihood Development Office, correct?
3: Yes.
2: CCLDO. Kag, upod namon ang mga senior citizens kag pinakamapisan sa Bilog of Bacolod. Palakpakan!
3: Oh, yeah!
2: Sa nagligad, di ba, ang picture natin sa Servisyo Patrol, ang inyong nga dishwashing big subong, siningabats naman niya, tuduan sila sa... Huh?
3: Macrame.
2: Macrame. Bakod yung macrame, came 15 years ako. May mo sila, kasi sumula pa ng bag. Lang taong tadi ni Ma'am ang ilang ano ba ang ilang kinaobra. Ay si Ma'am muna, nagkapanapako, nakafocus na. Ay Ma'am Brenda, ang isa ka mo sin eh, isa ka belt. Anong kalabi kang matapos sa yan, Ma'am?
3: Siguro mga isa ka adlaw. Oo, kung medyo hinahinay ka.
2: Kuya Ma'am, ano kalabi ka matapos na? Hindi mo ito kumalabutan niya, isa ka semana, no? Ari iyo, kay Ma'am mo, laban. Ay, hindi mo sa laban ito kay Ma'am. So dapat bali ko mag-amo sini may isa may chip ko ka.
3: Oo. Kag gusto mo kisa bala nga mga lal time mo bla. Pwede mo lang mag ano kada duga-duga ay may nahimo ka nang paha.
2: Grabe ma'am, duha na kabilog imo no.
4: Oh yeah.
2: So par ano na do ka interesting.
4: Oo.
2: At check mo si isa kadlo, ila ka oras ka na makaubra.
5: Sa amo nga mga senior citizen na kag daw na magit ka sa mga brown. Mo ay nagkatanaw ka tindi kuro pwede na ni nga kuti-kuti.
3: Ang iba nga mga sektor naka-request naman ni, naka-conduct naman sa ilang mga training sa muna. So ang iba nga ni ginabaligyan na sa ato ni Bacolod showroom.
2: Ay,
3: so binar shop na to.
2: Okay. Sa retirement age sa mga senior citizens na to, Ma'am Brenda, sa Bacolod partner nila ang city government.
6: Yeah. We really appreciate that. Ang kwa naman ni kinanglan, medyo daw magundayan ka, parang mga arthritis mo daw, hindi man tanto wala sir ka. No? Ang pansang extremities mo daw,
3: exercise mo.
2: Agree.
3: Oh, so that's why gani Sir Angelo nga amo ginisano ang aton nga ginbutang gini ni Mayor Greg. Ang aton nga senior citizen center ara gida ang aton nga City Cooperative and Livelihood Development Office.
2: So minimum Brenda sa ato mga senior citizens, kung may suggestion pagid kamo ng mga livelihood nga imuunta, kasi makaya kagka okay sa atong CCLDO. Inilawanta. Anong challenge mo ginobra sa buwan?
0: Tinang na may concentration ko sa pag-ubra sa mga klase sa project. Kaya kung magsala ang imo nga kuan mabalik-balik kagid liwat-liwat.
2: Basag mo si isa kadlo mga pila ka oras ang imo ma-devote diri.
4: Anytime. The whole day.
2: Sa Nandigad, dishwashing production. Subong naman makrami sa sunod. Damo pa.
3: Damo. Pagkikita ng mga livelihood skill screening, mahatag sa aton yung mga senyorito kag senyorita.
2: Yes. Ma'am Brenda, thank you again. Kaysa bilog ng teams ng CLDO, kamulo ko si Mayor Greg Nalipagit sa inyong output kasama mga tingin ng kinahimo ng inyong subong. Ako si Angelo Angolo, Sempicio Padrol.
7: Nang nanggit search and destroy kita na itapos pagging. So instructed naman ang pumuluyo pag ma-match na bulyo na ma-team mo anay sa din-up drive. I-avoid ang mga water containing ng mga containers, especially rainwater. Like, konting lo ang tubig, dahil hindi mabuhi ang ATC. From vibrating sites, so ay man yung...
2: Palasin na sa punto na sa ginabang ang pumag-fogging operation kita sa sining lugar. Ang mga lamok manakta maselos at pad ng mga lugar.
7: Kung open space isa may tendency, pero halos patay ginaya sa chemical.
2: Importante ang mga tao dapat mapalayo sila.
7: Mapalayo. Especially ang may mga comorbidity, kag may mga asthma.
2: Okay. Ano kalawig dapat kag mabalik sila sila?
7: Dasid man lang sir, pagkagahupa na sa nga, ano pwede na naasla din kabalik? 15 to 20 minutes per day. Every time, i-reiterate it. Ang importansya sa cleanliness kag sanitation. Kay kon wala lang gid building size, mamatama kinetap na.
2: Ari kami subong sa barangay 35, apat ka mga barangay nagtingob diri. Pero hindi naman mo tawo. Walo ka mga senior citizen nga candidate para mag-centenarian ang ari diri magkabaton sa ilang cash incentive. Example ah, nanay, tapos ka na. Bilay mo edad?
3: 82 pa lang.
2: No, grabe, 82 pa. Churedo, 69. Ikaw, yan na, nabila ka na?
4: 91.
2: Grabe, babo. Dali, langgit. May nagkinkwa ni sila mo, mga centenarian. Pila ganay niyo na ko, ha?
3: 10,000.
2: Gusto lang. Yan mo yung nanay, ilan na ko mo?
4: 10 months ang ili ko.
2: Tiyan mo na yung gusto ni Mayor Grego, ng ato mga senior citizen, ka mga centenarian, dapat matagang gidias ang value, ay kaginakilala. Tanong inyo na ba dyan kay special ka muda kay Mayor Greg, kag sa Bacol?
4: Salamat, kay Kuya Ginong.
8: Salamat
4: kay Kamiyo. Kaya kung wala na, aywan ko lang, amot lang.
2: Iyon mo yung nanay?
3: Ang sadyahan gid ko.
2: Ang sadyahan gid ko. Kita ko gid ka ni, kita ko gid ka ni.
4: Mainog ba ka gid kami,
2: Bulong? So, duwa ka senior citizen na kandidata sa centenarian, papuli na siya. May apagita to, kung walo sila, duwa, minus two, may anong pa di masulod ha? Ari di siya sadya di sila. Oh. Sino na nakakuha? Okay, ara-ara sa dia sila. Gini to no bird sila. Tenu mambal sa nang daog sang 10,000 pesos.
4: Salamat din sa Dios.
2: Nanay, anong imo na matyaga nga ang diri sa Bacolod ang mga senior citizen na ginatagan dito sa Bali?
4: Ay, salamat gid
2: I think si nanay ang pinaka last. Nanay, pila na edad mo nanay?
9: 82.
2: 82 sinupod mo?
9: Hello.
2: Ay, ano ya ka? Bata. Aba, poro sige sa litsura sa bata yaw. Hindi ni si nanay maka... Hindi ni si nanay makatuto. Subong kayo may 10,000 lang ni siya.
9: Sa palay lang.
2: Ano mo na anong gamitan mo sa imo nga 10,000?
9: Imakal ko mo lang.
2: Okay. Nanay, God bless ha. Mayong lawas kita.
9: Okay.
2: Ari, lastly ang ato ding team sang Centenarian Ladderized Cash Incentive. Pila. So, walo sila subong. Pero may ano... Pero sa kabilugan, pila ang nag-a-avail subong tuig nga itong target?
10: Bali, 14.5. 14.5. Sa 1,450
2: ka benis. Sa sili na tuig. Tignan namin, no? Kaya ginatagang gitsang pagkatipan, kag-value nga itong mga senior citizens. Kaya diri sa Bacolod, stronger together!
11: Dako gyud na pulis ang sa dasang nagtutor sila gatag sama sang

patula. Pag talong naman tani, matuwengong kagi sa tanong talong. Kag tilang lang, okay, tutok sa buong sa mga kwanggit, marguso. Git. Ma'am Marcar, salamat kisa pag sa mga bindi nga inatag mo sa amon, mga lima, talong, balatong, o kukra, marguso mga bindi. Gusto ka, salamat ko kay Mayor Green nga agad kaya sa mga pagkwanti sa mga ngumay. Pagkwanti sa mga bindi, supply, pag mga bono. Salamat ako, bigyan salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat

0: cause of delays, review and approvals ng mga technical revisions on the part ni CT engineer.
1: So mas di structural analysis na nag-continue sa?
2: I would say mayor siguro na nagkulang ng ng coordination time siguro, kaya hindi namin na-follow up, hindi natin nagkulang tayo ng communication siguro, kaya nagkaroon lang po ng delay. Pasensya na rin po kayo, Mayor, dahil nung time na yun, talagang kulang po kami sa tao talaga all over the Philippines. Eh, ilan lang po yung engineer namin, ha? Parang 12 lang po yata kami. Wala naman po kami regional office.
3: Resign pa.
2: Na yung nag-resign pa na, siyempre, for greener pasture. So, doon po kami, nakulang po kami sa technical na rin.
4: Si the engineer, Loven, was able to timely raise an objection or question kung bakit may ganong ginawa sa checkered floor. Then biglang may parang may drainage sa gilid. So yun yung ultimately yung demand dyan, engineer, is for the corrective measure and restoration.
2: Yes sir, we totally agree with that. Actually po yung drainage na po na palibot na yun, yun po yung cuts up ano niya, drainage niya para po mag-circulate po yung water. Pero hindi po kasi ganun dapat yung drainage na yung cover. Yun lang po talaga yung cover, na hindi mali po yung cover. May mali po sa cover. Hindi niya ina-absorb lahat yung tubig na lumalabas. And then yung kasing ano, hindi pa siya kasi na-program. Sabi ko, nung nakita ko yung fountain, sobrang laki yung lumalabas na tubig. Sabi ko, talaga magbabaha nga po yun. Supposedly dapat, ang lumalabas lang po, yung kagaya dun sa may fountains na apat na yung parang ganito lang kalaki dapat po yung tubig na lumalabas para masustain po nung drainage sa paikot po yun. So, ikukorin po natin yung ano, yung flow po nung ano, kung paano po natin maano with the help ninyo rin po sa City Engineer's Office po.
0: I think the issue now is not just about yung tubig na gano'n na, but more of the pressure na. Kasi yung presumption right now na tao is we are spending 80 million sa plaza for that project, then 220 dito sa fountain. So that's, so yun yung sa amin ngayon is that it's not just suggest on the aspect na we want to look at that, but more so the call now is coming from halos lahat ng tao sa Bacolod. We want to know, so for us better na kita natin para at least
2: transparent.
0: Siguro the moment that we will have it, pa-scrutinize natin kahit sinong tao dyan. Although we know naman na yung government project post audit naman,
2: audit naman
0: yung COA. But for us lang, just to answer the clamor of the public for transparency. So for us, I think there's nothing wrong naman kung palabas natin yung
2: ganun. That's public na naman.
0: Sige. Better din para once and for all mapakita sa tao.
2: Yes,
0: when you made the POW for the 80 million sa plaza, di nyo na-consider na kasi may mga earthworks, may mga lahat-lahat gagawin. Hindi nyo na-consider na pag nilagay nyo yung mga ilaw, may masisirang mga grass and everything.
2: Actually po, yan yung pinapaliwanag namin yung amigo. Kasama po sa contingency po yung mga yun.
3: Na-restore
2: po yun.
3: Restoration po.
2: So, anyways po talagang, actually, Mayor, hindi naman namin pwedeng sasabihin sa kanila, sa inyo na tapos na. Hindi po namin, in our place, kami po yung unang mag-a-accept bago namin i-turnover sa inyo. So, hindi po namin i-accept po na ganun lang po yung ano, yung mangyayari. So, tinignan ko, nag-ikot po ako kanina. Yan po, nakita ko nga po yung mga ibang ano.
0: Pero kami na naglagay nung ngayon.
2: Yung grass.
0: Grass na. Kami naglagay. Yung pinta kami na. Yung... So, meaning sa 80 million, supposedly, kasama na yung...
2: Opo, kung ano po yung hinukay nila na dinaanan ng mga tubo, kailangan
0: mag-restore.
3: I-restore po dapat.
2: I-restore
0: yung
2: po.
0: Tanim...
3: Yes po, kung may nadaanan po na tanim, so dapat i-restore siya.
0: Kasi yung explanation sa amin, hindi daw kasama eh.
2: Oo, hindi siya physically na nakalagay po dun sa ano, pero nasa contingency po yun, supposedly. Dapat... I-restore mo yun after na ano. Kasama po lahat po sa contingency. Yun po yung tinatawag na contingency po na amount para po dun sa mga ganun bagay. Kasi kung totoo, yung maliit lang na bagay kasi yun, kung hindi mo naman kailangan programan pa dahil maliit lang yun, siyempre, binakpak mo, ibalik mo sa dati. Yun po yung talagang procedure protocol po sa construction natin, supposedly. Pero, may pinatawag namin siya, sinabihan namin siya, willing na magpito. Actually, mayor din yung ano na yan, yung plans na yan, na-forward din sa NCP. So, nagkaroon po sila na no objection din ng certification.
0: Okay. Lahat-lahat?
2: Yes po. Lahat-lahat.
0: Meaning lahat ng plano, pati yung sa, tawag doon, yung sa flooring na fountain na sa pit natin kay NHCP.
2: Yes po. Kasama lahat.
0: Lahat-lahat. So, from my end, yung siguro, yun, recap ko lang para at least clear. We'll just schedule siguro a conference meeting with all sectors who are questioning
2: yes,
0: the price, the estimate, and everything. And to those who are interested na magtanong, the stakeholders, and whoever is questioning the estimate, the price, the cost, the budget, at least Tiesa can clarify to them.
3: Yes.
0: At least clear yung plaza na although wala siya categorically nasabi na may landscaping, so on and so forth. But dapat pagkatapos ng project, whatever na nasira, whatever na in-alter, lahat i-restore siya. Okay. Ako, I would strongly suggest na magmeron tayong report then from your end sa Tiesa kung ano yung mga nakita nyo per quadrant,
2: yes,
0: which is in a way either compliant or non-compliant based sa plano, para kasi kami nagsubmit din yung mga findings namin.
2: Yes, actually that's why nandito po yung team, yung kinauna. Yun po yung gagawin nila ngayon po.
0: Okay.
2: Until Saturday.
0: Yeah.
2: Yun po yung gagawin na.
0: We're one with you in that.
2: Yes po.
0: Kasama nyo kami dyan.
2: Yes.
0: Na i-detailed natin kung ano yung mga per quadrant na you seem hindi angop sa ginawa.
2: Yes po.
0: Sa
2: program.
0: Sa approved plan.
3: Sa against the actual conditions.
0: Yes, yes. Yun. Tapos siguro after that makapag-meet din tayo ulit, no? Para at least ma-assess din natin.
2: Tapos yung mayor, kung yung mga ilaw po ba doon, available, okay na po kayo doon? Yung mga ilaw na nalaan, yung design or no?
0: Yung itlog yung siguro.
3: Dino.
0: Nandun ba talaga sa ano yun? Sa design?
2: Opo. Okay. Actually, yun po yung prominent na nakalagay sa design. Yung...
5: Siguro, sir, Greg, i-re-evaluate na lang natin yung ano, yung kung ano magagawa natin doon. Yung nakikita namin talaga yung sa mga itlog na malalaki. I don't know if
3: kasi naka-ano siya ng space eh.
5: No, mapaganda or anong ma-introduce natin na...
0: Last siguro, yung ato, yung flooring talaga, ito yung pinaka-issue. Baka may available data kayo dyan sa CEO kung kailan yung last na inayos to, kung ano yung ginamit nila para ibalik lang natin dun sa ginamit previously. Ibalik lang, i-restore lang to the original.
2: Rest assured po, Mayor, no? Galing po ngayon from CEO Chesa talaga. Hindi po namin pababayaan na ganyan lang po yung natin. We will work with the City Engineer's Office po para sa kagaganda po ng project.
0: Okay.

0: XXM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XXM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XXM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XXM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Mrs. Magdalena, antarang taladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamo. Wala sa health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasgog sa atong natulan, pampagkana sa utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfong Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sunfong Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sunfong Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
2: Sunfong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfong Gold Coffee Mix. Nagkapag ka na, nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Maayong adlaw, Central Negros. This is Negros Power at your service. Where your concerns matter, your questions are heard, and we bring power closer to you. I am your host, Sam Martigala, and this time, pag-asturyahan ta naman ang isa sa programa sa Negros Power, ang Negros Connect. Ano ini? Aton inasturyahan kaupod ang Community Relations Assistant Manager, Ms. Eunice Castellon. Hello, Ms. Eunice. Well, maayong adlaw. Kamusta?
3: Hello, San Mark. Maayogid. Kag of course, aton mga customers, kagalantaw, subong. Hope you're doing well. Greetings from Negros Power.
2: Okay. First question.
3: Sure.
2: Desigunta para ano nami. Well, what is Negros Connect and what is the main goal of this program?
3: Okay. Ang Negros Connect, isa sa mga consumer-driven welfare initiatives ni Negros Power, no? It is a community-based program kung sa diin, ginapapalapit na to ng aton mga programa sa customer. So, the goal of Negros Power is to make our applications more accessible sa aton mga customer, at the same time, efficient ang aton nga process.
2: Why we launched this Negros Power Connect and why we partnered sa mga barangay?
3: Ang Negros Power Connect is isa sa aton mga CWDI, sa mga na-mention ko earlier. So, wala labot ang Connect. We have Negros Collect. We also have Negros Protect, Negros Upgrade, and Negros Update.
2: Mm.
3: So, we will focus for this topic, no? We will focus about Negros Connect.
2: Connect.
3: So, nga aga-partner kita sa aton ng mga barangay because nobody knows our community better than our barangay officials.
2: Exactly.
3: So, we need closer collaboration para at least mapadasig, mapalapit nato ng aton serbisyo sa customer and ang aton mga barangay kapitan also ga-provide man assistance, no, paghatag sa mga documentary requirements ng aton mga aplikante. Kag sila mismo ga-urge nga sa mga customers nato nga wala pa metro nga mag-apply na gid sa Negros Power.
2: And that's actually good, no? Collaboration, partnership, that's what we need right now. Bululigay kita. Now, well, who can apply this Negros Connect?
3: Okay. Sino ba lang ang pwede maka-apply? Mm-hmm. Tanan naton nga mga customer nga wala pa sang metro.
2: Mm-hmm.
3: So, hindi pwede nga base may ara pa dira gatap sa imo nga neighbor. So, illegal ina siya because ang connection sang imo neighbor, kundi may metro siya, ang iya sina ginasupplyan ng iya lang yang balay man. So, pag-apply niya na sa Office of the Building Official, wala na da madala ang imo load bilang iya neighbor. So, dapat ikaw mismo, since base gatap ping ikaw subong, dapat magkuha ka na mag-secure ka sang imo nga metro para malikawan naton ang mga sunog kag kung ano pa dang misunderstanding pag-abot sang bill.
2: Mm-hmm. Okay, so makabulig ining Negros Connect kay para makakuryente man sila sa ila panimalay.
3: Yes, exactly. So ang aton Negros Connect may ara kita Negros Connect associates kun sa diin sila na ang gabulig gid sa aton mga customer mag-process ang ila application halin sa pag-assess ang documents kung ano bala ang kinanglan nila. Pag-submit, kita managabalik sa barangay para magkuha sang ila documents. At the same time, pagdulong sa dalom sa CCC sa Customer Care Center naton para ma-upload sa system and gatawag, gat-text ang aton Negros Connect Associate para matapos ang proseso and eventually makabayad ang aton customer kag matakdan sila.
2: Gabulig ni si barangay identify sa mga consumers.
3: Si barangay dako gid bulig.
2: Hmm.
3: So, aside from informing sa mga customers naton nga wala pa nag-apply sang ilang new connection or application kay Negros Power, ginabuligan kita ni Kapitan mag-identify sa mga puroks o kung sitios nga may damo pa wala kuryente o connection nga ila. So, with that, identification ni Barangay Kapitan, kita mismo gapalapit sa sitios kag puroks, kag gina-encourage, gina-guide naton ang aton mga customers nga mag-apply na kag kung ano bala damo dapat nila i-submit para maka-connection sila kay Negros Power.
2: Wow. So, ginapalapit na ginsya yung servisyo mismo sa ila barangay. Now, how long ang process ni? How long ang process ang application?
3: So, as to the question kung ano kadasig bala, depende gini na. So, we encourage our consumers, our customers nga wala pa Metro, since ara kita, may ara kita Negros Connect nga programa ni Negros Power. So, kung may ara ka na imo nga documents, kag nasubmit na sa aton, i-process tagi na siya dayon. So, kung dasig ang pag-apply sang aton nga customer, dasig man na diri ang pag-respond din ni Negros Power sa sulod, kag eventually, after 2 to 3 weeks, masugaan na ang aton nga aplikante.
2: Now, how can they, how can they check the status? Paano nila ma-check ang status nila sa nila application? Kaya syempre, kung ako ga-apply, gusto ko diyan ma-check kung mas musta ng progress ini.
3: Sige. With Negros Connect, hindi mo na kinanglan magkadto pa diri sa opisina para mag-check. Kag ma'am, kumusta da? You don't have nga magkadto na di, magplete pa, no? Kagbiyaan mo pang imong day's work para lang mag-question o kung mamangkot sang status ang imong application. With Negros Connect, ang aton mismo associates amo ang gatawag kagatext sa imo kung ano na bala ang status ang imo application. In fact, kung may ara kulang ang aton customer nga mga requirements, sila mismo, San Mark, matawag, ma'am, kulang gali ang imong perma ang imo isa ka requirement. So diin ka sa amuni nga adlaw because we will be going to your barangay para at least hapos sa imo kag dito ka perma sang imo nga kulang nga signature. Kung ano pa da ang iban nga requirements nga wala gali ma-submit ni customer, ginakadtuan gid sa site o kun sa barangay para mag-gather kag eventually ma-complete na ang ina nga mga requirements.
2: Okay, wow. So now let's talk about naman ya addressing concerns sang mga consumers natol. How can they report their concerns, power-related concerns, through barangay?
3: Sige, we encourage everyone nga mag-report kay ang iba naton nga ano, may ara pagid kita, especially ang mga senior citizen, may ara pagid nga daw wala bala mga cellphone. So, isa sa pamaagi nga makareport aton nga community sang ilang mga power-related concerns o kung even wala labot sina San Mark biskan magmangkot lang sila kung anong mga requirements, no, kag ano bala ang dapat nila i-submit para mag-apply sila kuryente, all they have to do is coordinate sa ilang nga barangay because may ara kita close coordination and communication sa aton barangay. Kung sa diin, we're very thankful nga sikap kag si secretary kag ang iban nga kagawad ga-contact gid kay Negros Power para mag-report sa mga concerns sang community. So aside sina para isaman ka option kag mas mapahapos, no, for those nga may access sa social media, pwede man ka chat sa aton nga official Facebook page amo na ang Negros Power, and then please dump your concern there, haboy nyo da inyo concern kag pamangkot kay may ara kita 24/7 helplines na mag-assist sa ila.
2: Okay, so technically, may mga contacts tagali every barangay dito sa Central Negros?
3: Yes, for Negros Power, we have 158 barangays. Uh-huh. And ginapabaskog nato ng aton nga partnership sa aton mga barangay kapitan para mapahapos man sa aton, no, magpalapit sang magdulong sa mga programa sa aton mga customers. Because ang aton, as we've mentioned, ginamention, sulit-sulit ngang aton mga barangay kapitans, aton mga partners sa community. Mm-hmm. So, sila na gabulig kay Negros Power pro, hatag o kung deliver sa mga programs na may ara si Negros Power. Sila man mismo gabulig sa mga aplikante para mapadali ang mga documentary requirements, kangay sa mga barangay certification. Mm-hmm. Kag aside sina, sikap mismo aton ambassador nga hambalon ang mga ang consumers naton sa komunidad nga kinanglan nyo gidya mag-apply kay Negros Power for a safe and reliable nga electricity.
2: Wow, I believe this program is three-way, no? Negros Power, barangay captains or barangay officials,
3: yes,
2: and the consumers.
3: Exactly.
2: Now, how can consumers help to make this Negros Connect successful?
3: Sige, paano mabuligan sa aton customer nga maging successful ni? First is, kung may kinanglanon nga kung ikaw mismo customer naton sa buong Galantaw, paano ikaw makabulig sa programa natin. Kung ikaw mismo kabalong wala ka pa ka-apply with Negros Power, we really encourage nga mag-apply ang isa kag-isa, no, nga wala pa Metro. Now, ginapalapit through Negros Connect ang aton nga serbisyo nga kami na mismo makatuda sa barangay, sa inyong nga purok, makatudira para dasig na. So, hindi man magiho ang aton nga application kung sa side mismo ni customer, hindi man siya magiho sa iya nga parte. So, amo to balasan, Mark, nambal mo, three way siya nga process. So, kung si customer willing, aton nga schedule sang Negros Connect ginapost naton every Friday or Saturday, that's for the next week na makitanda sang aton mga customers kung saan o kagdiin makadto nga barangay ang aton nga mga Negros Connect, kag pwede gid sila kapalapit biskan pamangkot na lang kung ano ang una bala or dapat nila isubmit, because diri sa Negros Connect wala na tong ginapabulayan, no, para lang gid makasugod apply ang aton mga customers.
4: Well, wow. Kanami sa programa kay partnership collaboration buligan na igidya, no. Well, observation is, how is the program so far?
3: Since we implemented the Negros Connect, we have strengthened sang aton nga partnership with the barangay, and at the same way, ang naging mas lapit kita sa aton nga customers or sa community. So it's really one thing that I really appreciate with Negros Power, no. Hindi lang ari kita sa opisina. We really go sa site, magkadtugid balay-balay, purok-purok, sityo-sityo. So ginakadtuan gid. And more importantly, ang ininga program naka-start ang aton mga customer nga sang una do medyo nahadlok basi budlay, sang una basi nahadlok basi mahal, or sang una basi na biktima nga nagbayad to dako kung kay sino. So with this program nakita naton nga damo customer ang nakasugod sang ila application. So i-add ko lang ang aton Negros Connect Associates o kunang ininga programa nag-hatag assistance ang aton customers halin sa sugod from the start to finish. Halin sa sugod mo pag-apply, gina-assess na ang imong eligibility kung ano dapat ang imong isubmit, no, nga mga requirements, ginabuligan ikaw paano na makuha ang ina nga mga requirements, kag kun malipatan kay kisasako aton mga customer, ginatawgan, ginachat nga, ma'am, sir, imo application ready na, imo na lang bayad ang ginahulat. So, ang ininga programa, halin sa sugod, pakadto sa tapos, nga ma-energize ang aton customer, wala ginabuyan. So, hasta nga ma-make sure naton nga magsiga, gidagila nga panimalay.
4: Kanami lang, no, makita, kag makabulig kita sa aton mga kapwa man konsumidores. No? Lastly, Miss Eunice, panugyan naton, anong mahabal naton sa mga konsumidores, and especially sa mga nagabulig sa aton sa mga barangay?
3: Sige, para sa aton nga mga barangay officials, no, aton mga barangay kapitan, secretary, kag aton mga barangay kagawad, who have been involved sa sininga programa, madamo gid nga salamat. So through you, nakapalapit or gapalapit si Negros Power sa aton nga community. So for everyone nga wala pa connection, gina-encourage gid namon kamo nga mag-coordinate sa aton mga barangay officials, kag mag-check sa Facebook sang Negros Power para mabalaan nyo ang schedule, kag mangayo bulig kay Cap kung ano dapat ang pangayuan bulig, kag si Negros Power willing gid nga mag-extend service from the start sang imo application kag pakadto matapos masugaan ang imo nga panimalay.
4: Well, indeed, it's an accessible and reliable service ang ginahatag natin sa mga consumers, Miss Eunice. And thank you so much for giving us an opportunity na maka-interview, taliwat. And you know, to explain this program, it's really important na ginabato-bato tali sa mga consumidores natin para kabalo sila kung ano mga servisyo nga ma-avail nila diri sa Negros Power.
3: Tama.
4: Well, gani mga consumidores, dala lang ka pa matuod nga si Negros Power ginaubra gidyaya ang tanan para makabulig sa inyo. Ang hamba ko gina sa intro ko, we're bringing power service closer to your home, to your barangay. Gani ang collaboration, ang pagbulig ganay, partnership ni siya, mas mahapos ang pagpangabuhi naton kag ang pagservisyo namon sa inyo kung kamo gaalaw sa amon nga magbulig kag magservisyo. Ina ang goal man sa Negros Connect. Saliwat, kit anay naman kita for the next episode kag mas maayo nga istoryahan ay kaupod ang aton mga, you know, Negros Power Management diri sa aton nga programa, ang Negros Power at Your Service. Iniliwat si Summer Tigala, and see you next episode diri sa Negros Power at Your Service.
1: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee, a great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan.

0: Lipton Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM.
3: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, man lang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton siniga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sini mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton siniga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kapsa ng Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalangubag kag nagapromote sang heart health.

0: subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po, si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
9: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgadeto sa akong sang Sister Pain.
9: Nagasita, sige na matulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
3: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Premium D3, ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Iritil. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: Umabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
5: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon, kabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig, sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagkubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa ang tanguli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: X FM.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is the piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency,

0: pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Edgar, saka service ko. May araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko ng Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Pag-ibili sa mga butika.
7: Excellent.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex. Epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili
1: sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, tarantaladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Cesta Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Cesta Pain.
0: Cesta Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cesta Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Sing it. Make it yours.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine.

0: Doctor, the secret of health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
0: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan.

0: hit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Ibag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Oh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis. Hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santol. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang utot. Kag pampaimprove sa atong immunity. May santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Cuatro, vamos.
1: Exciting. Pwerting style
0: here. Doon nagnilao naman ang iyong mga tutunlan sa bunga. Doon wala ka nagigyan nagkakadulaan sing ano no? Sing ubo. Amog yung managalibas na nagkakatigulang na tuod.
1: Oh, bala.
0: Nagahina ng inyong ano?
1: Immune system.
0: Hindi. Nagahina na inyong baga.
1: Amo mo na gyapon.
0: Amo nang inambal nila ganin na mga tigulang pites baga. Hindi na kamuya ma pites kundi ang inyo na baga ang inyo nga python. Kaya ano naman luya naman kamo. Pila kayo sa mong 63?
1: Oo.
0: Matyagan mo maasa na lang asa ka na lang pila?
1: 65. Luwa na lang katuloy.
0: Gintaningan ang kaugalingon.
1: Oo eh. Happy na ko na iyan.
0: Eh gusto mo 65, i-adjust namon until 85.
1: Buwa.
0: O ano na yung tsura mo, 85 na edad mo.
1: Makapoy na na iyan.
0: Kapoy na no, mahapo na gani maglakat.
1: Correct.
0: 'Di ba? Hindi sayo mo na ano, sayo mo na diet. Dapat hindi ka gid magpatama sing pagkaon nga damo cholesterol.
1: Wala na ko gani gan.
0: Anong wala man nga inasal pero mo sudan kada gabi.
1: Eh?
0: Hindi na cholesterol?
1: Ni sobra na.
0: Hindi, okay man na nga magkaon kasi na panalagsa lang. Kalungan mo na gid ang imong lawas. While galong kasi imong lawas, mas kinanglanon mo gid sing herbal food supplement nga pareho sang Santon Plus herbal capsule. Diba?
1: Yes.
0: Hindi na maglantaw sa imo da nga script kay wala da nga ako na ginahambal. Bali ang ako niya is ginapaalintunan ko ikaw nga mag-maintenance agad sa aton nga product nga Santon Plus Herbal Capsule. Kay ang imo nga mga kolesterol na magkaladula na pero makakaon ka lang Japon niya sa imo paborito nga pagkaon.
1: Siyempre,
0: pero hindi gid pagdamuon. Tsakto-tsaktuhan lang.
1: Dapat may control.
0: Oo, amo na may control. Tapos ang aton gid nga herbal food supplement imnon mo ginadlo-adlaw. I 3 times a day mo. May ara ka man ano, may ara ka man discount kay empleyado ka man. Sobra-sobra na gani mo discount, may senior ka pa nga discount, empleyado ka pa gid. Kulang na lang ang mambal ka kay ano kay Dok Remilito, Dok, i-adapt na lang ko wala daw.
1: Uyaw man ta.
0: Tutud. Amo na ang imo nga mga benepisyo kung ikaw nag-obra sa XFM. May ara ka employees discount. Tapos, ang imo nga pagka-senior, ang senior pila gani, a percent, 10, 15.
1: 10.
0: Oh, see? Sa tanan ng abutika, 10% sa medicine, sa foods. Ano pag yun ang imo nga discount? Massage siya, may discount ka man.
1: Depende sa ano.
0: Ibang bato pag yun, ha?
1: Oh, depende.
0: Abi ko gani nga ano ah depende ano? Kay kasagaran na ako na yung gatag discount kag tip
1: wow,
0: no, di ba balaan mo gid yung bakuko ya si Dolpo ya. De mambal ka pag hambal ko massage ay na mambal ka dayon hindi ko na yakin ang lan niya kay ako na yung gatag tip sa nagamassage sa ako na
1: talaga
0: why gid wala ka man gali ka pa massage gali sugid-sugid na istorya mala na gali mo nga pa massage ka
1: oo
0: ha wala ah. Kay kung gapamasal sigid perme, makahambal ka ginadayon sa makasakay ka na sa ako na ginahambal sa imo.
1: Nga
0: sa massage may discount ka. Isabat mo ginadayon. Ay wala na ko na iya galagas ang discount biskan senior kuya kay gahata
1: depende,
0: kuya.
1: Depende gani.
0: Woo! Papaluso ta naman
1: ang bote mo da.
0: Domingo kita subong no?
1: Yes.
0: October.
1: October 11,
0: oh,
1: 1826.
0: Really?
1: Yes.
0: Dasig lang ba? Lupok naman ang vulkan kanlaon.
1: Gani, nakita ko to.
0: Ano naman eh? Nang bakal naman ang mga mas.
1: Mas.
0: Kay ang iya bala ash.
1: Gani.
0: Ang imo as o kun ash.
1: Try mo na yung ash. Spell it.
0: Basta muna to na pronounce ko ah. Damo as.
1: Ash.
0: Sige ate, October 11, 2026.
1: Yes.
0: Dasing sa mga inadlaw.
1: Gani man.
0: Te, after si naman silduan sa pitcha 15, oh, ma-November naman ta.
1: Yes.
0: Dabla naman ka adlaw, gurula ta duty ay. Yes, wala naman duty.
1: Kay besta minatay nga daan na.
0: Correct. Besta minatay to, pero piesta na sa mga nagkakabuhi.
1: Correct. Ang buhay yan ka-enjoy.
0: Kag siyempre, malipay man yung buli.
1: Nga. Sipos.
0: Mga haaka pa ha. Yan na, welcome to the XFM Radio Station na naka-hook up na sa phone pala programa. Mayang gabi sa mga taga-Iloilo. Batihan kita sa Iloilo. XFM 100.7. Upunta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabangalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique XFM 93.2 with katropang Ano kaya? 1, 2, 3, 4, 5.
1: James.
0: James ano? King?
1: James Dean.
0: Correct. Sa Rojas XFM 106.5 with katropa
1: Neil.
0: Correct. Sa Sagayo, batihan man kita sa 87.5 Analog Channel 13, makitaan man kita IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Ibi Magalona, Silay Victorias, Manaplakadi, Sagay, Kagiskalante. Ay, kompleto na kita tanan.
1: Yes.
0: Pwede nyo man kami ma-download sa Play Store. Kung gusto nyo i-save ang amon nga mobile apps, kanto lang mo sa Play Store, Google Play Store, type nyo lang XFM Philippines, pilian nyo lang kung anong istasyon sa XFM ang inyo gusto pamatian, ara dira, naka display. Click-click na lang. Ah, oh, pila na lang ka adlaw antes ng Christmas.
1: 74 days.
0: Wow. Pinag-isipan sang yeah. Malit. It's 74 days, 2 hours and 26 minutes until Christmas. Ang oras sa XFM is 33 minutes after 9 o'clock. We'll be right back with more and hear something from Freddie Aguilar's song entitled Himig ng Pasko.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa Vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Xanthan Plus
2: Herbal Oil. Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Xanthan Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus
3: Herbal Oil.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Xanthan Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Xanthan Plus Coffee ka na. Xanthan Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Xanthan Gold Herbal Tea.
5: Mabibili

0: It's 6 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Kadro Bamo.
1: Exciting.
2: Sadya. Sadyahan ka nga, pero may kamautdan ginawa. Hinay-hinay ka. Kay ba si makoment ang St. Peter nga, sige-sige lang do, gahulat kami.
1: Salamat sa pag-ulat.
0: Ngayong gabi kay Madam Lorena Daza de la Cruz, ang Roa City Capi, si Rose Rumbines. Good evening sa Balayda ni Amor nga nagatagay from Hamtik Antique. LZ Tayo Harina sang Caloocan, Manila. Good evening, Charlie Gomez. Hi, Kai! Charlie Rose Gomez sang Sebastian Antique and Family Gomez sa Silay. Good evening, Neil Buluntad. Mayong gabi, Mela Cardinal, Jeremy Silva, and amo na na siya tanan.
1: Mayong gabi man sa kay Sir Julio Sumpay, galantaw sa...
0: Sino?
1: Ha?
0: Sino?
1: Subang.
0: Julio Sumpay?
1: Sorry.
0: Palagpat kayo mo yaya.
1: Ano gani, sorry, gani, sling ko, Julio
0: si
1: Subang.
0: Julio Subang. Julio Sumpay, ano yun?
1: Patensya agad.
0: Sagad ka na ka pinanawag sa mga nagtaliwa na.
1: Gani.
0: Hala. Kasi muna ng mga signos.
1: Base. Kasi kay Kuya Poy sa may Puerto Princesa, Palawan.
0: Ba, Princesa? Kuya. Yan namin natabalan sa Palawan. Mga white beach na tatanan.
1: Yes.
0: Nakakanta ko na sa Palawan.
1: One time.
0: Really? Sa DNB? Yes. Kung nakakanta ka, be? Sa DNB sa Palawan?
1: Sa may Puerto Princesa. Dugay na to!
0: Ngalan sang beach, be. Ngalan sang beach.
1: Hindi ko ka, ano, kay ng balsa pa gani ang maginsaki yan.
0: Balsa? Daw wala naman na balsa to. Daw puro sa matutanan speedboat kag...
1: Dugay na gani to.
0: 19?
1: Mga 1981 something.
0: Aya!
1: Yeah. Dugay na kita gani.
0: Ah, sige. Kung nakakatogi man sa Puerto Princesa, Palawan, di na siya being a part sa unang region. Ang Palawan. Part sabi sa region ano. Sige na.
1: Wala ko yung kabalo.
0: Hello. History na siya mo.
1: Region 6?
0: Are you sure?
1: Basta part siya sa region 6.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Bali, ang ilan na sentro sa una, Prasman Saton sa Negros, ang Iloilo. Part siya sa region 6. Hasta nga, nag...
1: Again, ano siya eh. Basta mo na ah.
0: Asa nga nag-combine ang Mimaropa. Oh. Ano ganing meaning sa Mimaropa?
1: Eh, kumain.
0: Ang iba.
1: Kung ba man, kutubo ko, goro ko, Mimia, kupang ba? Maintindihan ko pa.
0: Mimaropa means Mindoro, Occidental kag Oriental. Then, Marinduque, Romblon, kag Palawan. Mimaropa. Okay na?
1: Mimakupa.
0: Sa kupa yan. Piyo ta na yan. Good to na yan. 101% na yan. Sold out. Masabi mga kupa-kupa na yan. Sold out. Dahil na sa mga katropa natin ng mga single na pangita sing kaming goal XFM call and text line
1: 0912 dahil lang kita 0912-0076-793
0: and sa Globe 0915-8311-431 pwede ang mga dahil ha 0915-8311-431 di mga magkalipat nga pika mo ha sing Santon Gold Coffee Mix may glutathione kag collagen. Tapos ang pinaka good news da hindi nyo pag ipanghaboy liwat ang sachets ha kay kinanglan ta na sa manugabot namon nga promo nationwide.
1: Wow, nationwide ha.
0: Pati ang empty blister sang Santon Plus Herbal Capsule. Hindi nyo pagpanghaboy na kay makwartahan nyo na kada semana may baton ka mo nga 2-5.
1: Wow!
0: Yes. And then,
2: sa bilog na at nga ano nga Pilipinas nga may mga XFM radio station. So duha ka entries ang gilaobrahon, no? Hindi nyo pagpanghaboy ang Santon Plus herbal capsule nga blister, empty blister. Mm-hmm. Kag ang mga sachets ang Santon Gold Coffee Mix para may entry ka mo nga ihulog sa amon nga mga drop box. See posters for more details o hindi gani mati lang kamo diri sa XFM para may baluan nyo kung saan o na ina maumpisa.
1: Wow, very good.
2: Yes.
1: Ano pa naman, may 2-5 ka?
2: Hindi ka pa na mangita kada semana may 2-5. Tapos, ang imo malang entries, ang mga nabuksan mo na kag nainom mo na nga mga Santon Gold Coffee Mix, kag na tumaruman nga mga Santon Plus Herbal Capsule na. Kay ang Santon Plus Herbal Capsule, nag-focus ina siya sa may mga bukol-bukol, may mga cyst, may tumor, high blood, cholesterol. Basta sa kadamo-damo nga mabuligan niya nga balatian,

0: Itong palibot, kagdasig patubuon. Na, amo na. So, kung natamaran ka mo mag-utan, maintenance na lang ka mo, sing Santon Plus, herbal,
1: capsule.
0: Capsule. May caller kita sa line number one. Hi, caller. Good evening.
1: Hello?
2: Good evening, Plus.
0: Oh, good evening. Sino ni?
1: Grabe ka, jingog ba?
0: Ngalan?
2: Alfred Wright.
0: Si Alfred Vargas?
1: Gadaguog na tingog eh.
0: May radyo ka na gandar?
2: Pwede na Troy. Taga
0: din si Albert.
2: Kabangalan Troy.
0: Taga-kabangalan. Naka-join ka na before?
2: Lapa Troy.
0: First time mo? First time mo mag-join?
2: Oo Troy.
0: Ngayon tingnan daw ka-old siyang yung mga voice ha.
1: Oh man.
0: Pila na edad ni Albert? Pila na edad mo?
2: 56, Troy.
0: 20?
2: 26.
0: 26. May asawa, may nubya?
2: Ano, Troy? Alang single dad, Troy.
0: May single dad?
1: Nga na single dad ka na. Nagbulagay ka mo?
2: Oo.
0: Nga man, hindi mo gusto nga may kahati kasi mo kinitaan?
2: Hindi man guro to, basta may, ano to, may kilambay nga gamay.
0: No bra mo, Albert?
2: Sa ano to?
0: Sa?
2: Factory.
0: Factory. Ano nga factory na? Ano nga factory na? Bert?
1: Factory yan.
2: Manila.
1: Ano?
2: Manila. Bagang pulit, Troy.
1: Ano gani nga factory ya?
0: Ano nga factory na ubra mo to sa Manila?
2: Lang ano, lang kandila.
0: Ah, kandila. So, ang imo kandila, malabot mo, hindi?
2: Hindi.
0: No, okay, kung malabot lang gani ng kandila ni Dolpo, nga mabayad pa sa 500. Hindi siya na nagunay-unay, umom.
1: Ay, correct ah. Te, ang kandila mo, may pabilo.
2: Waray, do.
0: Te, nakatry ka na ginhuyop kandila mo? Nakatry ka na ginhuyop kandila mo? Sabat na yun. Nakatry ka na?
2: Nasindihan na kami.
0: Wow.
1: Nakasindi na.
0: Nasindihan na gali. Te, okay lang na sa'yo mo. 26 ang edad. Nasindihan na ang pabilo kandila niya. Okay lang na sa'yo mo.
1: Kung nalapaman kiti maupod ang kandila. Oh, diba? Kung nalapaman natunaw.
0: Wala pa man na natunaw kung ako naupod.
2: Ganun kayo ito, napatay gulpo eh.
0: Ay, nga man. Ginbasyahan?
2: Na gulpi patay ba? Na tuluhan ka no? Katubig.
0: Pwede man na naman pabugtawon ni Wat.
1: Oo
0: Kahit ginhuyop siya, napatay. Mabuhi na siya liwat kung ipasup-sup mo.
1: Te, ano gusto mo?
0: Ambal
1: ka lang.
0: ano lang bala, no label lang ah.
1: Oo ah.
0: Oh, and no money involved ah. Te.
1: Buyon ko.
0: Buyon niya ko kandila mo.
1: Buyon ko kandila mo.
0: Dapat doduwa sa'yo ha.
1: Okay eh.
0: Willing ka man. Willing ka man nga buyon mo kandila.
1: Ay, oo eh.
0: Matigayhan. Matigayhan.
1: May pamatian ta, be. Itry ta.
0: Hindi na, kay doka ano? Doka ngiglis?
1: Nga aman.
0: Doka yak?
1: Nga ang yak.
0: Yak!
1: Ano?
2: Kasi gulpin sa mo, pag yung beses hindi yan man.
0: Ako gani, hindi na lang pag-ipada yun.
1: Oh, hindi na.
0: Kaya kung huyo po niya na, mang ano ka na, mang gitom ka na.

0: Amo na dayon ang tunaan. Amo na ang gitunaan dayon sang imo nga ano card jack.
1: Amo gid pagtangla mo sa crystal.
0: Ah, kita mo na nga dan so nga di dolpo nga dan. Ba ko magamo na maguyop. Ya. Yeah. Kaya tapos well ka uyop sa ganti para pa sabi Dolph no?
1: Correct. Kaya
0: ganti parahan no pag ito no?
1: Oo, para magdako-dako.
0: Pila ka na ka to, eh, single, ano, single dad, Albert?
2: Troy, six years na Troy.
0: Hala, week na gali. Tita ko na bata nyo eh, no?
1: Bali, 20 anyos ka pa lang kag na...
0: Kaubin, no? Kaubin pa.
1: Nang asawa?
2: Oh, Troy.
0: Live-in lang, guro, ah.
1: Asawa kong live-in.
2: Ano na, kalibid na ligad po.
0: Pero ako bala, kaiti, may bata ka naman. Tapos, nga, mangita kapag singgalastuhan. Kung abi happy ka nang nasagwa kung may makilala kag may magpa-ismering hoy balbala.
1: Te.
0: Di ba? Don't know.
1: Wa ipautwas na pala sa mga kapsula.
0: Laing ko no may unay. Ha? Laing may unay.
1: Kundi gani sa mga ano.
0: Oo. Laing ko may unay kaya para sa natulog noon panahon ng December na.
1: Ti pwede man na maunay?
0: Ha? Mm-mm. Hindi ah, inuras na iya kamahal sang ila inuras.
1: Kung sa bagay.
0: Oh, 'di ba? Ikaw gani, isa lang gani. 500 dayon.
1: Oo ah.
0: Ti. Ang si paras na kay Albert. Kanang lang niya ginaya mauna ya matulutog na may ara ka hakos sa kuson. May ara ka kutikutihon.
1: Ti hindi lang ka sa kapsula.
0: Hindi na saya.
1: Sa uhoy alibangbang naman. Mga alpotres bala.
0: Imo gijay sigwe ya imo ko galingon bala kay Albert ano? Grabe no. Sana ko pa man mahalin man. Sana ko pa mahalin.
1: Sa diin?
0: Sa ila eh, sa ato ng mga color.
1: Ah, depende sa ila.
0: Pila na yan ka color imo na tilawan sa aton nga program ka
1: na gabi. Wala pa oy.
0: Wala man.
1: Wala pa to ni sayaw.
0: Yung liga to, taga Oljaga ito, nagreklamo to.
1: Diin?
0: Nagreklamo.
1: Nga?
0: Ha?
1: Nga ano?
0: Wala mo kuno gin ano, nga? Gin tawaan kang 300.
1: Nga, napakita sa ako. Ay, wala man.
0: Bert, ano napakita mo sa isang kababayi? Di ka na, nagadula, signal mo ah. Okay na, okay na to.
1: Ara ka pa da?
2: Ara pa ko din.
0: No.
1: Okay, sige, anong gusto mo sa isang kababayi?
2: Ang simple lang ko ya.
1: Simple nga.
2: Ang plan ka lang ako yan, tobla.
0: Mabalik ka pa sa ano, sa Manila?
2: Hindi na guro, Troy.
0: Dala ka na lang sa Kabankalan kay Kanugon kung may makita ka tapos mabalik ka man lang sa Manila.
1: Man.
0: Mabira man lang ni Japon liwat ang mga taga Diriti. Another ngita ka naman. Ba?
2: Ay, pigaw. Tapos man lang, Troy, mahal black log.
0: Oo, sa bagay, no? Mahal gid man. Amo na gani manami tani nga palaryos na lang tanan ang ano bla ang rate sang tanan nga mga trabahante mapa NCR ka man Bisaya sa Mindanao bala Dolp. Okay, at least siya ang mga taga diri sa aton di nila kinanglan nga maglugsong bato sa Manila ang pagutok-utok.
1: Oh, correct.
0: Kay ang ila gid nalagas man lang to ang taas nga rate sa pagpanrabaho. Ti, may tinipunan ka na Albert?
2: Ano? May arahan ka, Maitro,
0: ya? Ah, may ara sa tinipunan ko, Nodol.
1: Ah, toot.
0: Si willing mo na ayhan i-admintura rangin mo nga tinipunan kung masosyo ka mo negosyo ni Dolpo. Plano ni siya nga daan nga manegosyo sa kuno tabako.
1: Hindi, manegosyo pa tagyapon sa ano,
0: Ano?
1: Sa kandila, eh.
0: Ah, abi ko gani, beer house ang imugi na plano nga tukuron.
1: Alain niya, korte nga kandila, iya. Yeah.
0: Ah, abi ko gani, beer house, kaya ikaw man mismo ang mamugaw sa sulod.
1: Ah, pwede.
0: Dali lang, dabas yung babae ni sa piyakalin niya. Check ko, anay, line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ay, lalaki. Tapusin lang, anay naman si Albert, ha? Nailang gida?
2: Sige, try.
0: Okay, okay, sige. Bert, okay na, Bert, ha? Pwede ka nakadiga, kagalapag sa mga number para may pilian ka, ha?
2: Okay, try, ha?
0: Okay, go.
2: Zero nine nine three one.
0: Sala pang punta 61 hindi 31. Paano na karon matext kay sala ila wag mo.
1: Sige liwa tabe.
0: 09931 615 961. Amo na. Bert.
2: Hi. Ikaw na gamon na try.
0: Siyempre, may caller ID kami din. Sabi mo, wala kami caller ID, ha? Yeah. Thank you, Albert. Bye-bye. Maruano pang taga-XFM, ha?
1: Mugin.
0: Okay, para natakaan kami. Black na namunta yun. Muna ko nga, mayroon kami caller ID. Mingab, eh.
1: Hello?
0: Ay, nadula na sa... Ah, wala na. Okay, goodbye. Mayo man gani. Ah, Rinantikam, may gabi kay wifey Bebekam, kag samon anak si B-Boy, gapamati diri sa Roa City Capiz, kag kay Arlo Ayan La Cuesta, mayong gabi Arlo. Lingaw naman si Arlo sa aton. Mga taga, Barangay Estefanea Bacolod, Albertia, good evening to you.
1: Oh, may gabi na sino tanan-tanan, ilabilanggay dra sa may... Mansilingan sa kay Yvette and kay Jewel.
0: Mayroon gabi, line number 2. Hello! Hi, sino yun eh?
2: Si Aljon, try some kapis, try.
0: Si Aljon naman ngalan mo.
1: Puro artista naga.
0: Si Albert. Si Albert Martinez. Oo, si Aljon si Abrinica.
1: Nan.
0: Aljon ba na? Si Abrinica?
1: Oo.
0: Ah, sigurado ka? Aljon na iya?
1: Kwan na lang eh, si Aljon Jimenez na
0: lang. Ah, malusot na pagid ah!
1: Ang bana ni Maningan Reynel.
0: Aljon, mano ka?
2: Mano pa eh, ang mga ikatanitresyon na may ikapuntal pa eh.
0: Ah, gaasa ka pa nga may mga phone pal sa imo. Describe yourself bi anay bi.
2: Wala pa ko talaga. Sakang kuno na akong dere po. Sing palod lang dere po. Man lang ya.
0: O sige, kinanglan nga maidiga ka sa amon nga program para hindi mag-asa man ang uyab sa imo basi kung pasaligon mo naman balahaw.
1: Correct.
0: Aljon?
2: Okay.
0: Hindi ka man manugpasalig.
2: Hindi man try. Ang mo, sinuon ko lang kaya ang naroon ng try ang makaya ko eh.
0: O sige, ano work mo?
2: Gano lang, Troy. Pang conduction lang, Troy.
0: Ano?
1: Gano?
2: Pang conduction lang.
0: Gapang?
2: Pang conduction. Pang umay, Troy. Kung pasabi mo, may nagpaanib na, Troy.
0: Ah.
1: Daw ka mo gagaling?
0: Manog ano? Manog anis ang umay.
2: Ano, Troy? Manog hakot ba, Troy?
0: Ah. Te? Kamakasarang ka na sa pangabuhi nga ginatawag nga sa subong panyempo, kamahal na gid?
2: Sarang man, Troy.
0: Ah, mabuhi mo man tuod ng uya, bugaling? Niwang lang.
2: Mabuhi ko man ang uya, galing, Troy. Niwang-niwang lang galing, Troy.
0: Te, ang uya, subong nga daan, gusto nila tuod mabuhi. Oo. Pero tambok yan, hindi sila magpaniwang.
1: Uso nga daan niya, subong niya, mga tamsi.
0: Ah, mamon niya bala ako, kaya bala, base bala, Albert. Pagtapos mo da, pagpanghumay da sa, ano, sa humayan, mauli ka, lutuan ka sang imo nga manubya, abi, o kung mamisis. Pagkatapos, kung abuton ka sa imo nga pagka-em, hagaron mo ismeringhoy. Ismeringhoy ka mo sa aga, ismeringhoy sa ugto, ismeringhoy sa gabi. Maniwang ginaya, dasing na maas-as ang uyab.
2: Hindi mo naguro, Troy. Amo gusin na. Araw-araw na panay.
0: Tuod man. Na-experience mo na na, how?
2: Po, Troy. Hindi mo naging mo sa Ay,
0: hindi kuya, hindi kuya mapati yan. Hindi ka gidya mangagad ismeringoy.
1: Amo ko dya eh.
0: Idol po gani nga lalaki ni. Hingga pangita gani ismerong ho yun.
1: Laki ka da.
0: Ala, agi ka li.
2: Wala yan mo na yung ismeringoy. Tanggos yan mo na yan.
0: Wala ka lang kabalo nga. Nga may experience ka na ho.
1: Nga kabalo ka nga ginapangos ha.
0: Napangpangos naman guro.
2: Kagi,
1: ah, kita mo lang ah, gin.
0: Napangusan sa gali.
1: Yan no, gusto mong pangusan taman.
0: Nakaagi gali.
1: Oo.
2: Kabalo. Kabalo ka try ko silangin bahay dyan sa akon.
0: Ni sino?
2: Sang akon niya naka, ano yun, sang nagpangos eh.
0: Ah, ah nagpangos eh. Oh, pila, pila, pila.
2: Kung
0: 600
2: lang, Troy?
0: Yeah, 600?
1: No? 600?
0: Pila ka lupok ang 600?
2: Duwa lang, Troy?
0: Ay, tika 300 mo lang.
1: 300 mo lang, gali.
0: Proud ka pa, ha?
1: Oo.
0: Abi kanina mo nga, abi mo, Troy, kabalo ka kung pila bayad sa akon, 600. Pag mamangkot pila ka lupok, duwa. Tag 300, ka malang gali, Japon. Pero at least okay na na yan, no? Maano mo lang sa, matindog mo lang sa, mapasulirap siya kalimutaw.
1: Tikon 1/4 lang ang gimpasumpit siya, kundi 1/5. Ito lang, hindi ubos-ubos lang.
0: Ah, may pugong-pugong.
1: Oo, 1/4 lang.
0: Namula na isa, no? Tapos aladayo, no?
1: Oo eh.
0: Ah, kabalo kagid yan, no?
2: Ano na yung
0: nakawa,
2: Troy? Sagad
0: niya,
2: Troy?
0: Oo, sagad niya. Gapang huyop pa ni.
2: Oo. Oh.
0: Oh, kung ano-ano lang, huyopon ka pa niya.
2: Warambutan niya, ano yun? Warambutan niya,
0: taklapan. Sagad siya, no?
1: Oo. Mayo, may naka-ano mo, naka-pilaw mo.
0: Di, wala mo naging pangita.
2: Ano pa?
0: Wala mo naging pangita.
2: Wala naman, Troy. Ang akong tetri, kung ano mo lang ito.
0: Trip-trip lang.
1: Pamugas-mugas.
0: Okay, sa bagay. Kaya ang ano gani, no? Ang lalaking wala katilaw sing agi.
1: Buke!
0: Amo na gali. Hindi gusto mangin buke. So, gintry yaman kung ano gaman ang feeling.
1: Correct.
0: Oh. Pero ka pala nindog man pala ibumukag, no? Aljon?
2: Oo, eh.
0: Oh.
1: Ha? Gatirik man mata mo.
0: Nakatintihin ka man ay, no? Amo ni gali nga nagkakalbo gali si Dulpo dili sa tunga-tunga. Kay amo nang una-una nga ginakaptan, no?
1: Oh, correct.
0: Kung arang ano dasig-dasigo no kun o kun insakto na ginaamo na dayon, no?
1: Correct.
0: Bao grabing kaputya, correct. Ay, amo nga lang daw sang lagaw niya, correct. Correct. Kabalogin sa yan. Wait, may buhot na gin man sa gali, ano? Sa muna, no, ano man lang sa man. May buhot na gin sa Aljon, may buhot na gin siya. Te.
2: Sagad niya, Troy, basta mo muna ng buhot. Ano na ako, sagad niya.
0: Oo. Ah. Inantiparahan niya pa ng adaan. Sisubong niya, babae, gin siya, Japon, na yung mo gusto. Babae, gin siya, Japon, yung mo niya.
2: Delikado na.
0: Hindi gani, namin ko bala babae kaya yung imo yung nauyunan?
2: Saan, may dang, ano to eh, paano yung babae to eh?
0: Basi, kapang duha ka pa bala?
1: Oo man.
0: Wala man problema nga ma-out ka kay ano taga Isubong?
1: Ha?
0: Ano kay Isubong yung na-celebrate sa mga LGBT? Ay,
2: gusto ko man bala tayo mag-ano, mag-tarong na kasi sa muna, ang kanan niya ka bubuyan sa muna nga kung manobram.
0: Ano?
2: Kanan mo nabi sa mga iwan na ano taman, na agyan taman.
0: Ah, hindi ah, namin ko bala. Basi kung ano, kinanglan mo na mag-coming out kay Subong nga daan, gina-celebrar ang National Coming Out Day. Nga bala, magpakatotoo ka.
1: Magpakatotoo ka.
0: Basi kung nagpanduwa-duwa pa kag daw ang imong feelings, bala, ano giman, sa dingi man ko pwede man. Ha? Kay Dulpo ya, at least siya, dugay na ni siya nag-coming out. Dugay na siya nag-coming out sang pila pa edad mo nga ni Idol?
1: 14?
0: Berhin ba? 14? Oh, yeah. Doon ito sa? Pero daw 11 ata.
1: Mga 11 niya, gijakulite lang.
0: After 3 years, sa mag-14 mo na, wala na, hustler ka na na.
1: Oo, oh, correct.
0: Asa subong, dala mo gito. Oh, sige na, Migo Aljon, go ahead, plug your number, kag i-plaster na kung pilang edad sa babae na pangita mo. Go.
2: Saloy nga lang magkos na ako number, 20 to 25 lang. Kaya ako number 09-70-79-88-338.
1: Oh, sige, liwat.
2: Pwede na liwat, Roy?
1: Oh, liwata,
0: go,
1: liwata.
0: Go.
2: 0970-79-88-338.
0: Alright. Thank you, Gida. Aljon, salamat.
2: Thank you, Tal.
0: 21 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palupod nyo si Katropa Troy Tisoy.
1: Kag si Katropa Troy Tisoy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Excited!

0: si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya upang palanakit sa akong iliog. Ang sista pinggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tastaas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis na sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Something Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: Something Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Something Plus Herbal Soap.
6: Pagpamatuod sa kaipiktibo sang Something Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Ana Marie kanhang gatumagid ako sa Something Plus Herbal Capsule bilang supplement ko sa akon adlaw-adlaw para magdubo akon kolesterol.
6: Something Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag manugay. Antioxidant gani bakod ang lawas. Something Plus Herbal Capsule.

0: Yeah, kibot pa sa gali, no?
1: Bugid lang eh.
0: May lang wala kang tamaan sa yung pagkadara, non-dolp, no?
1: Okay lang.
0: Sa lahon lang gamay.
1: Medyo.
0: Ah, para makibot ka naman gali sa sunod, mag-CR kay pasunod ta ka. Papatay na nga daan ng suga.
1: Ba?
0: Sige, asad dyan ni gali kay manog horror na gali kay November na, no?
1: Na nga dyan. Ay! Halloween naman.
0: May ma-prank naman ta sini.
1: May balaan ko nga daan.
0: Masinggita naman.
1: Sayo!
0: Balik na sa pangun palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Vision X Plus para sa masana kag healthy ka pananawan. Tumarga mo sang Vision X Plus.
1: Kag ara man ang premium D3 coffee mix, T-sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Available sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar kag ang pinakabaskugan nga Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sir Tumor, di magduwa-duwa, tumargid sang pinaka-effective nga Santon Plus Herbal Capsule. Yahoo! May caller to sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, Troy.
0: Oh. Yeah. Hello.
1: Dokaluya, san tingog mo, wow.
0: Dobago ka lang na, yeah, ano, guan balas. Nagpabalas ka, pre? Nag-gym ka, pre?
2: Hindi, ha?
0: Ah. Amo ginangi mo? Amo ginangi mo yung nambalan?
2: Oo.
0: Ha? Basi pwede kami kayo nga tunutuduhan gamay, kay yawan kami adjust di.
1: Sigurado ka nga wala ka nagwaan?
2: Way pa.
0: Ha, way pa.
1: May plano kagali eh, no?
0: Paano magwaan kay bago-bagoon man eh?
1: Kasi ang iya nga dahil nga sabat, wala pa.
0: Oh, gani.
1: So may plano siya nga ma-ano gajiya.
0: Ngalan mo, anay pre?
2: Jared.
0: Si?
1: Sino?
2: Jared.
1: Si Jared?
0: Si Jared. Taga diin ka?
2: Nga, bugasong.
0: Bugasong antiki. Pila na edad mo?
2: 38.
0: Ha? 38. Ha? 38 na edad niya, pero 28 lang iya nga tingog, no?
1: Oo.
0: Te, ano status mo? Balubuhi, balupatay, binayaan, laon?
2: Pwede mo na yun kung ano mo eh.
0: Ha, piliin lang na bala. Sabat na dayo na ka. Damo pa pa sa kali ha. Sa din ka to?
2: Pwede mo na yun. Ano ha?
0: Ilang pamangkot ka kung sa din ka ng aparte? Balubuhi, balupatay, laon, sultiro. Bawat ito ang istorya mo kung ni kulang-kulang man. Ano man eh man? Sabat na yun para madasig na, Jared.
2: Oo.
0: Sa din ka to?
2: Single na, kuya.
0: Ah, okay.
1: Laon.
0: Laon na naiya kay 38 na edad mo. Daway mo ni buot nga laon ni man. Ano work mo, Jared?
2: Ano sa ari sa fish pond ba?
0: Gano ka na? Ikaw ang galangoy sa fish pond o kung ikaw ang isda sa fish pond?
1: Gani.
0: Bali, ikaw ang ang caretaker sang punong? Ano ang inyo nga ano ang inyo da nga ginabutang isda? Bangus, tilapia, ukon, lukon. Ah, lukon. Ano ganito ang ambal mo sa lukon? Ano to gani mo na balan sa lukon? Ano to? Ano ang namian mo gani? Namian mo sa kapis gani ano to? Ng seafood.
1: Nang kuan pitik-pitik.
0: Ano guys, English ang pitik-pitik?
1: Lobster. Oo.
0: Wala ka mo lobster?
2: Pero why?
0: Lukon lang, lukon. Gina-export nyo o kung ano lang, ginabaligyan nyo lang local?
2: Na pang-export sa ibang bansa ba?
0: Ano nga lugar?
2: Pang-export sa ibang lugar.
0: Ano gani nga lugar?
2: Ano sa ibang bansa ba?
0: Ano gani nga lugar?
2: Thailand kagana mga...
1: Thailand.
0: So meaning sang pagpa-Thailand damon sa nagkaon ko sing lukon gali diri para halin sa aton? Pa-Thailand kagid? Tagpila ka ano? Tagpila ka ice bucket. Ice bucket na doon lago doon?
2: Styro?
0: Oh, styro gali o. Ano, pila ka styro inyo ginapadala sa Thailand kung mag-export ka mo?
2: Ginano
0: ra, ginatag daw sa ibang sport sa... Bote, mo dahil doon puro, sa na-export na, di rin ang taliwat sa uyab-uyab ha. May doon kayo kaintindi sa iyo ginobra. Lain guro nga mon nga nakisurvey. Lain guro dapat ang masabat sina hindi na iyato ka mo gina-interview tama na sa mga party export. Sige na oh, wala ka pa kanubya.
2: May pa.
0: Oh, plug na number mo ah. Para matapos na ta. Ate, ikaw ma-plug, hindi naman ugo sa amon na natamad na kami.
3: Oo, ah,
0: sige, plug number mo.
3: Mo na gina ka number.
0: Okay. 09 09
3: ay ang bot na lang kita iya ang
0: ugtas ka man no?
3: Eh.
0: 09 masama na ang
3: ano number mo
0: amo na mga caller eh nadali-dali
2: mo na eh
3: ha
2: wala mo siguro
3: ate sige ah, bye-bye.
0: Ang ginato dyan.
3: Kita mo? Hindi ka man lang galing maglawag. Magsige pa kami di ka.
0: Gani. Isama na mga kura. Dali-dali ko na yan.
3: Kabalo ka pala ko anong ubreto sa ilang punong?
0: Ano?
3: Palumba lang mo sa baon.
0: Dasing bang baon maglangoy sa iyo? Datay otso na. Hindi pa kabalo. Magambal. Mayara kita tao nga ano naman. Late bloomer na.
3: Ah?
0: Late bloomer na?
3: Oh, late bloomer.
0: Ah. Isa ka man sa ila, hindi.
3: Ha?
0: Isa ka man sa ila.
3: Wala bang ko gabloom?
0: Gagloon.
3: Oh, correct.
0: May gabi, line number one.
3: Hello?
2: Gabi,
0: ang gabi, sino ni?
2: Even din, ni Bryce.
0: Taga diin?
2: Wala, Bacolod.
0: Din sa Bacolod, John?
2: Hindi lang
3: sabay kwan,
2: sabay
3: Granada. Sa Granada? Hindi ka muna yun sa Granada?
2: Hindi Granada.
3: Sa may, lapit ka muna sa may Emiliano Lizares?
2: Oo.
3: Wow.
0: Ano ka lalaki ka, tomboy?
2: Lalaki, bro.
0: Oo.
3: Oo, toad.
0: Laedad mo? Pinaedad mo? 27. Anong work mo da sa Granada?
2: Diver. Diver. Diver lang.
0: Diver sang? E-bike? Ah, salakyan. Ano nga salakyan na? Private? Ano? Public transport?
2: Hindi. Nang gabiyahin lang pang direction niya. Lumlak.
0: Ah, delivery.
3: Oo.
0: Delivery truck ang ginadala mo? Wala ka pa kaagi na dagdagan na Lublocks, no? Nakaagi ka na, wala pa?
2: Saan?
0: Nadagdagan mo lang ka Lublocks?
2: Marami na mo.
0: Ah, tingala ko man kayo doon nagkalong gamay. Ang imo boys wala, no? No? Yeah, boys. So.
3: Kaya sino na Lublocks na ubrahan mo? Kanday Jimenez?
2: Ano, Brian?
3: Kanday Jimenez na nga Lublocks, hindi.
0: Ang imo radyo bala, i-mute, anay?
3: Oo.
2: Nayola ni Troy, kinagiging
0: kusog mo. Ah, kusog. Kusog yung man ng ilang tune-in sa ato natin. Ginababas ko ganila. Kaya napamatian nila kung anong gatikab sa itong sungad mo. Hindi na lang na bala mga Jimenez, bala ipamangkot, bala doon, bala yung padiritsyon, ito na ni Junjun, no?
3: Sige, oo, sige, ah.
0: Sila edad niya, 27?
3: 27.
0: Oo, oh, mayo kayo, buhay ka pa, John, no? John? John? Mayo kayo, kaginawa ka pa sa edad ng 27. may asawa ka sa una, o kunubya?
2: Wai,
0: Troy, ngisap ka na eh. Ah, kanugun, 27.
3: Gani man.
0: 27 na mo idal, lang pakita. Da, sino ka lookalike mo sa artista, be? Ang mga laway lang, hindi lang gwapo yung bal, ha? Sino ka lookalike mo sa artista? Mga lauay lang, hindi lang guwapo.
2: Jeric Rabal.
0: Hmm? Si Jeric Rabal ko, no?
3: Si guwapo man na.
0: Si guwapo ko na si Jeric Rabal. Lauay lang, huwag na nabigamay, huwag na.
2: Ang gara man eh, gamay lang.
0: Dasino? Daw?
2: Ah, may na ko kabalo.
0: Away ka na kabalo, sige na. Eh, daw na, lingaw ka na da sa radyo, pinamati. Sa radyo ka ka pamati, eh, may delay na nga daan. Ano, pila edad sa babae na pangita mo? Kag okay lang single, ma'am?
2: Okay, basta 30, ako lang, basta 25 lang, 60.
0: Oh, sige, ano number mo?
2: 0930 5767 67 4 8 4 0930 5 7 6 7 4 8 4.
0: Basi may griton ka na sa Granada, go ahead.
2: Away na, bro.
0: Ay, salamat. Naka
3: nakamarasmas.
0: Hindi, nakatipid na sang oras. Migo John, salamat gid. Regards sa mga taga Granada. Boom!
2: Salamat.
0: Galupok eh, no? Mm-hmm. 6 minutes before 11 o'clock. We'll be right back with more. Opo nyo man si Gapon, Katropang Troy Tisoy.
3: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Inigit sa FM, Katropa mo!
3: Exciting!

0: kaso yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yung nang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, iba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Pagpamatuwod sa kaipiktibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Cecilia Pibrahas. Sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon kag regular na pagatipan sang amon kaugalingon, kabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule.
5: Santon Plus Herbal Capsule, himo gikan sa mangosteen kag malunggay, antioxidant gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
7: Woo!

0: Multuhan kisa yung jamal ginawa nga. Na nakapoy ka na. Wala ka pa man nakapoy?
1: Sang?
0: Pakoy.
1: Kapoy sa kapangabuhi?
0: Ting pakoy. Lagting pagalimo mo lang matinaan bro, no?
1: Basta mga amuna iya.
0: Natawa kasi yun dahil yun, no? Grabe kasi yun, Dulpoy, ha? Asab-asab kasi yun, no? Oy, hindi ka magkalipat, ha? Premium D3, ang may virgin coconut oil, your premium food supplement against viruses and bacteria. Makabuligid sa inyo ngay kayong lawas. Hindi mo magkalipat na mabakal si Masuki Abutika. Pangitaan nyo lang, premium D3 food supplement.
1: Kag-arap man ang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Artisa na, Kutis Porcelana pa.
0: Line number one, good evening.
2: Good evening.
0: Hi, yes sir, good evening. Pangalan?
2: Hey, John, John, ni Troy.
0: Oh, ano natabo dyan? May nag-text na?
3: Troy, Tisoy.
2: Hey, bata man ni Troy.
0: Ha?
1: Nga pila pa lang edad dya,
2: ha?
1: Ha? Pila pa lang edad dya?
2: Wait, you saw?
0: Uti, ano gid ko may bata na? Nagambalagi na nga, pwede lang single mom. Ano pa manimo? Ano pa manimo? Ano pa manimo ekspektaron sa 20 plus wala bata? Ano ka siniswerte? Amo na nauso subong ya may trupi na nga dala.
1: Oo ah,
0: 'di ba? Hindi ka pa hindi ka na mabudlayan magubra kami ara na nga daan. Ano gid na pagita? Ano na pa hindi ka hindi mo gusto sa single mama? Nakadugay siya magsabat. Sunod ka naman ah. Nakadugay siya magsabat. Daya lang iban. 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. At least meron na sa may nakahistorya. Tigayon ta na. Smart gi.
1: 0912-0076-793.
0: Okay na na. At least may ara sa kahistorya. Mapili ka pa imong ha. Sa edad subong at mga 28, siyempre may ara na naya kinadman sa pangabuhi.
1: Correct.
0: Hindi mo na naya maligar yung single ma. May ara pa manggid nga 28 nga dalaga pa. Pero kalabanan, may ano na gid ya?
1: May experience siya.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: It's true because sa subong nga panimpo, kinanglan gid ya tilawan kung ano na ang ginahambal nila nga namin.
1: Nan.
0: Namit giman siya kay para sina sa mga nagailistar sa mga housing.
1: Mm-hmm.
0: Kay gadikit-dikit nga daan subong ang mga pamalayda, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos pigado ang ano, ang dingding blado kagamay lang sa simento. Mag-inistoryahan na ikaw mag-hutik-hutik, batiyon man Japon. Isang una ya. Isang una ya. Muto gani, hambal ko sa imo, wak-wak lang na iya mabatian ta kung magtungang gabi. Subong nga panimpoy, labi na gidgadamo, lagi ng tawa, ano ganila mabatian?
1: Oo.
0: Kukuha mo ba, no?
1: Oo, eh.
0: Ilat me?
1: Oo.
0: Ay, nakasugid na sa ako, no? Bako, kakaina, ano nga nagulubra to wala sa balayaw. Si ito kaya nga, si Noy nga bali. Bako, Noy, hindi na ka mag-star? Nya, dito na sa housing nung Troy. Ate Mayo, di ano yung experience sa mga housing? Gahod? Yung gahod, gid. Pero, kung magtinong na, daw ma-enjoy ko man lang, gid, ang gahod kung magtinong na kumagabi. Nga, ano nga gahod, batian mo ako? Oh.
1: Amo na. Si kondo doon ang lamitan, naging sabi, ano?
0: Oh.
1: Amo na iya.
0: Dagating baliw. Amo ng iban na gusto ginan nila matilawan nga ma... Totoo gyud mo nagaligya ang gamo na ha.
1: Oo, memorize mo ginada ang tanan nga vowels pero.
0: Pero ikaw ya be kung ano, gamo ka man na.
1: Kon.
0: Oh.
1: Doar agit sa kanam ito.
0: Hindi ba sige mo. Oh. Amo na guroy mo ya kay lalaki ka. Oh.
1: Nga amo na be.
0: Ano galiya mo ya?
1: May kung ginasangsangan kay.
0: Ha dugangan pagi sa atong program na dumudamo na gigampang. Dumudamo na gigampang sila nga pangunauna. Ano nang ilang ginamba?
1: Nang isli-isli man kis al ang aka.
0: Ano na? Hindi ah, galing kay tiyamo gina yung pinakabakal ya. Kay da mo nang dasig nga mamit lang.
1: Akong sa bagay, may alam man nga ano eh. Isli-isli man. Mamban ako ng maista nga. Hindi, baka ka-memorize ang ibo ko pa.
0: Doon ka pala Rios lang ta na, no? Nga muna, no?
1: Sa alin sa...
0: tutuloy.
1: So, no, na? Daw, kanta kantabla ni Pilimon, bala?
0: Grabe kita nga mga tao, no? Nga, ang imo nga ekspresyon kung magamo na gani, nga amo ginauna-una mo amitlangan, Dol.
1: Ambot, ah?
0: Daw, laka ka na lang guro nga maka... maka-encounter nga wala gatingog.
1: Correct.
0: May ara gidya iba niya yung bisan ano pa nila kapilit bala. Mamo mo na Japan, no?
1: May ara iba niya yung iba niya na ano gidya as in gahod gidya.
0: Ah, sige, ang gahod na naman na yung gahod.
1: Tamad po na eh. Nang nagadu ka mo na sa batiyon ka to sa pagkakwar.
0: Mayra iba niya nga para lang siyempre ang iya na iya is kumbaga daw iya lang bala gina ano tawag siya na gani man. Kumbaga iya lang bala ginapabatsyag nga daw wala.
1: Express.
0: Oo, iya ginapabatsyag nga rang kay kung ginapa-feel mo gid nga namitan gid siya sa imo. Siyempre madako man ang ulo sa nga partner mo nga naminami na gid siya wa mo na. Mo nang iban nga ilan lang ginapilit nga mamol na sila.
1: Magambal na yung partner yung agadasiga, agadasig man.
0: May gambal ka dyan agadasigo na. Ang lain na iya sa inyo ya, kaya wala na iya sa lalaki, babae.
1: Ara, ah? Amyar man sa babae.
0: Wala, ila na ang ginaubra na isang babae nga kung gusto nila padasigo niya iya.
1: Ano?
0: Ginadot nila mayong buli.
1: Wala, lain man lang uni kung magsalinga. Partner mo nga. Kasi ka, kailangan mo na.

0: Di na yung pangin ni animal.
1: Oh, wala ko sa maging meat na.
0: Gakadagdag na sa katuloy yung nagdaan nila, Kang, no?
1: Oo, eh.
0: Ito yung sila kadlaw, no? Sa mga nakarelate na.
1: Yara, ganyan ka sa gamo kami sina.
0: Oo.
1: Gulpilan na bali ang tail sang ng katuloy. Sige ko, dasiga, magwa na sa... Pabayroon pa sa kanon sa katuloy.
0: Lain na subong yan. Wala na subong yan. May mga kahoy-kahoy pa. Wala na subong yan. Nasiminto na gid ang kama subong.
1: Ako sa bagay. Gatapik na sa siminto.
0: Ay, umuisip na din natin yung resurya. Hey, lumi caller, tagali sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
0: Ah, oo, oh, goodbye. Na sa'yo mo, nahangag kayo mo
1: yan. Mamahog ka pa karoon, ha?
0: Mabalihan mo niya kagahot sa inyo. Nadagdag na kami di sa inyo nga ni Surya.
1: Salat na pala naman ko.
0: Doon ginuntatan man, anay namang kadali kang nagkutuyotoy kami ka na. Damang salamat sa mga nag-join sa phone pal. It's almost 11:25 na. Ma-early out kami. Mabalik kami bukas. 9 to 12 man sa Gyapon. Hindi kang magkalipat, ha? Hindi nyo pag-ihaboy ang mga empty blister sang Santon Plus Herbal Capsule kag ang mga empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Kaya makwartahan nyo ina sa palaabuton ng mga cinema na 2,500 every week. So, mati lang kamo diri sa XFM kay ma-promo naman kami nationwide, ha? Sa mga tech on duty, thank you so much. Kasi ngalan sa amon nga CEO, Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.

0: fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Sanson Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid.
2: The all-in-one sa presyo magkaan.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, hindi pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagalina.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nag-gapi

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: XFM 103.9.

0: sakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako

Typhoon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Typhoon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus
1: Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may arapos sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kalisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking kitipan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pili sa mga buki ka. Love.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabel Villanueva, sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalisa. System Pain para diro-diritso ang trini.
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sometone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
0: System pain.
5: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang nagsakit ang akong likod.
0: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
3: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Samphone Gold.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee, a great way to start the day. But after a few sips, oh, oh yeah.

0: problema ko. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.

0: Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gait ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
0: Samphone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na po. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

0: coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glow to Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ng Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: exciting Pilipinas. Bueno man o programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirigit lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shudan Chabakalot! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa, and welcome! Madriya sa programa natin sa Exciting Pilipinas, sa Kaupod, si katropang Wendell Balinario. Good morning! Yon, erarasatot alas 5:10 na! Sabang yung adlaw isang Lunes, mga katropa, October 12, 2026. Kamusta, kamusta? Kamusta kayo dyan? Lunes, Lunes na naman, mga katropa. And of course, when we say Lunes, te, gana naman bugtaw, no? Panibago na naman yung adlaw. Pareha sa adlaw sang... Kung sa unang adlaw sang simana para sa mga estudyante, dira? No? Pero sa aton niya, ti ikaduhan na niya adlaw, mga katropa, kahit ikahapon ng first day, ta Domingo. Pero sa ila, te, this is the first day. May klase, ha?

kag may obra. Siyempre mga katropa, matamat na dira tutok. I-commento ng inyong mga pa-shoutout and pa-greetings dira sa aton yung programa Exciting Pilipinas sa Liwate Opod. Si katropang Wendell Balinario. Sa mga nag-celebrate sa ilayang kaadlawan akong birthdays today. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. No, syempre mga katropa, when we say ganit Lunes, tapos sa birthday mo pate. For sure, busy gid na, pero hopefully nga mangin happy ang imo yang birthday. Kaga, subong mga katropa, adlaw sang Lunes, sa mga nagatigang na dira, nagatutok sa aton, subong, matamata lang tawang inyong mga ano ah. Mga niluto dira kay base magkalabatok kay mantid do nga piyong-piyong pampiladra sa aton ang mga bakery baw naga panginhamot na ang ilang mga bagong luto nga mga tinapay kada manami gid i pare sa aton mga kape so matamat naman dira ya init sang tubig para tidugay-dugay mga pena kita. Samtang mga katrapari, sa lakat sa aton nga panahon, update! Padayon o ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ na nag-aapekto sa bahin sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao. Kagang Easterlies nag-aapekto man sa Eastern Section sa Northern kag Central Luzon. Kung sa din ang North Easterly Wind Flow, nag-aapekto sa Extreme Northern Luzon. Kag sa Negros Occidental, pera sa magulalumon nga panahon sa pilaka LGU 3 sa probinsya ang babatsyagan kung ma-experiensyahan nga may dalang rain showers. Kag thunderstorm, kag tiang kakusog sang hangin nara sa moderate mga katropa sa direksyon nga southeast to southwest. Kaga ang typhoon nga may international name nga Koguma ang na-monitor nga nagagwa mga katropa sa monitoring domain sang pag-asa subong yang aga as of 2 a.m. kagina sang aga. Samtang ang tropical depression formerly ang LPA 10A ang padayon nga ginamonitor sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. So, padayon lang mga katropa nga manginhanda no sa mga pag-inulan subong yang ation kati may LPA plus sa mayara man sang typhoon ara sa gwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Kag syempre quick update aryo sa la aton yang nagapadayon ang kapistahan o kon celebration sa Mascara Festival 2026 mga katropa ang kagabi ginakoronahan mga katropa ang Tiglawas ang Barangay Singkag bilang Miss Bacolod Mascara 2026. Amoy niya siya mga katropa si Macy Alain Albarico no, sa Barangay Singkang siyang ginkoronahan nga Reyna kagabi. Samtang ang first runner-up naman amo si Julie Michaela Borja sa Barangay Mansilingan. Ang second runner-up naman amo si Maria Zonora Elisa Coraza sa Barangay Sumaga. Sila mga katropa ang tatlong ginkoronahan sa 15 tanan ka mga kandidata at nga tinagpasundayag sa ilakaan niya kagkatahom kagkatahom alam kagabi dira sa mga STI Westneg Gymnasium mga katropa. So tatlo sila ang nagdaog, Timurana Beauty, isa ka Dolatina Beauty, ang mga Barbies kag isa ka ano no, daw Tisay ang nagdaog mga katropa. Makita mo sila galing nga tatlo, makasiling kagin nga daw color palette. Pero sa ang Tisay, morena, kag saktuhan lang ang kolor, no? Mga tahom nga katidata nga ginkoronahan bilang mga queens this year's MBM o kon Miss Bacolod Mascara 2026. Congratulations, ladies! Congratulations sa mga
ano na, napili nga ti ginpuranahan de subong yang atuig. Sinoyhan sa ilang ibutang sa Linay San Negro, sa Libining Pilipinas, sa Miss Universe, sino ay hana. Lantawan na mga katrapa, ano, tayo sa ilang mga pageant journeys nga tayo magka-representar sa Bacolod City. Congratulations sa liwat, especially no to my friend nga ginakaranahan gid bilang tagdaog sa nasamit yang pageant kay Macy Elaine Albareco. Congratulations! Oras na to, mga katropa, alas 5, this is ice na. Alas 5, this is ice, 5:16 in the morning. Kaga, basta ganun mga alas 5, just pasado na ang ato nating musikahan ang dapat bantayan sa XFM Bacolod. Kaya tinagdaog ang Morena Girl kagabi, mga katropa, no? Ang isa ka morena ang color sa stage samtang nagarampa. Kaya tingin koronahan. Aray, wati subungaga. Patukarunta ang Morena Girl. Bye! Hey Joe.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold. Coffee

0: balik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning, good morning! Mga katropa, kamusta? Gising na ba kayo dyan? Kahit yung mga katropa, magkukagi na maginit ka mo sang tubig. At this point, ikaw yung durso ko na sa inyo mga kape naton. Yeah, there is a yes to health. Ang kape mga katropa, nga perfect gid para sa inyo tanan. Una dira ang ating Santon Plus Coffee Mix. Ang ating Santon Plus Coffee Mix. Ang coffee mix nga para gid sa bugos nga pamilya. Mga katropa, may araw inisang bang gusto nyo soya beans kag malunggay. Kung sa diin, nga ti perfect gid sa mga kabataan, sa mga lola, lolo, and sa tanan nga miyembro sa pamilya. May Santone pa mga katropa, nga hindi lang damit kag para sa tanan, kundi healthy man. Ining Santone Plus Coffee Mix. Kag syempre meron makita mga katropa sa kape ang lasa, kag kape ang aroma. Aria coffee beans gini mga katropa ang iyang ingredients. Dami gid sa mga mahilig sa kape pero nabalang hindi mo na kinahanglan pang magbutang sang kalamay. Kati mga katropa ini ang premium D3 coffee mix para gid sa mga may diabetes, sa kung mataas ang sugar o kung mga high blood mga katropa nga mahilig magkape. Diri ka na sa premium D3 coffee mix. Kamayaras ang stevia bilang pampatamis, may mangosteen kag vitamin D3. Ining atong premium D3 Coffee Mix. And of course, ang atong pinagabago nga kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Kung sa din mga katropa nga hindi lang healthy, namit pa kag perfected sa aton niya nga lawas. May skincare ka na, may kape ka pa. Oras natin alas 5:31 na. And kamusta kayo dyan? Sa mga nagatutok sa aton programa, subong yang aaga, dari sa Exciting Pilipinas sa Liwata, October 12, subong 2026! Basi may nalipatan ka na? Nga i-greet today, nasang happy birthday! Di amata-mata na daan ina sang, balbal, dira sang chat okon, i-greet na na! And of course, I would like to greet also a happy birthday to Girlie Nervo! To my friend! Nag-iisang girl, kasi nga girlie. Girlie Nervo, happy birthday. Sana maging mabait ka na. Sana wag kang magbago. Sana yumaman ka na para mabigyan mo ako. Hindi, ano, happy birthday sa aking kaibigan dyan sa Pototan, Iloilo. Happy birthday, girly Nervo. Grabe, nag-rhyme ba, no? Happy birthday, ah. Happy, pila ka na? 25th ako, 15th. Happy birthday sa liwat. And of course, sa tanan man nga ng mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan sa ilang mga birthdays today, October 12, 2026. Happy birthday man sa inyo nga tanan. And of course, may mga gina-celebrate man sumong ano sa ilang mga mga kasal, mansory, anniversary. Uy! congratulations man sa inyo kag happy anniversary or happy mansory or congratulations sa inyo nga mga success no sa inyo yung mga life. And of course, sa mga nag-upod sa itong programa, subong aga, Exciting Pilipinas, sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning! Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning man! Kay Sir RV Chris Casiris, good morning! And sa ilan ni Ma'am Lilong Barado, mayong aga man! Sa ilan ni Ma'am Mayna Silya Durado, may pigdira sa may punta taytay, kag sa mga taga-moms, ako sa mga taga-punta taytay nga Moms Chapter, good morning! And of course, sa tanan ng Moms Chapter all over here, no? Siyempre, sa Bacolod City, sa tanan ng mga barangay, diri sa syudad sa Bacolod. Good morning! Good morning man sa mga miyembro sa ating class, sa katropang listeners and solid supporters. Mayong aga man sa inyong tanan. Alindriya sa Bacolod, tubtubdra sa south and north kabahin sa probinsya, tubtub oriental, no? Hello sa inyong tanan, sa mga katropang listeners and solid supporters naton. Good morning, good morning, good morning! Sa mga katropa, sa mga agang abugtaw na nagadigha mo na, iba nagabiyahi na, iba nagaluto, iba nagapakal na kaon, iba nagapanutbrush, guro. Good morning sa inyo nga tanan mga katropa. Kag syempre, thank you so much sa pag-upo din niyo sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas, sa programa nga Pampuka Kun Aga. Kita kits na naman buwas mga katropa para naman sa ato niya nga pagpampukaw sa inyo nga tanan. Pero tisubong, wala na kita sang oras, alas 5:37 na. Kagamat-amat naman ka mo dira mga katropa himo. So, tawag kayo sa tanan yung mga katropa pips natin. Ingat, ingat, ingat. Di man ka mga magapadulong subong nga adlaw. Eskulahan man, alubrahan o kung sa inyong mga lalagawan. Mayong aga and God bless everyone. Saliwat, thank you so much. Happy, happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pay.

0: Mobilang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Among kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax sa akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso, siguro laki sa ngayon. Parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo.
8: Sa aking kapaw sa

0: Ang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Sanfon Plus Herbal Capsule.
3: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Sanfon Plus at nagaling ako.
2: Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas.

Center. Makabaldita nga una mo babala. Diri mo mababatian. Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM Time, alas 6:11 na. May aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsiling ka man sa bungabain sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag. Sa itong apalatuntunan, ang Express Balita. Express Balita. Mga katropad lang kita subong sang Lunes, October 12, 2026. Kagsubong aga kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinar.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igalulo naman sa inyo mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor na subog sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency na 103.9, kag sa XFM sa Gay City naman, sa radio frequency nga 87.5, XFM Kabankalan City, sa radio frequency nga 106.1, ang XFM San Carlos City, sa radio frequency mga katropa nga 98.9, kag XFM Canlaon City, sa Negros Oriental, sa radio frequency naman nga 101.7.
1: Mga katropa, kita man malantaw sa ato nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayra man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod and 90.3.
0: Kag mga katropa, hindi ka bumagkalipat. Bacolod, mahimo na ninyo ma-download nga libre ng ato nga official streaming app sa XFM Philippines. Stressin nyo nga mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa, ang XFM Radio Network. Inyo drama access ang 53 on-air stations ng XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
1: Mga katropa, mayarap magkita sa text line na dari sa itong istasyon ng atong numero 0915-628-7926.
0: Alas 6:13 na mga katropa. Atong padulungan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa diri na sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
0: Sa ating mga headlines sa balita diri sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Top Western Visayas o kon Region 7 ang tupaan sa Ashfall alin kay Bulkan Calaon. Gani Office of the Civil Defense naghingyo ipabili ng face mask sa mga malapit nga lugar.
1: Walo ka mga motor nga nakaparada sa Banoche ang ginarado sang pick-up, isang pilason drivers ang pick-up isa ka 18 anyos.
0: Miss Bacolod Mascara candidate sa Barangay Singkang Airport ang ginkoronahan kagabi. Siya magatiglawas sa Bacolod sa mataas nga pageant. Sa tagang mga headlines sa balita sa National.
2: Express Balita, National News.
0: Edukasyon ang nagpabiling prioridad sa budget sa 2027. Health fund nagtaas man sa sobra 12 bilyones pesos.
1: Opisina ni Senator Jinggoy Estrada ginausisa sa ombudsman kag GSIS bangod sang kagastuhan sa pondo.
0: Sa tanga mga headlines sa balita sa international.
2: Express Balita, international news.
0: Napin sa 12 ang napatay sa pagpangatake sang Houthi group sa Riyadh Airport, Saudi Arabia sang Sabado.
1: Sa ito naman balita sa sports, Alex Yala makasumpong ang isa ka-qualifier sa unang round sa 2026 Wuhan Open.
0: Kag sa ito nga balita espesyal, ibaloon tanim lang mga katropa ang pinasain naman nga itsura sa isa ka-paka.
1: Sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa Sara Labate gin-hard launch siyang bago sini nga boyfriend.
0: Alas 6:16 na. Kag mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag ginaginadulon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At ito na padulungan na detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Nagpalabot sa pandam sa publikong Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga likawaan ani pagsulod sa 4 km permanent danger zone kon PDZ bukod din di establish sitwasyon sang kanlaon matapos sini nga maglupok odto sang Sabado, October 10. Sino kay Dr. Teresito Bacolcol, ang director sa FIVOX, magapabiling nga mabinantayon ang mga pumuluyo nga ara sa sulod sang 6 km PDZ bangod posibleng liwat maglunta na paglupok sa bulkana pang hindi matumod kun saan o. Dugang pa ni Bacolcol, na panimauan ang asopre kag naglunta ng ashfall sa pila ka mga barangay sa Banua sang Don Salvador Benedicto, kag ginikinalakipan sa barangay Igmayaan, Bunga, Bakong, proper sa Banua, Kumaliskis, Bago, Pandanon, kalagipan ang mga syudad sa La Carlota sa sitio Gintubdan, Barangay Arahal, kag sa syudad sang San Carlos sa Barangay Kudkud. Yung kumpirmar sang direktor nga magapabilin sa Alert Level 2 ang Volcan Canlaon, kag wala sang may nagwa nga magmagikan sa crater, sang kanlaon na pang magapadayon ang pagbantay sa sitwasyon sang bulkan. Ginpangabay man ini sa mga pumuluyo nga naka-experyensya sang ashfall nga magsuksok sang face mask, kangay sang N95 o kon surgical mask, kag hindi magwa sa ilang mga panimalay agud malikawan nga mahaklo ang abo gikan sa bulkan.
1: Ginakumpirmar sang Office of the Civil Defense Negros Island Region kon sang OCDNIR nga wala sang may ginpatigayon nga massive evacuation sa mga lugar nga may kaantanan sa nagluntad nga ashfall matapos maglupok ang Bulkan Canlaon udto sang Sabado, October 10. Sino sa kay Donato Sermino III, ang Regional Director sang OCDNIR, ginakabig ang moderate explosive eruption ang natabo sa karon kag nagdangat sa 5.6 ka kilometros ang volcanic pluma ukon ang ginbugas ang bulkan. Nakabaton sila sang impormasyon nga mayara sang napanimahuan nga supre sa mga lugar kung sa diin nagluntad sa karon ng ashfall kangay sa Banua sang Don Salvador Benedicto. Dugang pa ni Sermino III apisar nga wala sang evacuation sa mga pumuluyo nga naka-experyensya sang ashfall. Apang sila ang nakapreparar na bangod mayara na sang mga face mask ang ilang mga ukon nga ilagin panghatag sa mga Banua kag syudad sa probinsya sang tion nga mayara sang haze nagligad nga bulan sang Setyembre. Sa karon padayon ang ilang pagbantay bangod nagapabilin pa sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon kag ila na nga ginapaandaman ang sabahin sang Region 7 nga posibleng magatupa ang ashfall bangod padulong ang direksyon sang hangin sa didto nga bahin.
0: Isa pilason matapos ang imungguan sa pickup ang duha ka tricycle kaganom ka mga single nga mga motor nga nakapark sa higad sa dalan sang Bacolod Negros Occidental Economic Highway porok sa Jose 1 barangay Sumag sila sa Bacolod dagan sa October 11. Ang pilason ging kilala sa kay Robert Samorillo, 49 anyos, tricycle driver, kag residente sa Porok San Jose 2, barangay Sumag, syudad sa Bacolod. Kag mayaray ni sang duha ka mga minor de edad nga mga lalaki nga sakay samtang driver sang pickup ging kilala sakay alias Sheron, 18 anyos, kag-residente sa barangay Panukoy, syudad sa Bacolod. Sa next investigation sa Traffic Enforcement Unit Bacolod City Police Office o TEO BCPO, gikan sa nasidlangan nga bahin ng pick-up kagining padulo sa Bangga, Banose, kaginaligar nga ining napiyungan, kabangdanan, nga nabungguan sini ang tricycle ni Samorillo sa Tanagadalagan. Namungguan man sa pick-up ang pila ka mga motor nga rasigad sa dalan, nga nakapark kag naglabot ini isang isa ka video kihan kag isa ka balay sa lugar. Pagkatapos sa aksidente nagpanawag ang driver kag natigay man ini nga makustudiya sa kapulisan. Nagagawa sa investigasyon nga ang si Samorillo ang magadulong kuntani sang iya nga bata kag ginablos sa Sumag Elementary School bilang agol nga magpractice ang ilang mga blockings bilang mga propsmen sa elementary category sa Mascara Festival Street and Arena Dance Competition. Sa karon patay nga ginabulong sa ospital si Samorillo matapos makagominis ang pila sa tiil kag miyaras ang bukol sa ulo kag ginaulat ang desisyon sa mga nasa labat sa natabo nga aksidente.
1: Plano nga dagdagan sang show cause order sang Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTONIR adlaw sang Lunes, October 12 ang babaye nga driver sang pick-up nga imbolbado sa natabong nga aksidente sa Dalan Banose sa Barangay Sumang, syudad sang Baclod aga sang October 11. Suno sa kay Jack Conlo, ang Regional Director sang LTONIR, mayara na sila sang impormasyon angot sa aksidente kag sa driver kag ilan na sa karon ginatipo ng mga detalya sa natabong nga aksidente kung sa diin imbolbado kag indi magdubo tubo sa 8 ka mga motorsiklo ang ginpangbungguan. Dugang panikonlo, ginapatihan nag-ara sa idalom sa presensya sa magkakulubog ng ilimno ng drivers ng pickup. Kag kung mapamatud-an, mahimo nga magapangatubang ini sa reklamo angot sa reckless driving. Kung madumduman, nagluntad ang aksidente nga nagresulta sa isa ka tricycle driver nga pilason matapos mabungguan sa pickup nga ginamaniho sa isa ka 18 anyos nga babae kag nadalahig. Ang ginapatihan, 7 pa ka mga motor.
0: Nagapabiling ng hilwa yung suspek sa pagtiro patay sa iyang abyan sa Porokasagingan, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod, agas ang Oktobre 9. Ang biktima, ging kilala sa kay Mark Anthony Gayatao, 41 anyos, kag-residente sa Nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Ramis Aysun, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 3, ginapreparar ng pagpasakas ang kaso batok sa suspek kag ginatipo na ang nagkakaigo ng mga ebidensya. Dugang pa ni Aysun, ang kagwa silang investigasyon nga may aras ang wala pag-intindihan sa tungas ang biktima kag suspek. Bangod upod ang duha sa wala may baluan ng mga transaksyon. Kung madumdumaan, gintiro patay sa ang suspek ang biktima bangod may nagluntag ng pagbinaisay na nagresulta sa krimen kag nakadalagan pang biktima. Apang ining naptan sa suspek kag gintiro o liwat.
1: Nagasugod na sa tinalikdan ng Oktobre 10 ang distribusyon sa emergency cash transfer kon ECT para sa 3,296 tanan ka mga sugarcane farmers kag laborers sa Bacolod City nga naapektuhan sa pag-atake sa Red Stripe Softscale Insect kon RSSI sa mga tubuhan. Sunod sa Department of Social Services and Development kon DSSD Head Dr. Rachel Verde Prado Manga nga kada kwalipikado nga benepisyaryo makabaton sang tag 10,325 pesos nga cash assistance halin sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ang bulig pinansyal ginhatag agot mabuligan ang mga mangunguma kag trabahador sa tubuhan nga naapektuhan ang pangabuhian bangod sang RSSI infestation nga nagdulot sang dako nga halit sa mga pananom sa tubo sa syudad. Yara sa 3,056 tanan ka mga hektarya sa mga katubuhan sa Bacolod kag kapin 2,000 dire kon 2,000 dire ka hektarya o kon 65.45% ang naapektuhan sang peste kag nabuluban taman sa mga opisyal nga ang halit nagbalor sa 100 million tubtob 200 million pesos. Ang distribusyon kabahin sa emergency cash transfer program sa DSWD para sa mga kwalipikado nga mga mangunguma kag trabahador nga naapektuhan sa RSSI infestation sa Negros Island region.
0: Nagapatuman sang threat assessment ang militar sa mga lugar nga may aras ang presensya sa mga rebelde sa probinsya sa Negros Occidental matapos ang natabo nga pagpanglutang nga ginako sa New People's Army o kunang NPA. Sunod sa kay Major General Joey Escanillas, ang commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, luyag lang ay pabutsyag sa mga rebelde sa publiko nga nagapabiling pang ilang hanay pagi sa pagpamatay sa mga sibilyan nga ila ginatudlo nga may kagtanan sa mga otoridad. Dugang pa ni Escanillas ang ginapakita nga mga kalakasan sa mga rebelde ang gusto nila ipabutsyag sa publiko nga silang dapat kadlukan. Apang may arasang mga plano ang militar agod nga matapnang nasabit ka mga krimen sa kabukiran. Magagagwa sa ilang pagtuon nga ang nasabit ng krimen ang nagkakatabo bali sa mga kabalayan kag sa ilang paglantaw may arasang tikang ang mga rebelde nga maglunsar sa panibago ng mga recruitment sa lugar. Kung patutumaan, naglunta ng unang pagpanglutang sa isa ka 60 anyos nga lalaki nga kinikilala sa kay alias Atan sa Oktobre 4 sa Purok 1, Barangay Yawyaw, Banwa sa Kawayan kag ini ang ginsundan sa pagpatay sa isa ka katapos ang National Anti-Crime Group Organization o kunang NACGO nga ginkilala sa kay alias Juni sa Oktobre 5 sa sitio Kapaklan, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan kagining lunsay nga ginpangako sa NPA ang pagpatay sa mga biktima.
1: Nagapadayon ang pagpanglimpyo sa Bacolod City Public Plaza o konsang syudad sa Bacolod Public Plaza sa tunga sa Mascara Festival 2026. Bisan wala pa matapos ang redevelopment project na gagin pagunahan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kon Tiaza. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya, hindi mahimo nga hulaton lamang sa syudad ang Tiaza o konang kontraktor antes magpanilo sa palibot sa plaza. Bangod sini, ginpakigbahin sa lokal nga panguluhan ang pagpanglimpyo sa mga empleyado sa General Services Office kon GSO, Bacolod Environment and Natural Resources Office kon Benro, kag Clean and Green, kag sang City Engineer's Office, upod ang iban pa nga mga personnel. Samtang ginahulat pa sang alkalde ang evaluation kag assessment report sang Tiaza, nga iya ipaanggid sa report sang City Engineer's Office, kag sa mga komento sang publiko, agud makita ang sala kag dapat iobrahon sa liwat sa ginapatigayon nga redevelopment sa plaza.
0: Nagkapyon ang Luisa Medel National High School kag Corazon Montelibano Elementary School sa Mascara 2026 Drum and Lark Choir Competition gipatigayon sa Bacolod Public Plaza kapon sang akon na sang Sabado October 10 considering sa mga eskwelahan ang nagpasundayag sang ila talento sa musika, choreography kag disiplina. Nagpuli ang duha ka kampyon sang tig 5,000 o kon 50,000 pesos nga cash prize. Sa elementary category nagpuesto ay kaduha ang Patricia Hope sa elementary school kag ikatatlo ang Bata Elementary School 1. Sa tangang high school category nagkuha sang first runner up ang Handuana National High School kag second runner up ang Domingo Lacson National High School. Kabahin sa Mascara Festival 2026 kag may tema nga Share the Smile. Celebrate gugma, gipakita sa mga estudyanteng ila talento sa street kag rin performances nga nagapakita sa pag-uswag sa masunod nga henerasyon sang Mascara performers.
1: Ginkoronahan naman bilang Miss Bacolod Mascara 2026 si Macy Elaine Albarico, representante sang barangay Singkang Airport, kang isa ka sang gunayang kabataan no kunay SK kagawad sa ginpatigayon nga coronation night sang kahapon nga adlaw Domingo Oktubre 11 sa STI West Negros University. Nagbaton si Albarico sang 150,000 pesos nga cash prize matapos magkuha ang corona sang siningatuig nga competition. Ginkilala man siya bilang Miss Geniality. Samtang nag-first runner-up si Jolie Mikayla Borja sa Barangay Mansilingan nga nagbato naman sang 100,000 pesos nga cash prize. Samtang si Maria Zonora Elisa Coraza naman sa Barangay Sumag ang nag-second runner-up nga nagbaton sang 50,000 pesos. Sa minor awards, ginkilala si Coraza bilang Miss Photogenic. Samtang si Carla Aligaga sa Barangay Pahanukoy ang nagdaog sang Best in Production. Nakuha naman ni Lordeth Codico sa Barangay Bata ang Best in Swimsuit Award. Samtang si Borja ang nagdaog sa Best in Talent, Best in Festival Costume, Darling of Social Media, kag Best in Gown. Kabahin ang Miss Bacolod Mascara 2026 sa selebrasyon sa Mascara Festival nga nagasentro sa tema sang gugma kag padayon nga pagselebrar sang kultura sang Bacolod.
0: Alas 6:28 na. Yung nabatayan mga katropang detalye sa balita sa lokal. Kaginang ginadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At napadulungan mga katropang detalye sa balita sa national.
2: Express Balita. National News.
0: Di magnubo sa 17 ka mga marino ngayon bulbado sa separado ang mga insidente sa Strait of Hormuz, ang luwas nga nakapauli sa Pilipinas suno sa Department of Migrant Workers. Ang mga nagpauli, ginalagipan sa 16 ka-cruise ang MV Kazima 3, kagisa pa ka-cruise ang MV Sinbad. Nag-abot ang mga iniis sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Oktobre 9, sakay sa separado nga Emirates kag Etihad Airways flights. Suno sa DMW, nahalita ng duha ka barko sang naigo sang wala matumod ng mga projectiles samtang nagabiyay sa dagat. Samtang ginmandua naman sa DMW kag OWA, ang pila ka mga manning agencies nga siguraduhon nga mahatagan sang kinanglanon ng physical kag mental health screenings ang mga marinero. Naghatag sa man sila sa benepisyo kag bayad sa mga marino nga Pinoy.
1: House of Prosecution Panel sang Sabado ang nagpahayag sang pasalidad o kunsang posibilidad nga i-offer o kun i-refer sa Department of Justice o kun DOJ kag sa Office of the Ombudsman ang mga aligasyon sang bribery batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ginimo ni Luis Tro ang pahayag matapos nga nag-file sang manifestation ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court nga nagabawi sang Article 3 nga nagasakop sa mga aligasyon sang bribery sang impeachment trial sang Vice Presidente. Ginpresentar na sang House Prosecution Panel ang ebidensya sa tatlo sa apat ka mga artikulo sang impeachment nga orihinal nga ginpasaka batok kay Duterte. Lakip dire ang Article 4 nga nagasakop sa ginaligar grabe nga pagpamahog batok kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez kag sa Article 1 nga may kaantanan sa ginaligar nga misuse of confidential funds.
0: Pinpabilin sa kamara ang edukasyon bilang pangunang prioridad sa ginadusong nga 2027 national budget samtang ang pundo sa health sector ang gindugangan man sa 12.23 billion pesos. Sa House General Appropriations Bill nga ginaprobahan sa ikaduwa nga pagbasa, nagpabilin sa 1.23 1.107 trillion pesos ang pondo sa edukasyon. Dugang 10.55 billion pesos ang ginpaingin para sa mga programa sa sektor. Lakip na ang bully financial sa mga estudyante. Pagkaayos ng eskwelahan, kalawasan sa mga eskwelahan. Kalakip na rin ang 2.1 billion pesos para sa tertiary education subsidy, 1.77 billion pesos para sa tulong dunong program, kag 952 million pesos para sa construction kag renovation sa mga pasilidad sang eskwelahan.
1: Senate President Sherwin Gatchalian, liwat ka nagpakayag nga ang pagtugyan sa isa ka ginabungkag nga opisina, hindi isa ka kinaadman nga buhat. Kabaliskaran sa pag-ako ni Estrada nga may kinamatarong siya sa ginpag-okon sa paghimo, sinibangod na gamit siya sa personal nga pondo sa pagkayo dire. Ang Office of the Ombudsman kag ang Government Service Insurance System o kung GSIS nagumpisa sa ginguba nga opisina sa Senado sa gindetain nga si Senador Jenggoy Estrada nga ang una nga nagalantaw sa posibleng mga pagdapa sa kasuguan kagang naulihi nagausisa sa integridad sa istruktura sa ginbungkag nga hulot suno sa kay Senate President Gatchalian sang Sabado October 10 ginusisa man sang gatag dumalahan sang GSIS sang opisina sang nagligad nga pila ka adlaw matapos makita ang mga litrato sang kahimtangan sini pahayag ni Gatchalian. Ang pagkuha ni Estrada sa mga lasang o konsang kasangkapan sa opisina, lakip ang kasilyas, mga sakit sang kuryente, kag mga panel sang dingding. Nagkakahulugan nga si Soto ang kinahanglan nga maghimo sang isa kadako nga pagkayo nga ang gobyerno ang magagasto.
0: Alas 6.32 na, inyo nabatian ang balita sa National. Mga katropa ka, gining ginadulong sa inyo sang Vision X Plus.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ng detalye sa Balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Kapin sa 12 ka mga personang napatay, kag 309 pa ang pilason sang Sabado sa isa kapag pangatake sa Riyadh International Airport. So na sa mga opisyalis sang civil aviation sang Saudi Arabia nga ginabasol sa mga Houthi sang Yemen. Apat ka mga Saudi citizens ang nalakip sa mga napatay. Subong man ang duha ka Bangladeshi, isa ka US citizen, isa ka Egyptian, isa ka Jordanian, isa ka Syrian, isa ka Palestinian, kag isa ka Sudanese. Sunod sa report. Pila sa mga pilasan ang yara sa iseryoso nga kondisyon. Ang mga pag-ako sa mga otoridad sang Saudi ang sa mga strikes nga nagaigo sa mga civilian targets ang tumalagsahon. Kag ang mga opisyalis ng aviation wala nagsambit sa ngalan sa mga Houthis.
1: Isa ka 7.7 magnitude galinog ang nagigo sa nabagatnan ng bahin sang Panama sang October 9, 2026. Ganaghalit sa mga balay kag mga buildings, nagutod sa supply sang kuryente kag nagpauntat man sa mga biyahe sang eroplano. Suno sa United States Geological Survey, nagluntad ang linog sa kadalumon nga 12.6 kilometers. Madamong ang mga pumuluyo ang nag-evacuate bangod sa kabaskugon sang linog samtang kapin sa 147 tanan ka mga aftershocks ang narekord. Wala pa sang kumpirmado sa karon nga napatay sa initial nga report apang mayar sang kahalitan sa mga estruktura kag padayon nga ginaassess sa sang otoridad ang epekto sang linog.
0: Alas 6.35 na. Inyo na batayan mga katropa ang detalye sa Balita sa International kag ginaginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan ng detalye sa Balita sa Sports.
2: Express Balita, Sports, Sports.
0: Bunggo ni Alex Ayala ang isa ka-qualifier sa pagsugod sa iya kampanya sa 2026 Wuhan Open base sa gin-release nga draw. Ini ang mga marka sa pagbalik sa Filipina Tennis Ace sa WTA Tour matapos wala siya nakampang sa Beijing Open bangod ginpili sini nga itiglawas ang Pilipinas sa Asian Games sa day nakakuha siya sang bronze medal. Pananglitan magdaog siya sa first round sang competition at ubang ni Ayala si Leila Fernandez o kon Ekaterina Alexandrova sa madason nga round. Si Ayala ang 13th seed sang tournament. Ang balita sa sports, ginadulo sa inyo mga katropa sang Vision X o kung sang Cess the Pain.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Cess the Pain. Palanakit sa lawas, i-Cess the Pain mo na. Cess the Pain. Available sa mga drugstores.
0: At ang patulungan mga katropa ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, si Sara Labate mayaranan sang bag-ong boyfriend. Mga katropa, hindi matapos nga gin-hard launch sini ang iyang ginadigar boyfriend sang iyang kadlawan. Mga katropa, matapos ang 33rd birthday celebration sini sa tinalikda niya ka October 9, 2026. Ang aktres mayaranan sang reposted birthday greetings sa iyang friends sa iyang Instagram stories mga katropa. Sa diin na notice gilayon sa mga netizens ang series of sweet kag mga cozy photos sa may upod sini isa ka mystery man no sa isa ka photo mga katropa kita digto ang isa ka foreign looking businessman nga naghakwat sa iya sa beach mga katropa while lang isa naman ka picture na capture nga nagatindog ang lalaki sa tupad niya nga nag-surprise sa iya sang isa ka birthday cake. Ang mga fans ni mga katropa ang na bulabog man matapos nga tido wala man ba nag-post si Sara Labate before tas gulpin talang galing nga may ara na sa ginaligar nga boyfriend ini mga katropa. Tapos base naman sa ano no sa mga netizens ang gati mahilig din pangita kung sino yung lalaki. Inisya ko ng mga katropa mo si Mikael Skim. Isa ko no ka Third Culture Entertainment founder and CEO. Isa ka Third Culture Entertainment ko no gati mga katropa years na ko no in entertainment, music, tech and marketing between Europe and Southeast Asia. Isa na ko no ka CEO kag isa ka no Culture Entertainment founder. So ti mga katropa do na bulabog naman ang mga netizen. Plus pagid nga ti sa isa ka interview mga katropa no sa isaya ka director kay Yap mga katropa nagpa-interview ining si ano no si Sara Labate kay Daryl Yap. Kun sa diin mga katropa nga gid pamangkot to siya may segment kay gid pamangkot to siya ni Daryl Yap nga sino mas nakakatakot si Barbie o si Annabelle no sa ang sabat ni Sara Labate sa manika to ha pero si Barbie kasi ganda lang eh. Tapos si Annabelle naman nakakagulat kay bigla-bigla na lang kung nananaksak. Pero ito mga katropa, ginatagan meaning sa mga netizen. Kati ang bagong girlfriend, sang ex-husband sini nga si Richard mga katropa, amo si Barbie. Samtang ang mother naman sini nga ti kontra-kontra siya mga katropa before si Annabelle. So ti chismisa naman sa mga netizen ang nasambit ng interview. Matapos naman ang interview mga katropa, nag-post naman si Barbie Imperial o kung si Barbie mga katropa sang video nga nagatiro-tiro ini ako naga-shooting ini mga katropa sa so, tinataga naman sa mga netizen sang meaning at nagapakita man sa abilidad si Barbie tungod sa nangin ining pakayago ko interview ni Sara Labate mga katropa. Te amoy nang balita naton sa showbiz. So bugya nga daw sang Lunes nga ginadulong gid sang inyo sa aton nya mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang atong Santon Plus Herbal Soap. Ang atong Santon Plus Herbal Soap ang maka-help gid prevent sa early signs of skin aging at makapaputi sa atong mga panit sa natural sininga ingredients. Sa nami gid gamiton adlaw-adlaw sang bugos nga pamilya ang atong Santon Plus Herbal Soap. And syempre mag-isa pa kita kahabon sa mga mahilig daman sa glutathione with Gojek nga ginimpunan pa sang virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:40 na. Mga katropa, ngayon na ba tayo ng balita sa showbiz? Kagata na padulungan mga katropa ang balita espesyal. Kapag kay katropang James King, gusto rin akong tanaman yung mga katropa. Ano naman yung pinasahing paka? No? Nariyay? Kaya nakita niya gini, dugin katuan niya gining lugar para makita e maning pinasay ni nga pakakatapang James King.
3: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Nabatian mo na katropa ang sapat nga Mayo Bactracus? Hindi nga itong nga Balita Espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Mayo Bactracus katropa. ukon turtle frog nga makitan lang sa Western Australia. Nakuha ang pangalan sa turtle kung sa din ang itsura daw halos turtle pero wala sa shell. Gamay lang ni nga sapat, lipot ang mga tiil, kag tipulong. Ang kadukon sa ni mga katropa halos 45 millimeters ukon 1.8 inches long lang. Kalabanan sa ginakaon sang sininga mga turtle frog katropa mga anay. Baskog ang mga limbs, that is why kaya nila kutkutuhon ng balay sang anay. Ang itnog sang sininga klase sang pakakatropa, wala na nag-aagi sa tadpole. Fully formed, bukong fully developed na once mapusa ang ilang mga itnog. Kung lang taon mo ang itsura sang sininga paka mga katropa, hindi mo mabalaan kung si Michelangelo bala, kung si Donatello sang Teenage Mutant Ninja Turtles na wala sang shell. Hindi ko sure katropa kung mayara na ini sa Pilipinas, pero kung gusto niyo makakita, malupad ka dito sa Australia. Ito ang ating balita special sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mga hubag-hubag o kung bukul-bukul sa lawas, mag-Santon Plus Herbal Capsule, ang Rig. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Sigurado to, hindi to yung mutated ng paka. Kasi bala makibot ka mag, ano sila, mag tindog bala.
1: Gulpi, maglagan bala ka.
0: Ka magsinggit, kuwabunga. Kaya mo lang war cry sang Teenage Mutant Ninja Turtles mo. Kuwabunga. Sila na apat, sila ni Michelangelo, Leonardo, Rafael, kag ni Donatello. Puro pa na yung mga, ano na, pangalan nila, no? Mga, ano, mga renaissance artist na sila. Pero paka to sila ya, paka. Paka to ya. Giningad lang nga, turtle frog. No. Oh, sabi ko gani, pasensya sa mga nagapamahos po mga kay, ang paglantaw ko niya sa iya, yas na sininga sa paka, ang tsura, do, same bala sa paka, dito sa Thailand, gaginakaon. Nga, ang iya bala nga, sa isda bala bihod, o kunang itlog, amunay ang gaalawa siya nga chan, natuon na siya, ginakaon, namit kaon sa mga taga-Thai. Sa amunang mga delikasi nila, ginakulture na to nila ya. Lagi na sa bawahan pa na. Tapos sa usawan nila sa kangkahang, roon up lang ang sauce balaw doon sa usawan. I don't know kung hindi. Muna yung ilang delikasi ito. Namit ko na mo. Alas 6.43 na mga katropa. Yan yung nabatay ng balita. Special ko po si katropa yung James King. Kag mga katropa. Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa Diinta ni Mabakal.
1: Mga katropa, mabagkalang itong mga produkto sa itong mga Yes to Health Store. Diretso siya sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, mabakal man sa mga butika sa Necros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, and TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications, i-search talang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagamonitor da sa aton, good morning si Ilaw, Arines Law.
1: Yes, good morning sa mga katropa naton nga nagatutok subong sa aton. Sa ila ni Mamayna, sila Dora Dumupig, good morning dira. And of course sa mga moms chapter naton dira sa May Punta Taytay, good morning, good morning sa inyo. Sa ila man ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning.
0: Yes, good
1: sa kay Ma'am Gloria Cuenca Mayong Aga, ambalia watching live kuno from Moms Tackling Chapter. Oh. Good morning. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning man. And of course kay Sir Lord Navales, mayong aga. But yeah, this is the last week of mascara. Yes. So, matapat na kamuda kay Tima Katropa. Nagsugod ng highlights. Highlights ang 9 after 18. Pero di ang pinaka-highlights, good. 16, 17, 18. So, lapit na lang. So, ready na kamo maglagaw. Dira. Good morning, Madra. Sila ni Tita Daisy, kay Nung Jojo, good morning man. Kay Tita Salina, Trahe, Mayong Aga. And of course, sa mga listeners natin, Traya sa May Bago City, sa Barangay Binubuhan and Barangay Maaw, good morning.
0: Yes. Good morning. No? Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: October 12, happy birthday mga katropa. Mamaya ka tropa Mendel, 25, no?
1: 29.
0: Ah, 29. 29. Inapit
1: na
0: prano. Ah, ugali, no? Kay Biernes. Sa Biernes, gali.
1: Ah? Pwede na. 25, sa... okay lang man.
0: Oo, pwede man. Advance na nga daan. Advance. Okay lang i-advance ang birthday. No? Mm-mm. Hindi lang 13th month pay. Yum-yum, oh, man sa... De, ah, das ang pag-liberty. Pilang lakad lang, hindi sa Christmas. May... Christmas countdown. Tara, karapang winter. Pilang man. Pilang lakad lang.
1: Dando na lipat.
0: Oo, oh, how many days left? Christmas na. Kay, ano gali, no? Dugidugay, November 1, ano? Pilang lakad lang, no? Merry Christmas and a Happy New Year naman.
1: 75 days.
0: Wow!
6: Wow, ka-perfect!
0: 75 days to go.
1: Christmas
0: and happy birthday.
1: Ligad mo 90 something pa.
0: Oh, katasig lang, no?
1: Sa buong 75 lang, na
0: grabe,
1: lang.
0: Tignan. Kung pabayaan mo lang siya.
1: Makibot ka lang.
0: Makibot ka na lang. Ay, oh,
1: galing. Di sabagay, ganit sa buong kapangitan at affiliate ka tropang France.
0: Ah, oh, sige lang. Oo. Oh. Eh, pasalamat. Pasalamat na tayo nga may makatag sa tons ang pilit, ah.
1: Makatumakal pa naman okay. Sa mga
0: gani man. Yes, correct na, no? Bilang kilo sa buong kapilit.
1: 3, 5 pataas.
0: Alas 6:47 ng mga katropa, standby kang magabulos ng bulos sa Echo Pods kay tropang Erwin. Sa liwat, kaming inyong matag balita.
1: Ako si katropang Wendell Balinare.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon ng Pilipinons, Pilipinas. XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Irtil, yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo. Sa

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Premium D3. Ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mabilibili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika. Sanzone Gold, Coffee Mix.
8: Sister Pain, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape na imbidyang sabor sang Sanzone Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Marami na ang natulungan ng Sanzone Plus Herbal Capsule.
9: Eli, sinubukan ko uminom Sanzone Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Sanzone Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Sanzone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanzone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang.
14: Tanggal agad ang kabag.
13: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
15: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni Kut.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko
10: as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheat grass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako po, si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: Para always looking young and fresh, Mugler Skin Herbal Soap with Glowte Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
4: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samson Gold.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santon

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako ka Lizzie Liz, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
1: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients

0: na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasized to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamok ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinilap ako ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman. Hey.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa aton nga mga tagparamati. Welcome sa pagpangalaga kanyari sa Bullseye. It's another week mga katropa. Lunes na Lunes, bungha. Kumusta ang pinakamang kuturan tas brog ni Negros Occidental sa malabutan nga pagpangalagad natin this morning sa aton nga palatong tulan dari sa Bullseye mga katropa. Monday morning, it's October 12, 2026, no? Para sa mga kuturan ta, ngara sa ilang mga panimalay, may aga sa inyo tanan. Para naman sa mga kuturan ta, pakadto na sila tag sa mga opisina, mayong aga. Kumusta ang aton nga mga drivers, aton nga mga commuters, sa sining panahon nga nagahulat-hulat ta sa maayong balita. Anong maayong balita? Ang pag-nubo sa presyo sa petrolyo o kontani. Pero the way good. May duso butong ako na may ara sang pagsaka, may ara man naga-nubo, may ara sang naga-nubo, may ara man sang nagasaka. Maraming masulo sadya-sadya mga katropang mga piyan, no? Sa sining panahon nga medyo mabulubudlay-budlay pa pakabuhit, pero sige lang ha, away lang Japon, laban lang. Sige lang ta Japon sa aton pagpanikasog sa aton nga pagpangabuhi. Importante mga katropa, buhi
1: kambalapa.
0: Para sa mga office workers natin, pakadto na sila tag sa mga opisina may aga. I hope ara kita sa mga sitwasyon, no? Despite sa mga nagakatin-katin nga pitaka. Subong pizza dosina, tatlo na kadlaw ang hulatunta, ha? Para mag-okay na. Para mag ano na, mag mag-okay-okay ang panahon ta, no? Abin yung sweldo ta mga katropa, insakto lang, no? Mabaton ka sweldo sa pizza 15, ihatag mo sa mga utang mo. Kayang imusweldo na utangan mo na.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Tupad balay ko, makahambal sila mga katropa sa una. Hambal yasin niya. Amuna sa ginatawag nga negosyante ka na. Kabalo ka na mag-rolling sa imo kita. Ulo kabos-kabos ang budget. Ati dito anay, kumapit muna sa mga 5-6 para maka ahon mo ang imong 15 dias. Kung malakad mo anay ang imo 15 dias mga katropa. Anyway, welcome sa pagpangalaga naton mga katropa. Pila ka ma-update mga balita sa aton nga pagpangalaga this morning. Mga katropa, check on ta karon lang taon-taon pila ka latest situation sa nga kanlaon mga katropa matapos nga naglupok, nag-angkon sa minor eruption, nagligat nga adlaw. Tanahon taman mga latest development sa Mascara Festival mga katropa. Ano mga insidente, mga hitabo nga nagluntad durante sa paghiwat naton sa Mascara Festival. Tanahon taman, no? Ariho, ang diesel may saka. Ang diesel may pagnubo. Bad news para sa mga nag-gas, gasolina. Katropang Chris, medyo subo ni sa aton mga motorsiklo. Kay ang gasolina, nag-taas. Ang kerosene, may ara sang amot. May ara sang pagnubo, pero ang pagnubo niya daw hindi satisfied. Daw ka gamay ba daw sa pagnubo niya, blaw? Pero sige lang, no, importante may pagnubo mga katropa. Medyo masakit-sakit dayon to na karon, isa-isahon to na karon ang aton nga mga update sa presyo sa petrolyo. Samtang provincial mga balita naton sa Negros Occidental mga katropa. Ang aton nga probinsya nagpreparar na karon for El Nino. Sa nambal naton kahapon, white na matalakay mga katropa, pero ang isa sa ginalantaw ni cloud seeding nga mga preparasyon naton para sa Super El Nino nga mag-epekto sa Negros Occidental. O, tara, no? Karon sa pagpangalagad na, diri sa aton paratuntunan sa Bullseye, mga katropa, mga biyan. Sa Balita Nasyonal, mga katropa, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nag-himutig nga siya ang sa likod sa pagpangguba sa Vice Presidente. Laug-laugan niya pa to, no? Kaya niya, nag-tauganize lang kuno ni Spokes Attorney Claire Castro. No? Pag tauganay nila, daw nag-react lang sa black, no? No? Tigin pagwa ni isang spokesperson, ni Spokes. O, nga bali ako, no, ang daw nag-amuna sa kuno. Ah, pagkatapos daw naghatag sa mga hindi sakto nga mga reaction. Sige, dapat siya sa amon lang to. Sinabi ni Auntie Claire talaga.
1: Tambalay na sila! Larga na!
0: Nanaon taman, mga katropa. Marisume karoon ang impeachment. Sumunga daw, mga katropa. Lang taon-taon pinakamanga bago naman nga mga revelations, no? Kadamo na sang mga nagakalatabo sa aton palibot sa impeachment. Ang ginahulat-hulat na ito na development, mga katropa, saan o sila mag-convene para maglantaw, assess sa mga ebidensya, kaga maglantaw sa bibuyan ko lang nimo, no? Ang impeachment tapos naman eh, no? Nakita mo naman ang talaan ng mga ebidensya to, mga katropa. Pinakabugat din, sal-in, pinakabugat din ang declaration mo sa statement of asset and liabilities and the net worth nimo, nga amuning pila ka mga presidents, mga katropa, nga nagakakakas ang pila ka mga public officials because of non-disclosure sang ilang mga assets and net worth. Kag mga kita, bugbugat mo, no, para sa mga kuturan, tas para sa mga public officials naton, mga katropa. Sa libro sa mga public servant naton, ang sal-in importante, nga ma-declare, no, with all honesty, properties nila, kwarta nila, no? I hope tani maging presidents ni para sa mga public officials naton nga makulbaan nga pwede sila pasakaan sa kaso kung hindi nila pag-declare sang insakto ang ilang nga mga propiedad, no? Sa una ga pulo panago lang ni bata ibutang ang ngalan sang propiedad, tupad balay butangan, no, mga kilala butangan sa mga properties, mga katropa, kay base mga kurintihan sa sal-in kuno. Di subong amoning sadya, no? Amoning budlay tungod sa ginalantaw naton nga violation sa sal-in naton, mga katropa. I hope ha, ako ya paglantaw ko, mga katropa, ang impeachment court should decide now, no? Kay daw ano pa i-prove ta abi, no? Because may mga ebidensya naman itong na-presentar pag napakita, mga katropa, mga abyan. Ari pa, pinaka-latest development, mga katropa. Senator Ping Lacson, nagpahayag niya si Senator Lauren Legarda kuno, matipyok naman sa majority, bawangka. Ganyan talagang buhay sa politika, no? Your best friend would be shall be your best enemy soon. Daw amo na ang mga nagakalatabo, mga katropa, mga abyan, no? But anyway, welcome sa pagpangalagat ka dali sa Bullseye. Ako na mas katropang Wayne Sadina. Supod nato sa technical side si katropang Chris Librando.
1: Ari na sila!
0: Magpangalagat kita tuntum alas Jess ng aga, dari sa aton pala tuntunan, dari ginaman sa Bullseye. Check your own taman ang mga latest development karon, mga katropa, sa sitwasyon sang Bulkan Canaon, no? Ang pinakamalugan dito sa San Carlos, medyo napektuhan sang ining mga asphalts nga nagdangat dito, plus may ara pa sa mga may pagboga pa kainas ang aga. Na alarma naman kita, liwat, tungod sang pagbuga-buga, sang abo, sang Bulkan Canaon, mga katropa. Kay daw nakibot na ba na? Pinsan ko naglinong na ni siya. Ang Canaon galiya, samtang nagalino, hindi kagin magsalig. Kay ang pagbuga niya, ukol ang activities niya, hindi mo ma-predict. So, amo na yung mga katropa. So far, gina-check pa natin if may ara sa mga evacuation nga nagalungtad karon sa tagsa kamarugar, no? Dito sa Canlaon City, sa pinakamarugad sa La Castellana, sa La Carlota, amo na yung masami nga nagkakapiktuhan mga abyan kung may ara sa mga aktibidad ang Volcan Canlaon. Lakip naman ang San Carlos City nga pinakamarugar dito na apektuhan man sa ining abo nga ginahaboy sa Volcan Canlaon. I hope tani hindi na mag mag-okay na lang isa, no? Kay Budlay man nga sige ka kanamo sa mga problema ta subong ginapakatubang amo pa rin tubangon ta subong, no? Anyway, good morning mga katropa. Welcome sa pagpakaragta. Ma Mary Jane Baliario, good morning. Happy listening to you. May na sila Dora Dumipig, no? Happy Monday sa inyo. So good sa aton nga mga work week naman mga katropa. Junior Alegria, mayong aga, good morning sa Kapihan sa Overflow. Mayong aga. Thank you kay Kagawad Udok Cesar. Mayong bao, mayong aga. Nagapakapikapi da, no? Ginahulat-hulat ko pa sira. Kung makaabot kung magwa gid man ang TRO kung magagwa ang TRO let's go. Kung wala kung hindi magwa ang TRO para sa pag-question ba na sang ining extension, no, sang eleksyon sa mga barangay mga katropa, di way ta mahimo da, no? Padayon ang aton nga serbisyo, no? Pero abi nyo para sa mga public officials barangay at SK, kuya mas pabor kuya nga may eleksyon may kung second termer ka, hindi ka naman kapadlagan mo. For next election, paway ka naman. Tidaso naman no? Mapadlagan ka. Pero dapat duwalang ka term. Amo na lang kung kisa makahambal ka mga katropa. Sa lima katuig, ano yung muon sa mga official tas barangay man? May araihan sa mga proyekto nga magginawa, matapos ang aton nga mga public official sa barangay ukon ma-stranded na lang sila, ha? Sa ilang politika, ha? Kay ang aton nga mga kapitan, amo na ambal nila ko na bala? Ang barangay should be non-partisan, no? Pero tanawa ba na? Sa panahon sa eleksyon, sila ang ga-endorso sa mga politiko. Ang DILG ta, kita man nila kung sinong mga kapitan niya may ara na nakaangkla sa mga politiko, politika. Sinong mga amo nila sa politika. Pero daw, why man Japon na pulos ang aton ng mga provision sa aton konstitusyon nga hindi ma-implementar sa insakto. Nagkadto Japon sa punto kay sabagay nga si Kapitan giendorso sang kandidato sa panahon sang eleksyon. Si Kapitan pa ang nagapreparar para sa mga lugar nga paghiwatan sa mga aktibidad sang ila politiko. Si Kapitan niya kung kontra partido daw halos paggamiton niya sa gym. Si Kapitan lapit na eleksyon sa mismo nagapangita sang leader. Si Kapitan nagapanagdag sa kwarta. Muna iyang politika at sa barangay. Pati ka mo? Abot nyo man na? No? Nabalaan nyo man na mga katropa? Anong pananawa nyo subong? Lima katuig mapungko ang aton mga public officials, no? Kung ikaw 18 ang kandidato ang aton SK mga katropa, kung sa insakto lang git yung mga plastada proseso nga practice naton sa eleksyon, dapat pagka 18 mo hindi ka na sa SK, wala ka na da sa SK. So meaning ang imong expiration sang imong termino mga katropa, it should be 18 years old because you're not anymore SK if nakapungko ka na, nakapatong ka na sa 19 pero subong mga katropa, kung mag-amo na yung termino lima katuig ang aton nga mga SK as early as 18-14 pwede na makapadlagan SK. Amo na bala? Di pagkatapos na para mag 18 sila 13 no? Makwalify na sila bilang mga SK. Kung totoo ko na mo rin, no? Pero may mga provision abi ang bagong akta republika ni Ches Escudero, mga katropa. Ropilit Avila, maing aga sa inyo. Salamat gid ha sa mga ma'am sis natin that morning. Thank you so much sa pagpamati, mga katropa, mga abyan, no? Anyway, ako na mas katropang Win Salinas. Upod natin sa aton technical side si katropang Chris Librando. No? Ang himuan nila 5 years kundi mga what, sir? maano man pabi sila? Sir Leopoldo Gimaran, Gimarangan. O gani, sir? Dugaduda man ta? Manudas lang, gainit buli na nila sa posisyon. Tiyano pabi? Kaburing na, kundi kutibaw nang wala makutibaw. Kaution nang wala makauti. Amo na wala mga katropa. O gapatigo na sa mga aton nga mga philosophers sa una gambal. Siya absolute power, mga katropa. Corrupts absolutely. The more, the longer you stay in position, the bigger opportunities for you to be a corrupt public officials. No, not all, but malapit sa malapit. No, gakatabo ina mga katropa, ha? Because gakadula ng check and balance, no? Wala na renewal, dugay na ang renewal of trust sa aton pumuruyo para sa mga public officials natin. That's why may eleksyon, and that's guaranteed sa aton nga konstitusyon. Si Kapitan, tatlo gid lang na katuig ang termino niya. Galing ti mga isgan man eh, mga maalam man ng aton nga mga officials gobyerno, gin-extend, permero gin-extend, apat katuig, subong gin-extend naman sa lima katuig. Gin-fix pa, gin-fix ang termino sa mga public officials sa lima katuig, mga abyan. So medyo, for me, madugay-dugay. For me, medyo boring na. dapat may mga challenges. Ang challenge na kung paano nila lusutan ang eleksyon kada tatlo ka tuig, mga katropa. Bisaya ni Bay, may aga, napadagan pa ni Tani si Rimelho, pero wala, why na chance kay ti-extend na mo. Anyway, mga katropa, sa ato mga katropa na ha, hindi pag-grimti ang aton nga mga produkto sa Yes to Health, na ang aton nga Santon Plus Herbal Capsule. Mga katropa, mga abyan, may ara na sa Malunggay kag Santon. Nga nagabulig, mga katropa, bato sa mga inflammations kag iban pa nga mga masakit o kung iban pa nga mga chronic diseases kag magigo sa aton infection, mga katropa, ang Mangustin, mga katropa, pinaka-importante na siya is antioxidant siya, no? Ginalibre niya, ginalikaw niya ang ato ng mga body cells, mga katropa, sa mga oxidative stress, no? Ginabulikan niya para mag-backod ini, mga katropa, gataas man ang aton depensa. Ma'am Shirley Arevalo, may aga sa ato ng mga katropa. Sir Lloyd Navales, good morning. Yes to BSKA this year. Yes, sir. No? At the same time, mga katropa, ang Santol Plus herbal capsule, mga katropa, available ni subong sa aton nga mga ano, sa mga butika malapit sa aton lugar. Okay, so laingid man niya mo, no, kung may ara kita mga supportive sa aton immune system. Okay, at the same time, mga katropa, kung nagapulo pangapi ka na, kapi ka na, no, Ma'am Shirley, pulo pangapi ka na, nagkakapi siya, pero ang kapi giniinom healthy nga kapi. At ang Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa, nga may ara sang glutathione kag collagen, na bulig para sa mga kuturan naton, para magwapa, para magputi. Di ba? Kag at the same time, mga katropa, why contra-tempo kay why palpitation? Ano man siya eh. Why sa sang taas nga kontinido sang kape? Pero ang aroma, mga katropa, kung manog kape ka, mabalaan mo gid yan. Hamot-hamot ang Santon Gold Coffee Mix. Kaga para sa mga diabetic, mga katropa, wala problema, because ang ginagamit natin da nga patam is ang stevia. Natural sweetener nga wala sang negatibong epekto sa aton lawas. Sir Lloyd Novales, may aga. At this, and this is the last week of Mascara Festival. Sir Lloyd, morning. Salamat kita. Jay Hansel Panoncillo, may aga. Good morning, XFM Katropa. Salamat gid sa pagpamati. Bugtaw pod ang XFM mga katropa mga kabyan, no? Oras naton 8:38. 7:38 mga katropa, haboy ta aton pila ka mga obligasyon sa aton nga pagpakaraga diri sa Bullseye pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Moneline Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Sister Pain, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at ako yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: O si Hazel Onasio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, aslum sa nga konsyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka!
14: Ay, oo eh! Ako pa ya! Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
16: Sigari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong ikot.
7: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen ka glutathione. Le, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dya.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Balik na rin mga katropa sa aton nga paratuntunan dari sa Bullseye. Check on ta ang aton nga patrol. This time mga katropa, pinaka latest naton because nga madumduman nyo to sa again report ni katropang France kahapon. Atong isa ka pickup truck mga abyan nga ginarado ya. Ang mga motorsiklo kag ang mga tricycle dala na mga balay. Din dagdagan to sa Shoko's order sa Land Transportation Office. Ang ininga ano ang ininga driver nga na dala sa yagid to tanan man no daw inubos yagid tanan to daw bowling bla no nga pag iguon mong isa to haplaag ang tanan na amo na ang natabo mga katropa ang resulta may ara sa mga na ano may ara sa mga nasamaran na may ara man sang mga nag kalaguba kag nagkalagupi to nga mga salakyan no dana na ang isa kabalay to nga gin nagsuhot ang pick up pa and eventually pasalamat lang ta wala sa may napatay to no. Sekonta patrol with katropang France Andrew Burgos mga katropa sa mga latest updates ni mga balita sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Daw ka sa jam ano, no? Halong-halong gid sa mga drivers naton. Kabalo ta sang mga driver ta, wala man sang hindi man sa gusto mo nga ma igo o kon ma aksidente. Pero kung kis because sang aton nga ba pagka careless la. Wala ka halong sometimes reckless pa pag dala sa mga salakyan kundi amo nay resulta. Check on ta sa aton nga patrol mga katropa with katropang France Andrew Burgos ang ini nga mga balita. Katropang France may aga.
3: Katropang Erwin sa aton nga latest update sa napabutob lang aksidente.
2: Oo.
3: Kagapon sa aga sa Domingo sa may Dalan Banose, no? Dara mismo sa Porsana sa Uno, Barangay Sumaga. Katropang Erwin, ang nadunduman din ang iningay tabo, involved din isa ka pick-up, kag pinato ka mga tricycle, pila ka single nga motor. Ang ginpang saruso, Katropang Erwin, sa sining nga pick-up nga ginamaneho sa isa ka 18 anyos nga babae. Tapos, Katropang Erwin, may isa ni kapersona nga pilason, no? Nga driver sang tricycle nga din kilala sa kay Robert Samorillo.
2: Oho.
3: Katropang Erwin nga tigil dala sa ginisang pickup ang yaning nga tricycle.
2: Mhm.
3: Kasi doon nagkalapot-pot gitong tricycle ya matapos ni ang nasambit nga aksidente, no?
2: Oho.
3: So Katropang Erwin nagpadulong kita sa Land Transportation Office.
2: Oho.
3: Negros Island Region kung ano nang pwedeng imuon.
2: Mhm.
3: So na mismo sa kay Jack Kunlong, Regional Director kina Erwin sa LTO NIR, gin-confirm sa aton na subungan law Lunes.
2: Mm-hmm.
3: Ipagawa nila ni isang tipaganin nila sa Shoko's order ang 18 anos ni nga driver sa pick-up.
2: Oho.
3: Isoko sa order nila kay nakalapot na ni sa talatapan nila katong Erwin nga amon ni nga tabong aksidente.
2: Oo.
3: Nga pila ka mga salakyan ang na-involve katropang Erwin,
2: mm-hmm.
3: no? Mm-hmm. Na may natabo nga aksidente ito nga ginpangbuuan sang sini nga pick-up kay gin-confirm sa ato ni Regional Director sa LDNIR nga do aragin man si Dalong sang makaulubong ni Lindon ang nasambit ni nga ano no, ang nasambit ni nga driver sa pick-up.
2: Oo. Confirm.
3: Kasi kata Erwin, magapangatumang ginisang kung ano ni nga mga nagkakaigo nga disiplina matapos ang natabo ni nga aksidente dito sa lugar eh, no?
2: Oo.
3: Kaya higin pa man ko taman si LTO NIR Jack Onlo, mm-hmm. Regional Director ng Erwin, nga siling niya, tipo, ginatipo na sa karon sa traffic investigator sa nga LTO ang mga detalye sa natabo ni nga aksidente.
2: Oo.
3: Kaya tipo mapamatundaan eh, kag may bastante nga mga ebidensya nga nini nga 18 anyos na babae,
2: mm-hmm.
3: ang mag-apangatubang ginisang reklamo,
2: mm-hmm.
3: na ang road sa reckless driving, no? Kung may mapapatunan, hindi nga may kakulangan siya din sa road safety. And so kung ano, pag nakatupar, hindi nga mga pagsulundan, basta traffic ko ang istoryahan.
4: Oho.
3: Posible, ginikita Farwin nga mapakakaan, ginikita ko sa kaso.
4: Oho.
3: So, ginikita Farwin, ang ining babae, pika po, din kustudiyan, siya sa Bacolod City Police Station 9.
4: Oho.
3: Para sa nagkakaigo ning disposition kag ti investigasyon.
4: Oho.
3: Pero, gin pa man, kota man yung Traffic Enforcement Unit sa pagpanguna dira ni, ano, ni Police Major Elmer Bonilla,
4: ginikita
3: Farwin.
4: Oho.
3: So far, the white pastillas ng feedback nangot sa desisyon dito sa pamilya ni Robert Samorillo, ang driver sa tricycle na dinbuguan sa pick-up.
4: Oo.
3: Kagulso katropang Erwin sa driver sa pick-up. Di kung ano itong ilang plano, no? Regarding sa areglong hanay, matapos niya ang dakong aksidente
4: niya
3: natabo katropang Erwin dito mismo sa barangay Sumag kahapon sa Kaga.
2: Mm-hmm. Grabe ba? Pero confirm gid ni kanay nakainom ka tropang France.
3: Ah yes, correct kay Tropang Erwin kay gid pa mangko pa man nga ko regional director sang LTO NIR.
4: Oo.
3: Siya mismo na confirm sa aton.
4: Oo.
3: Nga ini nga 18 anyos ka babae ang nakainom gid.
2: Oo. Wait ta kabalo kun anong gina-experiences ni? Wait ta kabalo kun anong sitwasyon niya nakainom siya. Maybe may party, maybe may ginhambal to siya nga base may mga attempts sa iyang lawas be, no? May ara sa mga pagplano sa iya. Pero the fact is, pag drive mo, nakainom ka, sino man pati si Moabi? Sino Abi ma ano sa si mo mag
3: Parwin sang time to after the accident, sang aksidente.
2: Oo.
3: Do hindi establishing iyang ano ang state of mind jud lang.
2: Oho.
3: Hindi stable. Pero di pa man kasi may mga lain-lain so kung mga ginapanabat o kung kung ano-ano lang nabing nga masali na tabi which is the allegations ya. Na maybe siguro ti gusto yung man nga ano kata Farwin ko galingo niya duro eh ilikaw man ba lang sa sininga problema nga ginbuhat ya.
2: Oo, dako-dako nga kasi problema
3: niya. Ano itong ginapangambal ya, ginapangsugid ya during sang gina-interrogate siya be. Nausisa sa mga otoridad kung na mutobi na himo niya. No? So, pero sa Kitra Farwin, bangod man siguro nga ikaw mismo, biti, nakainom, tapos madrive ka.
2: Oho.
3: Kumalaganin ginasimpligin ang mga reminders na sa ato na every time lang mga commercials pala, no? Sa mga alcoholic beverages, ganit eh, drink moderately game lang.
2: No? Oo. Kag drink kinaka, responsibly.
3: Most, pinaka-basic, kinaya mga reminders sa ato ni Kitra Pang Irwin.
2: Oo.
3: Sang sinabi, no?
2: Pagkatapos.
3: Sa produkto, ha? Hindi naman ako kung ikaw nakainom, mas may na naging niya itulog mo na lang.
2: Ang hambal pa
3: gid. Kung magabiyahe ka pa, abiti, patigad ka na, piyong-piyong ka para maka-recover ka lang. Agod nga, hindi ka mismo maka-cause ang disgrasya sa dalan o kung ikaw mismo dabi madisgrasya. No?
2: Ang hambal pa gid ka tayo pang France.
3: Ka, ano ni ang LTO, tipon sa information kay ongoing investigation sa aksidente nga tabo dira sa Sumag, no? But mula gini nga to, nga gin pasalamatan, kay wala gin dalas ang may napatay. May, pero may pinason lang, na-tervisyo gini sa sininga driver, ang pamilya, sa sininga tricycle driver. Ito yung kabataan, yan ay gali. Orang bata, yan yung ginasakay sa tricycle. Idulong yan itong tanin sa Sumag Elementary para mag-practice bilang craftsmen for their blocking sa elementary category sang street and dance at street and arena dance competition.
2: Oo.
3: For maskara katropang Erwin, no? So galing kaya mo nang natabo lang. Ang mga kabataan to, may lang ay wisely na ano gito lang, no, na tamaan.
2: Oo.
3: Kaya mo lang itong driver sa tricycle nga, which is kaya mo to ang ilang amay. No, nga, na ano katropang Erwin. Si Robert na binumbuhan sa siningatik-up. Kaya ang tricycle to, dunod to, si Dauda mo, pag ito taas mga tricycle, mga motor, ito nga nagkaladunot, mga nagkalagupi ito. So, hindi na ito ganing iban magamit ito, hindi na ito mapuslan, ganing kay bangun sa gintang arado, sa pick-up katropa Erwin na mismo sa may barangay sumat.
2: Isa man lang ni ka, ano mo, isa man lang ni ka bagay, ginapabalo sa aton katropang France, kung mag-drive kita, don't drink and drive.
3: Correct na.
2: Pero ang iban da, drive and drink and
3: drive.
2: Ay, grabe. Yung resulta pa hinulsulan ta ni. Oo, kay ti tambo ni ko sa kwensaw.
3: Sakto na. At isa pa na ang katropa, Erwin. Isa pa gitaan sa mga factors bala sa traffic accident. Kung kulang pa dito tulog, kulong tao. Amo pa ginang rason sa mga aksidente bala.
2: No, tod na.
3: Kung kakuwi ka, kulang katulog. Iban, nag-apiyungan.
2: Oo.
3: Kali, pitiksin pa sa ikaw mismo. May gintang bungguan ka na to.
2: Oo.
3: Pero bilib ko na sa kilala, kaya ako stupad mo
2: dahil. Away na yan, pa naman. Iyak ko na nung lignon niya.
3: May mata sa agpangkag sa tangkugo, may mata na yan.
2: Bisan way aga, uyat mo ni
3: binagat. Bisan nagawa na matay na piyong, pero ang matay sa agpangkag tangkugo, ay buklat na yan.
2: Bisan way aga, uyat mo na binagat, at long lagan niya.
3: Gapang-pinta na siya to binte.
2: Why na pa naman yan? Ano, may lignon ni mo yaman.
3: Mag-ibot ka, mag-ibot ka. Big bike na niya.
2: Gani.
3: Big bike na
2: tik na lang. Brum.
3: Galing na gapak, galing na gapak.
2: Oh, lain naman eh. Bro.
3: Galing ko mag-big bike ka.
2: Ah?
3: Galing ko mag-big bike ka.
2: Hmm.
3: Super na yung kasakay ka ng karabaw mo.
2: Gani, takot ako na niya.
3: Ang siling isang ila sa balay ito, diretso ha? Progliya, baliko na.
2: Galiko, gali. Eh, way mara problema kung sino mag-angkas siya. Safe mag-angkas ni si iya niya.
3: Makutasa mo lang kung pila na ito ka-dusina, ito mapinggan ang tipo niya.
2: Damo naman guro. Damo naman guro ha. Pero sa mga aksidente, brama ka...
3: Kung kita na ito sila?
2: Ha? Ah?
3: Paskara sa bumo, di ba? Siguro may mga promoto blao.
2: Away pa.
3: Away to.
2: Katin-katin pa subong.
3: Kumunta ko nung kasagot yung pinggan mo.
2: Tuwad ka, oo. Relax sana yung subong ha. Sige, medyo agwanta. Agwanta pa subong ha. Piligro, di pita, pitaka, di piligro subong.
3: Kaya nga ako tumangon mo siya. Nagawin na yung peligro
2: ya. Yum-yuman niya kanina. Wala, ka na may imo siya ya.
3: Peligro na yan.
2: Pero anong, din subok ang driver katropang Franz?
3: Ang katropang Franz, nagkapabili ni si Japon sa Station 9. Kasi duway pa manina tapos ang...
2: Reglamentarya.
3: Hours ng reglamentary period, yan mo.
2: Oo.
3: And doon lang ako natapos, naging man.
2: Oo.
3: Kasi sa traffic ka accident yan, kung mga vehicular accident yan, 15 hours niyang gina-comply for reglamentary period mo.
2: Oo. Why pa man initial, na no, negotiation?
3: Ay, pagid, nag-coordinate kita with the traffic enforcement unit. So, far kita pa, Erwin, why pagid?
2: Bow.
3: Why pagid sila naka-confirm sa aton?
2: Mm-hmm.
3: Kung ano ginayang dugang ang mga detalye, angot sa tabuning aksidente, katapang
2: Erwin, or
3: especially the decision ng both parties, bla, no?
2: Mm-hmm.
3: Sa mga na-perwisyo ito, mga motor to pinanggubak, ya, mga pinanggubuan niya.
2: Mm-hmm.
3: Kaya mismo sa pamilya, to sa driver, to yung, o ito ka na muna mo, nga binungguan niya lang.
2: Mm-hmm. Okay, ang atong nabungguan niya, hospital pasbong?
3: Yes. Okay, hindi kagapon. May problema itong asawa.
2: Oo, hindi kasulod sa ospital mo.
3: Hindi ito yung nagkahikotarang ospital ya. Kaya white lang kong i-down, no?
2: Mm-hmm.
3: Kaya mo nabila, ang paramang kutanan na ng ospital, di is makulod.
2: Oo.
3: Dapat si, hindi siya ka na nga, kapangayos, la-down nga, ay marin siya na, pangayuan ka pa down.
2: Oo, masaylo kaya. Masaylo ka ospital, kaya hindi ngayos la-down. Pangayos la, no? Ngayos la sa initial deposit na mo. Hindi na basta-basta. Pamakoton ka, may 15,000 ang gurong initial deposit mo da.
3: Oo, correct na. Sobra pa gani gurong ang Tropa Arvin eh.
2: Hmm.
3: So, ba siguro may pila pa na gurong natin. Mo itong problema sa asawa ni Robert Amorillo.
2: Hmm.
3: Ihoping niya nanonoto na si Kaso o si Lablao.
2: Hmm.
3: Matapos itong muna yung tabong accident dito ka Tropa Arvin. Pamati yan, talaga ka Tropa Arvin si ano, ang original director ng LTONIR, si Jake Kunlo.
2: Oo.
3: Angot na natabon yung aksidente kahapon.
2: Mm-hmm.
3: Dito sa may barangay Sumaga, which is the Shokos Order din eh.
2: Mm-hmm.
3: Padalan sa Shokos Order sa ng LTONIR ang drivers ng pickup.
2: Oo.
4: Yes, katapangan doon, nakalabutan ni Samon, sa mm-hmm. Nason nga ayun no, nag-conduct na sa nga initial nga investigation, no, mga information nga kuha natin yung incident nga dito ng araro ni Sinitaka, ay pick-up ni siya.
3: Yes, sir.
4: Mm-hmm. And, kasi buwas no, Monday, masokos na natin ni siya, yung involved sa accident ni yung driver, no, regard sa yung natabo nga pag nga aksidente.
3: Okay, babae ni Conardi ang driver mo, tapos allegedly, ano, do under the influence ang ano, ilim mo.
4: Yes. And initial nga information, exactly na, no, and nag-collect kita sa aton nga traffic nga investigator with regard sa inyong incident. Ang important nga, identify nga natin ang owner.
3: Okay.
4: Para masarap natin ang show-cause order, kag ma-identify natin immediately ang driver, no,
3: yes, sir.
4: May harap man to sa record, no.
2: Mm-hmm.
4: So, hopefully, buwas, masarap natin nini.
3: Yes. Pero, RD, ano ni sir, ang pwede yung mahimo ni sir, kung mapamatudan, giving nga doon may kakulangan siya, sir, sa road safety.
4: Panahon nato, no, kaya kung base maigo siya sa unagid na reckless driver,
3: mm-hmm.
4: tapos base sa improper driver, no, to driving motor vehicle.
3: Okay.
4: So, panahon pa nato, na
3: yes,
4: operative document niya, no, muli mga papeles niya, licensya niya, registro niya, no, sa panahon nato, no, kaya si madala na ni sila na, no, sa atong investigation. Kung updated bala ang mga papeles niya ng captain niya.
3: Pero, sir, nang may lisensya ni siya kuno mo, may lisensya man siya kuno. Pero
4: yes, no, may lisensya siya. So that's remain to be confirmed, no, sa aton nga IIU, sa aton nga system, no.
3: Yes,
4: kaya na to, no. So kag hindi kapabiman ba na, no, kung may anong papel niya, ano pang ma-confirm na sa aton nga system. And of course, no, sigurado gid, no, nga makabaton siya sa show-cause order sa aton nga opisina.
3: Okay.
4: Oh, katropang Irving, no? Si Jeff Unlo, atong regional director sa ano, no?
2: If
4: SONAR, angot sa sining accident sa
2: Bagay Sumagal. Katropang Franz, if it's reckless driving, mga regular violation niya sa traffic natun mo. Pero wala suspension probably sang license, revocation, kung na muna eh.
4: Katropang Irving?
2: Why sang revocation of license, suspension, or another sistema.
4: Kasi posible siguro kung makikandit rin ang LTONIR.
2: Oo.
4: Nga kung mahimo, hindi niyang ma-revoke yung iyang license.
2: Oo.
4: Hindi nga sa Perwin eh. No? Kasi ano ang punto sa ilang investigation na kung buhay man kita lang isang nagkakaito ng mga disciplinary ng mga aksyon ba? Bato sa driver na kung nag-investigar man sila galing sa galing ni ano?
2: Oo.
4: Padulungan ng investigation nila ni.
2: Mm-hmm. Kay daw we'll see no ako hindi ako makambal patapos ka Tropang Franz pero